Yo, Tlamonati, Kelia, are a patient, Serene. Kaufantando nomtandas, Kirata Ripine, Kirata Katzeling with Hetiling in a Yantando nomtandas. Tanalinea, Kia Enko. Hey, Monati Pine, Monati Katzeling with Hetiling in a Mputaput. Hey, maybe I get a couple of opinion and Mputaput Enko. Pakile babine nngwe ba tsa mari DJ maphorisa mona ke mogadu ona le nngwe ne re ke fela pelo ke batla ho mona ke molebe anti be monati bo moka loka ei monati pina e monati ka tseleng nngwe ne kgethileng e ding ha o ima metsi a holo kana go tsena vele o sofu wa me e jolo so ntwe ne o tshwenki di khadlile wa tseba ntho thunki di khadlile jwa lo so fuwa me e mona o tsebe vele ke tla obella ka theko ha ha o sena letho ai ha o sena motho sene go ho sena letho le re ka ngollang ha e ka lona ke ntse ke hopotse mo hopolong wa ka ba me duetse vele tswela se di fela he ma go dula mo futo jo la ba tla ka neto bontso sebe sebela motho mono hallo a go agabele yena ka nete ga hallo ntati ho joang a wa gabe ha hulukile ntate le tle le bua putsena tse dibileng tsa manyolo ke nako tsena e kona go tsena vele le tshohlata ba tse bohlokwa tsa bophelo ntho tsa bophelo tse matla tse phidisang tse ahang re di tshohla kana kweni re di tshohla kana kweni ba be ke nako ene pa itseng yena bona ga o batla o hlo le pedita ba hantle tsa bophelo batla o tswe kana kweni tswe kana kweni na le peta ba tsa tsa bophelo hantle tsao jetse a o tswe kana go ena go le fatse nke pene ya nke pampi go nke buka le fatse le peta o shebe taba tsa ha wetse mo galo ne paitseng ke o jetse go vetsa nnete ha batho ba go betse ke na go ene paitseng ga rena o tswe o tlobetse dintho ka tsela ne paitseng che o ka se yetse mehlaena fela o na la go tsone tseng o go tswe fela ga mpa busiu o shebe na le taba tsa bophelo tse bohlokwa o jwalo tebe se melo tebatsa go phelo tse bohlokwa maobane ke ile ka fumana molaetsa kwa ona ha ke tswa gaso mona ntate mong thumeletse molaetsa re hela e motsomo ga tuwa nna ebile ke iketseditse wa tseba ntho tse di mamelo tse belo tswele sedi ha motho ka nnete o tshwanetse hore lefatshe mona ntontse na tsohle ka ofela ha tsone tshwanetse o thabe ke le ga tshomo ba ntate no re hona e motsomo ratuwa ke nkile a re beke le beke a ga se wena fela se budisaka le di buhudi tseding ke iketseditse mosebetsi nna re ke robala mana ha e re bo ma 3-4 ke a robala a re mehlaena ke a le mamela go tloa mana ne wa fetang ke a mamela a re ke nka pene ke nka pampira re ha e be ke sa gone ke a hatisa ka founu yaka a re ke a hatisa ka founu yaka ke hatisa mana no one a re ke butsi se hlopa sa batho ba batjha sa bontate le bomme che ke nke ke ka mmolela ka lebitso ntate mona a re ha ke le mametse mona le bua taba tsa bohlokwa ke na le matsatsi e se ke a kgethile mo ke kopana le batho bana teng dintho tsena tse di buang ka di yo mona ke di gala hantle beke le beke ke a tseba go na le tlompha yona a ra ke le duela batho bana ke bua ditaba tsena ka ofela tse le buang ka tsona mo radio le tsa batho ka tsona tse a mang batjha tse a mang bontate bomme bana ka kakaretso ka ofela a re bile ke fetotse le Sedi FM sekolo saka ka nnete ntumeletse le dinepe mona o Facebook mona ntumela dinepe a mpontsha hore ke rona bana re kopana a re tshohla dintho tse ne buang ka tsona ge di yo mona fela mo bana a tshware monna o no bua ka taba e matla ya 90% 10% hore di percent tse na mashutse mashuma a robong o tlo di bulukela wena mme o di sebetse bakeng sa hore o tlo matlafatsa bophelo ba tsena tsela shuma o di fe batho a re ntweo ke ngotse ke ya ka yona e le jwalo ge di we bohlokwa sia le moya se bohlokwa ka tselengwe kgethileng ntate ka nnete ke a leboga golo tsholo ka o sa tswa bua ona jwale ka taba ena ya boithaopo ke dintho tsa bohlokwa tse hodisang setšhaba tse etsang gore re kopane
re be ntwe ile ngwe re ahane kana go tsohle go bane bo nnete ba taba go re tlokovetse ntwe o sa itse beng ka pa ye ntse ngwe itse ba he batho re batho ba imetswe ka ntle ka mo temo go re a goua a re hira goue mo tsomoga tu re a goua jale e re di yotsa ntse imulle batho tsanetse go ha o mametse tshebeletso no mamedi tshebeletso la sedi o tloge ka menhlala matsatsi ke tshuke ga wa tshwanela go itshola ha wa tshwanela go itshola go hang o le mme o le ntate o le ngwana o le motsha o tshwanetse go mametse tshebeletso na o imolohe ha e be re sa gone go imulla ka dipuo go imulla ka mmino o tla pinyane re no mothandazo ke sa tswe go tla mona ya ntando ha o imametse ao ha ona go ka simuluwe so mino wa sebetsa mino wa sebetsa o tla utlwa ntle o tla utlwa ga dinyolla hantle o sane re go nya bo superman ho mana ho mere thetho ga se re di otla ga re di ka dikausi ma go mino ka nnete o hlaphola hlogo motho yo mongile ka mofetsa bigift leng ga mino o bula kelello o bula kelello ke hona motho yo mo le mo ga tshwanetseng a be le pina ka pa dipina ka pa mofuta wa se hlotshwana nyana sa dipina se a tseba ngore hey how ba buima ke tla bapala pinye na ke tla bapala pinye ke tla bapala pinye ke tla bapala pinye tsane tsiretse ba ba shome e mabedi metso tsona la metso mehlano ka morao go ra ya bobedi e motsho moratua go tso hlengwaneso le ka ntate waka ke itumetse hampe ha o le teng ke a leboga tshepo ga debe ke a leboga ngwaneso hle ke lebuile gagolo dikalaneng di ne o se fatsa kamane ka mabetle extensions we two araboloko boroko dololo araboloko buile sponono buile boroko jole he ke dikalaneng o clock ke dikalaneng o clock vela go tlotlwa go tlhonyo le ha mana tirang ke tlongela maduva light of my life o sione o kila ya ba se ba padi mane sa di tshwantsiso sa di filimi e motsomo ga tuwa le television mane go go SABC mane ga ga motse ba mane ho mobango ga motse ba mane mobango a o sione a maduva mono na ga tao mo riwe ha na watla o be fatse tsena a o tla di shortcut e o tla di shortcut e mo tsomoga duwa di brush card fo tikin spono di brush card winka ka ya shortcut vla tsudi e ke o tla ka di shortcut ne gato se ba na ne le television man ho na le ntho to give momish of the week momish of the week like so se bu di se sitin to me shortcut ke brush card sponwa ke brush card as a shortcut ba me di ya bona wa letsa ditshwelo tswa ke tsena di ya kena ka kwano tumela ke la bohlalo beking mmine ba thonte ba tle di fela sponono tshwele ke tle ke di nyolle ke matheka tsona ha monate ri getletse tsona mme ma le bitsa ngwane so ke o bone ka nete pila gaitse di aka dumela sponone motho mo ga tlo ke na rena ka mana ka top fontain mabitso a manga mona a di plus he top fontain ma plus singa bo ga no photo ba qhubukete 9.4 bua le nna shwalibe na kan thank you mo kana shwalibe ka bakala gatsa poni ka bakala gatsa poni ya sebega ka bakala gatsa sebega e ka nnete ntate shwalibe ka bakala gatsa sebega wa tsiwa sebega ntate shwalibe wa setseba sebega la gata sebera ka nete o se chechise o se re o se kenya pani mani go vutsa nete ai we fumane futhumetse poni ena go vutsa nete ka ba ka opola ka nete ma chechisa opola le phoqo ke mo bane ke putse mapolasing maobane ne ke putse mapolasing wa tsaka mogao ka mogose boselense penya o le se pitipiti ka teng di dropo mo ai motho a ka nete wa bo hopole di plasing he ho se penya wa se pitipiti o tlo tsho re strandse o tlo sa tsebo hetsa lang ile se pitipiti fela a plasi mane motho no ipona le khomotse pedi dinku fedile a ga nyulwe ka tsona ke eno a ga light of my life ke engwe dipina tse batlang o di mamela kana go ena haibe o pula ga tola pelo ya hao o sna mantso ka buang hwena o re fela ngwana ka mantso yana ke aka a tso botebong ba ka ba pelo ya go wena mafifi ke na le wena hantle ke le ka mona ka phomolong henemane 18.4 ha re ya o renya bohlano so di takalo phomolong henemane na le pine nngwe e binwang ke ke ntho ke uhuru ka pakeng ke sa opola ka poke black motion ba reng o zo takala zwino

O ma metsi mzwa ke ka tshela emu emu tshimratu wa ho le sedi FM.

0: mina emotsumogatu yo wa tlabantsis o rena o shortcut ha o tle me hore brush cut o tlhala ngwana eso ke o mametse ka leqhubula 89.9 ke le face 6 Bloemfontein o bua le masentla ga marumo dankos
1: dumela mafifi masita le sandawana o mametse 86 DSTV channel ke tlo kwa makong ke tango
2: muzo a ke mona ntate ke sabata mile ka mona ka kinjeni binoni impala ping mana mile ni virginia pa mo dikal thule le hola 88.4 ha re ding ke mona me ke tsatla dilo tse be re ba fihlela mana hore nya bohlano
3: e motho muratuwa ke ngono scout ka mona ka matlakeng za strone kumametse 88.4 ha re ho reng ya bohlano ke ya leboa tanki ba
4: dumela e motho moratuwa sponono kumametse di khubula 90.3 ke le mona fiyo skon tata mare mo solutsane ke ya leboa
0: tumela e motho moratuwa jo wa tlabantsis
5: Era wa khono meji mwana so ka jela nya la go bile go go mbile mo go mbile mo kana ma kwedi a itse ta uwa ngo a ja go na go ke ja go qete a ke na sala re kha ya le go go bele wa ngo
6: dumela mafifi mo tsomo ga tuwa ntse go maletse ka SABC plus app ye le mosebetsi mo na fix page jo lo ga mihla ke di o morabana ka mmino o monate a di u me ga di yo mafifi ke sa tsilane wa letseba re ho re nyane ya o qetela le nyabuhlano
7: nyala e motho mo ratu ya nyela ndade wa go bua le ndade sokolo ga sta ya ga mana go mametsa ka khula 88.1 a re ho re nyame ya bahlano ndade
8: kwa tso mafifi Ujira ka 88.4 mafifi. Imalatsi ka sosolo mona. Hare ora botlhano ba pfi wa bua ngwana go le meiki. Tango ba pfi.
9: E mo tsama vivi, mo mense ka lo gula 88.5. Kinda dilo go sha ka namba idi ya fala ri vanda ti. Hare mo ga botlhano da ti ja idi da ti go na ga mazwi. Go tsama go bua na.
10: Madume mo tsake. O jile ka le qhubula 89.4 ele o di mantorontoro mona kena ka Bloemfontein ke ben le kgeto are o reng ya botlhano
11: tate ele na tuma fisi ndate mafisi ana e motho mo ga tuwa e ya anere e o jile ka tsebe ke le mona phukeng ver ko ngomo yo fani mane le thu
12: Khotso mafifi bare ntsuma ke tula mogatuwa ke na lona 99.2 na mahali Frankfurt ke mathandi nhlapo mafifi wa gatwa ke nna gatwa ke nna gatola ka sepono no khotso tebelong khobo lady brand mmino mona the utlwile ntho

0: Aduva, pine kuba pelletsweng ene ya udurululu. Ke rata ka go le nere ndorin ndorin ndorin ndong. Ke o fitle fela o binyele mme fela ga jeno. A re ntate o etsana go nno go fela dududu dududu. Ntso mo tshwara mona, magambe mona mo tshwara di ledu mona di tsebe mona. Ha ga go nno go fela ndorin ndorin ndorin ndong. Seponono. Ke o mametse le motho aka. E leng ausi Tsenolo ke my darling, my sweetheart, a go tlisa diphetho maphelong a rona le ka dikeletso le mmino wa hao o hlabolla me ya rona open church Thabazimbili Mpopo extension 29 mane di holontse kgolo di holontse ka ga nthaba ke a leboa monga ka hle o tlophele moetapele o be letsatsi le monate le hlonolo fetseng date majabajaba ke na rena 90.3 hele radio ke Thabo Sibaya o kamane ka Kronstadt Mozolo dumela ntate hle ke go mametse ka 88.4 ke na shift sekolong ke na vutsilo ka Thabantsho vutsilo ke a le bohle vutsilo ka Thabantsho mafifi ke na lo 89.9 ka bona ka botshabela Bloemfontein re thabile ra nkwe ke le bitso la ka ke na le mohatsaka dumedisa mohatsa o hle o movetse ke re hi o mo mete patle mona hore seponono a re ke re ho wena hi e uska mo tshofa bo hloko mo mete fela patle mona go seponono o itse o modumedise le sedi FM dumela khotso
1: e mo tsamagatwa
0: popi popi
1: wa re sala popi nyana
0: ke thabile o ha ile la bo hlanotse
1: o ne ka bo tsana le nne ke nya ka le tsofete e bile go di fedile hala
0: e ga re nga ga du du du du du du
1: o bona he ke o mamete ke re popinyana
0: danki nana sekewe
1: danki danki sponki ponki
0: baba ya mogatua lesedi dumela
2: ngwana matala
0: e la ngwana nkgono
2: wa loka ngwana nkgono ke bika seute Beltfontein 89.4
0: phela tle ke phele moetapele
2: danki
0: lesedi dumela kgotso lesedi le kae mohlomphei
3: Pila
0: mongaka.
3: Thank you. E mo tsamara tuwa se ntate mo ke le kopa thuso ke na mone ha ba ba itse pila mone ke na le thata nyana ke ka sa bone.
0: Ntate.
3: Ka kopa se ntate.
0: Ke tla kopa go mele WhatsApp mongaka ha e bo gona go mele WhatsApp.
3: Ha ke bone ha ke gone sa WhatsApp.
0: Ha o gone tsa WhatsApp.
3: Ha ke bo.
0: O batla thuso ya e mongaka.
3: Mang dati na ke na le thata ile ka sekolo ke mo sa ya le ke ba ka ho se se ka bang nne mo ne ka ho se se ka la pele mo ye ke ne ka ta bo tsa pele ho ya mo ne ka ta bo tsa la pele pra ke
0: o ke ha o khone ho bua mo ye
3: e
0: jwa le mong a ka ho ke tlo tswa ka jwa le mong a ka bana jwa le ke tshwere ka thata o tsebe ka mona mong a ke tshwere ka thata ha ho lo tsebe ha re hlopisa le nane ho na le thotseng a datse ke di etsang ga so ho na le nako re tla ebella ka theko re re tle re etsetse dintsa dintho ke ka gona ke ne ke kopa go tlhokomele WhatsApp ke tle ke nkemela etsa la sa e romele gona jwa le mongaka a go kope fela bana motsheage mane ba tle ba o thuse ka inbox ena Facebook la motho a ka o romella ka ya hi fela ngola ntho tsa taba tsa o mona a nthumella tsona ke tle ke tsebe o tsebe gona re etsa jwang ha re ke re etse ntho tsena re a dumellwa o etsa jena mongaka nako ena etsebeletso mona re na le melao ane re tsamaisang fela ke tlo kopa o etse inbox o nthumelle yona Facebook ke ka mogong ka gona go thusa ka temong ka ke tla ke gona gore ke follow up taba ya o ka paki la tele go ke tla ke o thuse
3: ke romela yone ya lefeli
0: mzwa ke ka tshela Facebook mzwa ke ka tshela
3: okay nda
0: ntate ke ntate mang
3: ke dai le Beltfontein
0: ke kopa wetse ba la ka fumana fela ngwana fela moshangena fela na le Facebook o tlo ra nthomelle molaetsa o bue mono ke ntate ka Beltfontein ke buile wena o seng e o tla bua taba tsa o la o ka kopa fela o thuse ka Facebook motho a ka gona fela o thusa pela ha mong a ke tleketse bo bua taba tsa ha
3: alright
0: o hantla ke re khosi
3: nabe
0: o hantla ke re
3: ha ke hantle
0: ke a leboa mongaka
3: thank you
0: le sedi dumela le sedi khotso le sedi
4: ke re mo tsubratwa
0: le kae mongaka
4: e tikile ka kwa wena
0: pila pila pila kwete
4: ke marakamela ke ka mona ka respect ka mona cha tewa cha re le kwa ke ke fana ka tsokomedi so mo pla mo ntho si mo tlo wa fela respect ona le kungwe me ka tile mo ba tsaya tsokomela ne ba lu u li fitse ha bona ha le la ntse
0: ke go pa o phetse hape re u kai
4: ke re mo ntho sa sa respect botshewa o tla mo ntlong simo o na le kumbi e meng ka tsileng mo ntsa tsa tlhokomelo babane eme ka ga tsela
0: ntate ke a leboa
4: ke wena
0: lesedi dumela
5: wa phela motho morati
0: a morati le kae ga itsedi yaka
5: o jwa ngwana ya le matepele mo matong ko ma motho ka 88.4
0: na
5: thank you
0: lesedi dumela khotso Le sedi khotso.
6: Hello lala, kunjani?
0: Umbitsa lala. Amrati le gai lala.
6: Ngiyaphila baba, awuza ke sebonga baba mo buyile yazi.
0: Ah, okay lebuwa mayihle.
6: Eh, akini ubiyele ngo 88.4, lesi yathembe palfo.
0: Thank you mama.
6: Bye bye baba.
0: Ah, uitse lala belo soge baba.
6: Right, Lala.
0: Lesedi. Dumela. Legend, Daddy.
7: Keep it.
0: I'm an addy.
7: Coverage about the tennis. You just get a
0: phone. Mushumpei.
7: The man has got to be 89.4. I remind you for a young start.
0: Thank you, come.
7: All right.
0: Lesedi Dumela. Khotso.
8: Ke mo sumo radio.
0: Le ga ndate.
8: Ah, o mame mo 88.4.
0: Ndate.
8: Hallelujah.
0: Ele ang le antse isa ka jeno le sedi.
9: Ba tsa mo sumo radio.
0: Le ga e popiki.
9: Le pele ga e tate.
0: Ka o manana ke pitse.
9: O mame ke 89.4 ile mantwa that side.
0: Thank you mantwa.
9: Eh
0: fela ga mamun fela ga o gatulwana kere
9: ah ke gatulwana
0: eh ya a witsa handle le seri
10: morana khasela
0: ntate le guy
10: 88.4 ke tsama tinda ke wa rata ka paura ke na lwana o raja mhlana kere
0: o la itla pinereng duduru duru duru duru
10: Thank you, Makakashela.
0: Thank you, Lesedi. Dumela.
11: Hello, I'm doing it.
0: Legan, Daddy.
11: Everything. Agamukuinagamuna. Kabula, Tatavadi, Masa, Tavadi, Uru, Gumane, the guy, 88.2. But when I gave Lenga, I will feel it was so easy to think about your tanking, Zwagi.
0: Daddy.
12: MK. Ke petso pet comrade sabata tactics 3870 extension 5 monyakeng habo versus pron ke ho mme ka khubula 89.4 ha re hore ya bahlano tanko
13: e motho morato wa ngwana mme ke James Mukwena ngwana mme a o koma metsekile ka mona ka Pretoria ka 88.4 a ke di lebo bana di tjuletse ntsha e motho morato wa e di le bua o tsebela ra kena jwa le bana a mushini mo sha e le bua bana number 1 se be tsama na tika mo ngwana no
0: yena ke pikitse di ntsa dipina tse ke di gatang ha holo CC ya re qiniso Johnny Clegg scatterings of Africa sankomota mapushudi ga pina tsena tse thago jole ke retlegele pelle ha monate ketane maotundi ke ne million jole tlege di tshofe ge di libisa sa ke ngo tsebe vele ge tla shebisa e ge tla nne ge nya ga ele ge hlodise

0: Sankomota pina ke monate ya ho lo tsebele tsoka le sedi ba re jwalo mapushudi ke le ka ho fajela jene clerk ba re lo scatterings of Africa engwe di pina tsiki ratang a ho le ke gata me retheto na ke gata hona le di ntotse ntse go di mametse di pina mona utlwe di uhlatswa pelo ena di uhlatswa kati utlwe di bu nya bo ka sepono utlwe di sebetsebetsa na lwena o kwisisa hey hona le ntotse go di mametse utlwe pina tsi go di mametse utlwe di sebetsa na lwena ka maleng ka mona I want a pinion of my feet and say, hm, ho, hum, yeah, ho, hum, hm, ho, hung, hm, ho, hung, hm, ho, hung, hm, ho, hung. When I think I feel a move. Over Tanya, the Bokuman of Copan, a short break up on a boko. Let's remember to marry me to Sukamara, Yabra, remember that similar to the city. Molekanoa, how, Mufuma, do a how, Kapa Haribe, Mosankana, how. O sa ntse di sekoloto ka posa re kile di nthomona online a sa ka o tsebisa o ba le mathata jola o ga patale wa thusa o patala ka pa wa motlohela o ratla ithute o re nthotsa mofuto jolo ha di etswe me ke yo novelo sa ntse sekoloto ha o tsebisa ntate ke yo o sa ntse sekoloto ka posa re kile di ntho jola di a mohlola ka tshelete o no sa rera wena o latela maemo wa di tshelete o re o tla sebetsa tshelete ka tsela e jwalo jole ke no sa ofatabo re hela motho aka e di nthoke tsena manolo a hlole mathata o di mathata a hlole manolo o di mko go kopa kopane ke metsi le oli o etsa jwang wa patala kapa wa motlohela mme ha ebe o ruwa patala o reng ho yena ha o patala wa motlohela kapa ho etsa jwang Bekeng tse pedi tse fitileng ke beke tse pedi tse fitileng ha ntse ke le siyo gasong kwano ke ile ka fumana molaetsa ke a gola ke melaetsa mme wa tsa ntho tsene tse di buang kwano ke di ntho tsa nnete ke medi velo ke taba tse ngata ho yona mona hore ha le dikamanong tsa marato motho a etse dikoloto a sa o jwetsa kapa tsa mae a reke di ntho a sa o tsebisa jwale ha hlelwa ke mathata jolo bo so kena ka hare ke tsene ntse di nthotse tsa strengths se motho a di tsa strengths di baka di karohano di pherekano di baka di ntwa di kamano ntsa marato mona e ba mathata mangata haholo jwale ha ke re di tshohle ge je le komo matebela matle 0863003084 menta te ke yena o sa ntse sekoloto ka pa mohlomo o sa gakile di ntwa sa ka o tsebisa e le di ntwa tsa go kopana le tsona haholo di kamano ntsa marato mona le machatung ka pomonyalo mona tshebeletso ena na ne o lena ke itse mamedi wa tshebeletso la sedi tabatabelo ya ka kapa mohlomo ntoro ya ka lepono ke hore re tle re thuse ho bopa malapa a tsitsitseng re bopa motho ka mong mamedi wa tshebeletso la sedi wena hore o tlotsitse diketong le ditabeng tsa bophelo ka kakaretso 086 3003084 tla nthumelela le WhatsApp 079 7585066 079 7585066 wetsa jwang wa mothusa mme ha o mothusa o dipatala le hore ka nnete o tlo bona gona o lokisa tabe jwang molaetsa wa ke ofe molaetsa wa hao ke ofe kapa mohlomong o ile a tiana le bothata bo tjena o ile wa sebetsana le bona jwang re tle re thuse mabedi a tshebeletso ya lesedi o moyeng ho lesedi FM dumela
1: bonono
0: le kae ntate
1: e le kae
0: a monate mohlomphe
1: hallo
0: a monate le kae ntate ha monate le kae mohlomphe
1: yelo le kae
0: ha monate ke a utlwa ntate ko utlwa ko utlwa hantle
1: oh ke nna ka utlwa ntate ya nete ke la lutsukiliza ngona ona ma e ke o mjabe nga bona ka Kaji Mr. Naji. Sporo na watu kwa utafela wana gili ntota mfuta ufi.
0: Hei.
1: Kwa utafela wana gili ntota mfuta ufi.
0: Shwela hona mutata haka diye tasa utibisa ukapatala.
1: Ansa mfiti hae sadi mtu. Haja mutusa kaneto wale nga haji mutuela. Eto wa kutata wakala tenga nini.
0: Shwela hae pita hape ansa sa utibisa. Kwa utafela wana gili
1: ntota mfuta ufi. Hae pita hape kaneto haji. Ke tla go bontsha hone ka nnete ai. Ai, ntle le wi ntse ka sepelo mo ka go hone. Nna ke tle a ke tle go tsela mo hone a ke ke ntse ka tsona. Ke re ntlo le mo wa motho ye tla le motho ao. O tsantse le go le dilele fatse. Le kopane le shebele go na di tsela tsa marwa. Well, I tell you that more long on the valley, Nazar of Santola, but you think I can see
0: it. Yale Wamaka.
1: I can meet it. I don't know what you think. I can eat him with Quella. What's wrong with the government to what team on a good deal is I'm Silva. That's what you want.
0: Okay, Gram Quella, fella hair.
1: All right, so that meeting as well as Mukwella, and then you can meet to cook it till it's a game over there. In front of me, I'm probably Patla Mutumu at a Sagan Tatan and Lin.
0: Kilabu, the fellow who comments were Yuko Wanella, Tabay Guanga Nagajun, in making your net catalyzing at least the papers of the Mandema, the Gamanon Samarato.
1: Can you meet the American Nita Extramon in the Africa now? That the one of them to engage with us for finance or one again to me when they hang at the Mangal Malapama at Taka Washeva. I can't take it about the Chilean.
0: Ntate ke a lebo.
1: Ke a lebo wa Sponono.
0: Le sa di FM dumela khotso.
2: E le ma fifi.
0: Le ga mo hlomphe.
2: Sponono ke tso fifi.
0: A monate.
2: A monate ke mo rena ra ntse ba go mela tsima re Sponono. Jo le ka ba le ka ni. O le mo tsana a re tsare la ga mi fokolo. E ne ka ro manyalo ha no mo tsa tsini phoso. Ka mo tsitsa ba tala Sponono empa ha e ba se go di fi. Simu le mongwa hae ka pa le la palaro e ba le mfumo sport no tse skole sa bo o tiri tibo khadi ni kwa bo motswala bo mamma kwa hae yo ntse e ke bo tlhomo ke bo ne tse skole ka hae ka tlhomo ka mo eh ke ke sa le bo bo motswala ka ka ka ka kwa e ba e skole go se ke sa hae simu le mongwa hae ka bo simu le mongwa ngwana ka bo simu le mongwa ka tlhomo ka mona she nka mo thusa mang ibile ke tsenya bo latere maybe ke ka tla botsa ebe go tsa dintlo sa ntle ke le ka ntate wa lapa le naka mo le ka le lapa ke tla le ka ha u ka sekolo to re ri se le ka mo le ka re bona re re tsa yo ebe ebe ke se ka tla o tla me ebe ka mo ga mo ke mo thusa mo patala sekolo no
0: ntate ke yo ga ile pokola motho a pokola ke no tlo batla chelete ha o hlalosetse gore o entse eng ka chelete na ga ile mpokola ka yona fela motho a pokola ke no sale mo me ha u jetse me ha ba tlo jetsa o ibipile tabena isiphiri o etsa jwang
2: tsanta go ene ke tsone na ntshete ya pokola ntse o na le tsanka yo tsanta mpe le ntse ati ke re tle ka tiba ka bo dire ke le eng ka go le ga ka tsabo ka po ile tsanta mpe le ile ka mo ke tamso mpo tsana ha yo mo tsomo le raela ka ze ni pokola kwa bo motswana kwa na i kwa ke bo batisa ba tsedi he ke tlo le tlo bidia se ke sa o skolo se ba le mo le mo wao le ba tlhano ba kwa le tsaba tsedi mara ile ntse le pokola o le o se di jo ka tlo ka bona se e ka tlo ka bona o le feta e tsitse mo e mo le mo wao je se bona mo le ka mo tsitsa mo ma e ka mo bile e ba ke ka tla o tetela
0: ntate ra ile o ile ntate
2: ga ke se bona
0: le seri
3: good morning good morning mo zwake
0: a mo latile ka manana
3: a mo latuzwa
0: thank you popihle
3: a wa nkenya ke
0: hey
3: e ke le tla ganna
0: mathata sa le teng wa motlwela
3: a ke na taba a wa nkenya wa complain le tsunki
0: jwale wa motlwela
3: o ya batla mathata a se ba hla e ke o tsa mpulela
0: jwale re tsa jwang ka lotlo se ga setlwela
3: a se ba ka ye
0: a mpa be le mathata
3: e ba le like o ikeng tsa mo ikisi ke mo a ke bona ga popola ga le baba ka hai a ke ga o se jo ka tsa tsere se fa tsi tsubo a ke na le 20 ranta e ke 20 ranta la re ke tama ke dire go tlapu
0: ke
3: ha o tlo sa price ka ntse ka tlo
0: jola kana
3: go tse go mo mo wa ka lwe
0: kana go tse ding go tlo e jola ka o bana o gone o patela geng ka sofa e
3: ha ke gone tsa
0: jola kana go tse ding ha e ba sa gone o patela motho eno a re ke ka sofa ka pa TV
3: ha inke
0: fela
3: ha inke a tsiba o go sa ke tlo loka tlhola go dira fa tshile to motho a ke kwa ha le to dira ntse ke tsiba go motho a ke o tshile ka kolori o le bona ha ina petrol a ba ntse ke go ya tshimba lo mo kana ka ntiba a sa mpulele go le le tshola go tshina petrol ha ya ho ntse ke ntse
0: ke le wili
3: di batla di tsaka be ke ya di tsaka be
0: ke ya le bona
3: ha ke tsa ntse le mo ha ke le botsa ntse ya no mo ke ya ntse nna nge that ha ke le mo ke tshe tshe ke be bona o tla le jwa
0: Le seri khotso le ga ndadi
4: khotso le mzaki
0: ga mlati mhlomphe
4: eh ha ke mo fike le flash re ma tsaya ke sina mona mzaki
0: ndadi
4: ya mzaki le la ke dimanana le mogana ga nthe ba e le go ke ntho e ka tsu ya le lapa ke bona a tshe ke tlo thusa
0: ha na thusa mme wa hae
4: ndare
0: ha na thusa batswadi ba hae teng ka pa bana ba bo a sa ujetse
4: a sa ujetse a e ne ha sa nke nna mo tsaka
0: kwa motloela
4: ke a motloela ba ha ka ba tswantsi se tsepe
0: mm ndade
4: ee mo tsaka a e le go ke a bona ke a ka tsing ka pa ke a ngwana ke le thusa ke pantala mara ha ke tla pantala tsa na ke se bisana o a o si o ka ka ntlhoba ke sa tsebe ke na le tsebe
0: ke a lebogwa le sedi dumela
5: ke tsela dumela mo ga tu
0: a bona tle ga manana
5: ha mo na ke spoke
0: te ya bo
5: a tshe a tshwantse go bontshane
0: mm
5: ke tsebe a tshe ke tsebe go mo thusa ke go thusa
0: ha o bontsa boemo se le bona o koloto ke sena o rekile diphahlo online ke tsena jwale o hana tsena tshelete jwale ke mathata ke yana sa hlaile wa kolota motho tlo batla tshelete ya o nkile dipitsa o nkile dikaftini motho ke yona batla tshelete ha o tsebisa hana yona o etsa jwang
5: ke tlo mo thusa ha ke qeta mo thusa ke tlo mo jetsa ha o ka ba wa phetha hape o ikutlwa hantle o tla ipona o tla bona la o tswa le kae hobane ka ntho engwe le ngwe ga tlo etse o etsa ka le babedi ka jeno so etsa ka thoko kwa o tshepile ma ga o seka ga senya le mo bolokileng teng tate ka tshepe
0: ke a lebo manana
5: thank you sponge
0: Lesedi FM dumela
6: monadikae
0: ndate phela ke tle ke phele moetapele
6: motlhomphei waka bon ha o nagana o etsa ntho o pote go nna pele ndana ke gagišane mosomo nna ke na le leano la gore ko fe ntho nngwe before o tlo etsa sekoloto seo sa gago tapa o tlo gaisa pokola eo ya gago ke na le plane jale ga o se o ya wena o nka keto o se o ndueta o se o gutsa teng e ne se le ya gago
0: ke a leboa
6: ga e sa le yaka gobane o mfetile akere
0: ntate
6: wena wa mfeta ga o data ga o kopana le mathata o tla go nna ga e kona ga nke a ke dikere ke a one mong eo
0: ntate ke a leboa
6: mogadikae
0: babedi wa tshebeletso ya lesedi o bona ga e be te ntho e o sa tshwanelang go etsa bophelong ba gago e ka o thusang o le ntate o le mme wa lelapa kapa o le a butu le motlhankana o le a osi ya dikamanong tsa marato ya phedisanang le motho o seke kore bobeding ba lona le seke la fumana le lwanela tšhelete ga e be le batla kgotso le batla dikamano tsa lona tsa marato di tsamaye gantle le seke la lwanela tšhelete kapa la lwantshwa ke tšhelete le seke la lwantshwa ke tšhelete kapa la lwanela tšhelete mohlang le lwanelang tšhelete kapa le lwantshwang ke tšhelete o tsebe gore metsi ya kene ka tlong ke mohlang letlo kabana ntate mme ga e be go etsagala gore o le mme o gole tšheleteng a to feta ya ntate ga e be go etsagala o le mme o gole tšheleteng a to feta ya ntate ke boemo bo re senang o bo fetola bo tšhe re phela metlheng eno gona jalo ko go ntate le wena tabene e seke ya nka seriti sa gago kapa ya etsa o innyefatse o le motho wa ntate mme le wena o seke wa nyenyefatsa ntate o bane o gola tšhelete ngata fela o seke wa etsa phoso ya gore o qeteletse o lwana ka taba tsa ditšhelete o tlhoka la dule fatshe le buisana tse ding tsa dintho mathata a hlaile a hlagang gona jwale ka ga dikamelo tsa marato le manyalo le kao fela a hlaiswa ke taba tsa ditšhelete ka nako tse neng ke o se bue nnete tšhelete ya tswa kgwedi le kgwedi o lapa lao le a sokola le ba le mathata ka baka felela gobane go na le ntho tse dingwe tse o di entseng ka theko tse e qeteletseng jale tse di gatlhamela kapa ona motlhomong o tlisa diphepetso tse botlhokwa gagolo ka lapeng dikoloto tshwanetse o bue tshwana la o tlo nyala motho ga le tlo nyalana le motho tshwanetse o mo jetse go tsebe ke mekoloto mona mo ke teng ga ke sekoloto kere tlo kwano o tsebe ga se ka sekoloto o nna mona ke tlo kwano pe ke tlaka le a etsabang mbetso ga se ka sekoloto mona ke mathata ga se ka pokola pele ngwana motho a o nyala kapa o nyalwa o tlhomjetso ga se ka pokola se ka pokola mona mojetso ga ntle ke a ra pokola ke ra manta o fitlhela sonta ke raya pokola o mo tsebise di sa tlo mafifuwe na motho wa ka ha butse dikoloto a sangrisa fela ile tsa bohlokwa nka mothusa o patala be ke mogalemele hore a ithute o bua le nna go bane ho bohlokwa ho buisana le ho thusana ke ya leboga ke nna ngwana wa Nomaiza Ntshechi eleng open church ke le buile go lengwane so re tle ka mona sponono re tle go utlwa maikutlo ma video le sedi
7: Mozaki ka chela di melanda te ko mametse 89.9 ke ntse ke di medicine wa ka ka moga section
8: khotso e belo yena le tebele dumela ntate ga ba le tsuka mahau le bitso la ka ke ntate ga Debesbeko ka nnete ho tswa ka hore na ke dintwa tsa mofuta ofe o ba taba ya bohloko ke hore ka nako nngwe ho na le ditaba tsena tsa di-surprise ha e ba e le dithepa tse amang lelapa lena la ka le yena ke utlwisisa hantle hore o tla ba leka hong surprise mme ha e ba o fumantshala hore e la ba tabeng ya hore wa fellwa ke tlameha ho nka ona mono ke qetele empa ke tla tlameha ho dula le yena fatshe a e le kgato la ka o entse taba bohloko jwalo ka ha ke hlokomela dithepa ke tsena tse amang lapa lena la ka le wena empa taba bohloko ke hore ha re di rere pele ke lo re taba ena e ska ka ke ha o le mo ke a leboa morena kgotso a hlonono fatse
9: e motsho moratuwa ke le a swa le khosi mane ka talently e motsho moratuwa ha ke bone khoso islam fela ile ntho e teng ho yena mona ka ba e yang ka ntlu a ke bone phoso ke tla mo update fela ke re o ntsebise tabeng tsa mofuta o jenana mara a ne le e nngwe e ne sa tle ho yena ke sa e tsebeng aa e ne tlo ba mathata e motsho moratuwa ne tla etsa qabang ke shortcut ke bua lona ke le mo N1 ke lebile Malofante
10: MK ke phetse o phetse ha e le jwalo e le hore ke fumana hore o sa rekile dintho tse bane go aga di buisana le yena ho ena le gore di gutlhe gobane re ikanne re a ba mathelele lebe ntate le mme atšhe aa ke tla dipatala gobane jale ke mphoso a entse mme ke be nne ke bua ka a se tlhole a etsa phoso ka keno Nandos
0: e go di gwatse ma fifi a re wa ka nna wa e hloka nnete hle le tebele a re wa e hloka nnete ntate mozwake ge a dipatala di gastroli tse sa pheng tse gabisitseng ke ne ke fetsa ntate mo mo ba mona ke re ke fitla ke mo letetse lapeng ka utlwa fela gore a hona le ntho tse dintse tse o tshwanelang gore ha batho ba o hloya motho a kampa o hloela nnete a bona ke moshenang yana ha monyane jwang dilemong fela go na le ntho tse ke ditobanngo tse ke sa jejeng go tsone jale ke ne ke mengwe ke bana ba mbese bang memme jale dijong jale wa tseba nna a ke re fele ga o mmema ke a kamaka nna ga o mmema o tlotsebe a ke motho a tla thola nna ke a bua a ke bona go fa tuku eno ga e maemong a nepaetseng ke a bua go fa tuku e yona aa ona fa tukwina ha re lokise ntaba fa tukwe ke a bua ha ke thole ha hona mohlangi tlotswela pele o mpha kofi ka patie ke bona gore go piene ga nnete a ke a bua a ke no bua ke tswa mona ke no vetsa batho ke vetsa wena ele tebe go piena bona e joang a ke tlo inwa go fieno o hang ke a bua jole ke vetsa ke botsa ntate mona jole a ke fitla mono ke a tsholelwa jole ke tshelwa ka ga di plates na tsense tlentle di ke go ke tletsa di jo ka bo skin board ka ba ke botsa ntate mona re ntate ana wena o tlisetswa di jo ka skin board to le lento o tshwele o tshulelwa o tshulelwa ka ga plate tse mo lapeng ntata ga che e gala lo di bona plate tse a ke gala lo di bona aba ke vetsa mme ke go ska ba hlolo wetsa phoso ke ntate no tshonetse o mo tshwara jolo ka mogena ka gosi ke go gosi motho e se nna ke le moeti ke tlo jalla di plating tsena tse neve ntate ena o qala o jalla o tsona ha ke mengwe nna ke motho wa bohlokwa lapeng mona kino ke ntate nna lla bohloko mmeno empa ka mora ntho se tlhoko fela ba go ngwana ka ke a leboga ke ne ke sa hlokomele dintho rona re rebela dintho ba etikere e-e hlompha ntate no o mo hlompe jole ke hopotswa tabeno ha ntate mona re ra di reka dikrastrole fela ha ona mohlang di phehang ga di reka ona mohlang di phehang
11: kgotsa le tebele sebodisaka ha re dula mmo nna ke dumela ntho engwe le ngwe tlamehile re itsebisane re etse go sana yo qaka ke kgone go thusa ke opola mme o na re o nna o genetse society se le seng seo ke seba empa ga selemo mole a thukenetse tse tharo tse pedi tsene di a mo fasa gore a tlameha gore a dipatale a tlameha gore a qeteletsang tsebisitse gore e a ye kona ke ne ke kenetse society tse tharo ke tshabile fela go bolelela gore ke na le tse pedi ka thoko tse o sa ditseo ne ke batla sa kwasa go ka dija marebele kgosaa e tshabeyang jale ga se di eme thoko a lekwa di ana go tshela letebele ka tlameha gore ke thusetse jale ka tlameha gore ke thusetse jale ka mmolelela ke re tlwelela di-surprise tlwelela di-surprise ntsebise taba ke kgone go thusa jale a tlameha gore ke thusetse jale obane di fasitse jale moshimana ka disanteng ka kwana letebele lekgolokwe letlhaba go ka lemao ke mona odimane 12 mo
12: e motse moratuwa kgotso ke re ke utlwa taba gago ngwana kgaitsedi ya motho ke go tseba nna nka etsa ntho di be bobebe ke tlolo o etsa ntho di be thata o sa kgathaletseng gore na motho wa ka o na le tšhelete kapa gana yona kapa nna ke na tšhelete ke na yone ke utlwisisa gantle gore ga ke ntse dikoloto nka ipatala tsona nka se motlhophe nix goba ke eleletso go lefatshe mona la le ka ba la ratana jwang kapa jwang kwete empa tšhelete ena ya qabanya tse ke iketseditseng tsona nna ke tla ipatala ga ke bone mathata danke kwete goreng ya botlhano ga re ete ga re ye boti
0: radio alelo moletsa kobala mmuna aiyae re ntate ele ko utlwa nkwatisa le go feta ba qeta go patala maobane mona dikoloto tse ke sa se tsebeng lesedi kgotso lesedi dumela jolo o imamela ka nnete o ikutlwa sealemoyeng atšhe o batla go ikutlwa sealemoyeng ngwaneso mona re ke tle ke dikgwathe le tebele lesedi dumela lesedi
13: Ura mogana.
0: Nda tele kae?
13: Tele ga.
0: Ah, o ke ba nkutlo o letse sia le moya ho ha.
13: Ya. Okay.
0: Ach. Yogami, hello. 432 ke le bitso la Pina Ringo.

0: balakanjani phezwa yonke nzima yona aw kuze zonke izinto zibonise zona ngeke nokulibala yo into engeke yenzeke leyo kumbi nakum kanje nakumfuta ngeke
1: Emotsumratua ke mkhono skautu mona zastrone skoloto ha se seleteng emotsumratua huwa tafleng ya dipuisano ho ba ne se seleteng ke tlo muthusa empa re bue hore e se hlole e pheta e pheta pheta poso ena ke a leboa thank you bye
2: Khotso mafifi petso ngwana mme tsere sekolo nya le Clocolan no less London 89.0 ka msebetsiwa ka ke provider ha science school to so ke ka spatala ndate e se lo re nna le nare tla buisana gore next time ha itsa school to some food da o ane an principle ke lebo
3: ula yo botso maadua ai bantu ene ai e botlhokwa ka lelapa ke tla mothusa empa ai ja gabella go yena le mo ntate o tla ipona tla ipona ntate o tla ijaga
4: kgotso kwete kgotso aa ntate wa ga le se tlang ka lapeng ja utlwisisa ngwana mme ka nte nka motshegetsa nka motshegetsa ka nte ngwana magona sa ka ntse se sa tsebeng sona ka nte pokola se kopaa le mmapokola sa ga abo mme wankolota jaka a ne ke le sijo ga mme anka tšheletebele oamo ne ke le sijoma ka tlo nteng ga letebele aa nka thusa mme ka nneteng ka motlwa bo go go letebele so ka nte wa sa le nna ka ne ka mona ka top fonten letebele mapolaseng a Brandfort thank you kwete
5: Dumela mafifi. Ke a phela ka mohau wena o phela jwang. Mafifi, ho na le merero e etsuang. Ha ho na ntho tse patuang. Sekoloto ha motho a ntlola hodimo a lo etsa sekoloto a sa mpolella letho. Ha ho na mo ke kenang teng. Ka hore akere o se entse nna sa njwetsa. Jwale ntho e nngwe le nngwe ka hara lelapa ya rerwa. Wa bona tsa girlfriend le boyfriend ha ke di tsebe ebile. Empa ka tlong ra dula fatshe re rera ntho e nngwe le e nngwe jwalo ka ga ne re bua pela baruti le batho gore re tlo kopanela dintho jwale ga o etsa o le mongwe ntate ke ga o le mongwe and-e ke sa e tsebe sa participatea ka tlong ga ona mo ke kenang teng o tla bona plan o tla ba strong ke a leboga ntate ba letsatsi le monate
6: hai mosomoratua mera ke mama wa semazwanganye ka mona ka Fusion Sound ba ntse ba ka mambelele e motshomogatua ntho e tswa dipuisanong seka etsa ntho fela e sa dipuisanong bana go sane tla go tlhola e motshomogatua 90.3 ramolotse Fusion Sound anko
7: ke motshomogatua aphela ntate le sa moratuwa ei moratuwa ke a se utlwa selo sa gago setlho sena se batla mogana modimo wa samaya pedi go kebelela tlhakore laka ka ga motho eno a ke la emale ena sefapano mmane ka pele go moruti ga tshepisa mogana modimo gore karolo ya rona ke lefu ke tla sepatala ya pele ko obeya mogana modimo pedi gonne gopole tsotlhe tse o ikanneng ka tsona o motho eno ebe ge bophelo bo tswela pedi tsa re puisano di tatla morago ga buisana kere ejalo e
8: motsho e motsho motho mela ntate ai ka nnete ga o kala o etsa ntho motho a etsa ntho a sa etsa e mong fela ke phoso taba eo gobane kae kae go na le mo e tla nsokodisa teng go na le mo e tla nsokodisa teng mo e tla batlhabele ke mojetse ntho e nngwe le nngwe moso e tla nna e tsamaya ka go dumelelwana gobane go sassa kolotu jela ga ba se le batla nna ke tlae ke tlo ba bothata ba go ke hlae ke ntate nkutsa ka mona ka ka isetene mo se ba sa tsile mona teng ntate
9: ke le buile go le mongaka mabelo a tsebeletswa le sedimetso tso ke le shumela botso mo rao reng ya bone go reng ya bone ge tlatiana jolo le sergeant ka reedi ge tlo tshwana di ga hlolo di tlo tsa molao le mosebetsi o yo tswang ke sepolisa province of east data re boela re ipumela di keletso la pe mo go leng teng tle gore re etsa jwang jolo ka re mafelong a beketjena mabedi ke o fa monyetla gore o tlo nthumelele molaetsa ke kopa o tlo ngolo se ka tsa voice note o tlo nthumelele molaetsa mona go WhatsApp 0797585066 ha o be o na le potso yo rata ngore ke tle ke botse sergeant ka reedi ke ya kopa ngwaneso mme ke kopa re se ke ra botsa dipotso tse iphitlhapetang ke lebe ke jwele mo re tlabe re botsa gore ga o fumana motho ka tlong ya ha o etsa rang thunya re tle re botse dipotso tse o batla motlhomong ke di botse sergeant ka reedi a tle o thuse ka tsona ke kopa o tlo ngolle o se ke wa etsa molaetsa ona wa gatiso wa lentswe e leng voice note o mpo o ngole gore motlhomong ke tle ke fetise potso ya gago sergeant ka reedi nako e sa dumela kgosi ntshebedise ka morago mo ko fa brandy a re jalo put that on everything go lesedi FM kgotso.

0: soir, l'Essedi FM.
1: Kobaditlo tsa molao. Mamela ditlaleo tsa sepolesa le nanong la dikalaneng fela. Le emotsho moratuwa.
2: Tshebeletso ya Lesedi Pepihle e tsheletse metsotso ka borora ya bone. Re ana kwa ka e dutse mona ke tle ke amoele kwano tshebeletso ka Lesedi sene ka reile. Jwale ke tle ke na selong sane sa rona se kgashaneng sa rona kapa mohlomong segutlhwaneng sane sa rona tsa sepolisa. O sa lete mogaleng kwano re tle ke moamoele. Mohlompei re tle kwa omeele tlhe sene ka reile o tshebeletso ya Lesedi. Dade ka reile? Ai ka re o lahleile ka go lahleile mabidi wa tshebeletso le sedi re tle ke moleke hape re tle ke moleke hape hape ka go lahleitse ka nnete ke tla boela ke moleka hape hape re tloketse tshe.

0: naha bophara botlhe ba Free State le Northwest. Constant Welkom Flexdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunya Tombstone etla o sebeletse.
1: Now what I want for the Jorokan, Osakuli, we don't matter. Look at our Sabrina Ebina Jew, and Sengalitamata, Kimuriana on Tafasang Masra, and Medina Hengabopa, for the Limon said 2050. You only had the vitamin, the mineral, the amino acid, some men who are the Shokan or Rosemesane, or Kiki Wabana Mohatala, Ibe, you look at the Chile. Ebina Jew, your family, Kawahapamu Puzo, who did pay to go down to our station in South Sarata, and the Sonoma in Edo, 012-546-8937, Kappa 072-595-0198.
2: I'm going to go to the next one. Ere kopa bakhani ba makolo ka nnete ba ile hloko go bana hona le kotsi ya PC e tsaitseng yona ka kwa khorinyana ya lesume o ga lesume se fitile ka metsotso ya lesume mo generaro e tsaitse go kotsi mo le fieno e ka ka ka nnete ni tla ka kona ka province ya nya Western Cape mo ya le bile ka manika king country ya e bitsong Zimbabwe jole bisiene ne parametsi wa tswa sna tsheletseng ntse tsheletseng ni ile ya phetuwa ngona mme ni iphetuwa jole ni ikula le kolotsana e le re ka nnete le sibe ke ikentse di phatlo tsa batho bana jole ka nnete re kopa re ka nnete tsela sorona ha ba ya ba tshe di le tonsek ba tla ona ka munu ka Cape Town e ba ile hloko go nna le maponisa a tla ba thusa hore na ebe ba tsamaye le ka hokae go tle ba kgone gore ba qobe sebaka sena se e le gore kannete ke tse ne etsaetse go sona mme le ga o tlhaka kwano ka butsong teng o tla tsamaya ka N1 mme ga o fitlha dozona baketseseng mo moponetsa a batla go bontsha gore kannete o batlameya gore o kgeloe o lo tsamaya ka mane ka tseleng yana Edinburgh mme go ya ka mane ka Transvaal mme o fitlha ka mo ka Transvaal le teng gape o tla fumana maponetsa a tla bontsha gore o kgelwe jang go tla kgone go kutlwela N1 go tsamaya o ye Cape Town jale re kopa ka nnete tshedisano mmogo o baganni ba makoloi le dintirontiro ngwana mme kao fela batho e le gore ba sedisa tsela ena N1 gona ga o kowa kwano bosenteng mona lebile ka kwana ka bo Cape Town gone se tseba gore pele o fitlha Transvaal kapo dipakeng tsa Edinburgh le Transvaal go na le kotsi ya bese mo e le gore ka nnete maponisa di bo EMS jalo ga santsane ba sebedisetsana le batho ba moi jale se re kopatlhe baganni kapo basebedisi ba tsela gone so ga ke kena tsona ntlhile potso ya momamedi ane a bua ka taba ya protection order o ntse ke motho protection order empa ga a sa kuka nkue a tsamaisiwa mme ka moga matsatsi o kgutlhela ka tlong mme a tsa fitlhela ka tlong ya baka nnete o santsana kala a tswela pele ka o otlha kapa a bua matlhapa a e tsantsitse e le gore ka nnete o itse a se ka di etsa ntho e nngwe fela ga a kala e ka ntho tse eng ngwaneso nka fonofono ya founela police station mme ga nka rasita mono ke go fela re tla nka statemente se senyane se setswane go wena se tlhalosang fela gona o ntse o tsala mme motho ena ga monka ga mokwalela gape-gape o khutlela kwana tšhankaneng mme o tla tla magotleng a dinyebe ka gore ebe ka nnete o gatiketse dipoelo tsa yona protection or e ne e le gore o tla bo ofiwe mane magotheng a dinyema. Jale ga ntse la kala ntho tse founela police station o ba tsebitse gore o na protection ora mme ntsima kuno tlile gape o ntlong o ntse a bua dintho tseno tse seng gantle. Mme rona go fitlha tseka ke tsholo ka tanka statemente bo wena se o buang gore o etsaetseng mme go buleng yo e nyane mme e be baka nnete o tla nkua atsa go tamowe ka ena a lo kwalo kana mme o tla fumana letsatsi la e la gore ka nnete a le tlhapele a magotho ka dinyewe mo a tla tlhasetsa gore na ebe ke obaneng a tla tswelela ka taba eo empa a boleletse gore a ntšhe. Ngwana mme tseno tse pedi tsena di batsa dimg baletse kone gobane se ke itse ele tabena ya incident ena. Ke sare e nngwe ke ya motho a ne a bua gore o na le nyewe ya butseng empa ga kile re ile ra bua gore kannete eno tla mofa dinomoro tsaka go tle go kgona gore re bone gore naete kannete ntse e tsala eng ka
3: yonemotlhompeyonae ntate ka gele wankutlwa ya bo e potso mabedi na e botse ke ya gore ha motho a ngotse ka ena jole magang ga mona Facebook ya ba o ya police station o lo bua o lo kopa thuso maponesa go yena a yo motho eno a galemele motho eno jole o etsa jwang ga o le jwalo.
2: Antse maponesa ano ka nnete ga ba etsa mosentse o motho empa he ke tla kopa gore a buti kapo aushi a khutlele police station ba lo fitlha ba bua le station a kope fela gore a kopane le station commander mme station commander se ne se tla kgona go tse mothusi gantle gore go buleng yewe gobane matlapa ano ga re ne o tseba gore naete kannete a tla tswala eng ga nakong tse ia jale ke bona gore kannete o tlo kgone gore go buleng yewe mme e fuputse gore naete kannete motho o ne ya bua matlapa ana naete ga se motho ya gofunyana e kareng ka moga nako itseng a ba qala jale a sa etsa ntho tse dintse seng gantle go yena motho e le gore ke letlatsitlwa. Jale ke tla kopa ausi kapo abuti kapo mme kapo ntate a khutlele policeteng a kope kopana le station commander mme a mo tlhalositse gore na o etsaetse eng mme ba tle ba kgone gore ba lotlhie taba eo. Ke tsona fela tse ngwaneso.
3: Ke tsona fela sergeant Kagile o ka tla wa nama mongaka.
2: Ke lebogang mme re itlhe ke diwa la wena. Hei ngwaneso re na le bothata ba di-sexual assault ke dinyelo tse bulwang tse ngata ka segatlha golo ka kone ka mangwaung tse e kenyang bo rape tse e kenyang le taba ena gore ebe kannete motho tla ba o tshwere mo e le gore wena ga o rate teng jale kannete re le seponisa re batla gore re bue ka taba ena gobane bothata ba yona ke gore bogolo ba tsona dinyewe tse ke tse bulwang ka tlong mo e le gore kannete ga gona motho ya bonang le a dietsagala. Ke bolela gore o tlo fumana gore ke ntate o etsa seno go mogadi wa gae kapo ke malome o etsa seno go motšhana gae kapo ke ex e ne ile mono a lo bua le motho ene le gore kannete mme ba utlwana le ena mme e be ba kannete e se ba taba eo re ba se ba tshwagatshwagana mme motho o ne a ba sa rate mo eno a mo tshwarang teng a bile a bulang yewe jale re ya kopage ge le seponisa gore re kopa sena se fele gobane se se batla se etsa gore se kgatlha sa dinyewe tse senyolo ya gagolo ga re tla re shebile ka kwa moka mona ka Bloemfontein kapo ka mangaung gantlentle ge ke tsa mangaung district ke bona mo e le gore diketsalo tsena di tse di batla di eketsala di le ngatanyana jale re kopa kannete tšhaba seso ga re ke re boneng mokgwa meng ya gore kannete re buisana jwang ga re tatalong tsena tsa bo dikobo e se ka bantho ya gore ngwana mme ga o dutse le motho bo tse o nka fela gore ache mona kannete dintho di tsa iketsala fela eba ga o sa bua letho se batla go iketsetse fela ngwaneso a re bua le ena o utlwe gore naebe kannete le monong o le mong e tle ga le se le qala le etsa motanso bereke ba gore kannete tse le le babedi le dumelelane ga se nka gore ke nka le mong tsena jale re ya kopa tle o tshaba seso o re age leng tlhoko ka taba eno re re batswadi le rona re kopang le dilong tse le shebile bana gagolo ba banyane ba e le gore kannete kona ba ntseng batla bakadi ba rona le basimane ba rona a bule ntse se borna mwana ga o a mo sia ntlong o mo tsela motho ya jwang e le re ka nete ha se motho le re o tla tla iphethule silalonyo o mwana ga o ha ntse o le sikomona o ya ngwana o sa bona di process ngantle ke re ra kopa hle go batswadi bo a o sidi ba buti tsana le so a re le tsone di tsana se ke lo tsweetsa ni khoka e ha o tla tla tsena tsa marato ha ke se o ke ke di kenela ngwana mme e o pogase ntsana le aruna itatsola pele ka kwa ka profesi e mo dikinyo na tsitirenye e ya pele o tswara batho ba tsikiti makolo mane na fuma masano le mitsi tsipile 1457 ke bona ba lo re ka nte go nore re ba kwa le profesi ya rena a Freestat ni bana ba kinyeletsa le batho ba lo re ba ile ba etsa di tsikiti tsa bo bolaya batho ba lo re ba ile ba etsa di tsikiti tsa bo dipito ba batlwele re ba ne ba sile ba tsabana ka ba kgotsana ka mantsi le ulwantsana le batho ba bang ni le tsinya tipa ba bang ba tshwere ke batho ba masoma matano masoma mana mtsi mitano tsorelo ba le re ba ile ba tsora ba ala fisika mga matswa ke le lore ba ne ba sile ba ganna makolo ya bona a taung ni ba bane ba tshwere ka nnete ka hore ba fumane ka dithunya mme ba nga shoma dibe mtsi moraro ba fumane ka mkulu ke le re ka nnete ke ka dikhai ba tse fapaneng mona mme ba ma shoma ma a tsiretseng ka mtsi moraro bona ba tsore tsoka hore ba ka nnete ba fumane ka dithipe ka dibeta tse se di dikotsi mme ba tsiletseng ke ba o le re ba fumane ba ne ba hoeba ka dithipifatsi mme ba ma shoma a go bo ba tshwere ka nnete ka mora gore ba fumane ka dithetefatsi tsena tse e le gore ka nnete re le gatlhega gore re be ne re tshware bana ba tsheletseng ka mora gore re tshware bao mme go sa le jalo ngwaneso go na le operation e nngwe ya rona e le gore ke operation prosper e le gore mathata mane ka bolenje le putso ke ya mang ke ene e le gore ka nnete re tlhe re sebetsa golo le setlhopha sana sa CNDS gore re tle kgone gore re phekole taba ena ya o rafa ntle le tumelelo ka mono ka dijo le putsa kele mono ke batho ba bane ba ileng ba tshwara mme ya bana tshwara manya a gauta go bona e le mobung ona mme mme ya bana fuma le dintho tse e le gore ba di sebedisa go batle ba rafe gona ka mono ka dijo le putsa kele ba bararo ba ile ba tshwarela ena taba ya nka a makoloi ka magagapa mme ba lesome le metso robedi ba tshwaretse yona ka tlapo dikgwebong tsena tse e le gore ka nnete di ka kwano ka mona ka profenseng ya rona mme ba robeditse ka ditsholo ke ba ileng ba tshwarela yona polao 24,000 ke ba tshwaretseng piko ya polao mme ba masoma a bedi a motsong o mong ba ile ba tshwarela yona peto ka nnete ke iphitlhelo e le gore e tlile e ne le golang gaolo ngwana mme ga re tlhele se ba dipalopalo tse e le gore ka nnete gomme di fitlhelele ka yona operation ena mme e tla tswela pele ngwanese e tla tswela pele ga se gore gobane re bua ka yonaona tsa tsena e ba esesedile gopole operation ena ya rona e re bitsang channel 2 ehile e phatlhaletse le naga ya rona ya Aforika Borwa mme porofense ka nnete ba tlameya gore ka nnete re tiise mekgeleba re tsa bonnete ba gore community ya rona mo e dulang teng e batla e bolokeng tsare ka nnete operation ena ya rona e leng yona channel-a ehile ya re sebeletsa ga se go sebetseng ga maponisa fela a uniform mafokisi a rona le ona ngwana mme ba tlaile gore ba tle ba tshware batho go 1400 ele go na le 321 ba ile gore ka nnete ba ile ba tshwara ke mafokisi a rona ka mora gore ba ba batle ngwana mme go ya ka dinyeo tse ileng tsa bua mme ke meletsang e ntle e le gore ka nnete re na le yona re le diponisa mme re sebetsa le mafapha a mangwe gobane digodiloko mmane di inspection operations tsa rona na le o tsamaya lefapha lane la labour mme e be ne re tsamaya gape le home affairs by immigration, go to a corner of Libona. Here, answer the Shavan Alice or can it be to Lakamalau. Bona went to Vashavasha Moon or Nadi, but Velu Rabfumana Nadi, Muba Sultan Timbasita Anke, Nilu Rinaidi, Banaito, Comanse, Anto Rubacaba, and I mean Africa Book. To a community, he got a Yoholu, Elo Refitility, Cooperation Chanel, the King Fitili, Nichola Pili, the beginning of one. A ke kwa mono operation channela hey ki bua ka ki ke di tsotlo mona mme ka tsena tsika bua ka sona go bane motho ke mole rona ka man ka sosolo ke le fotisi le le tsi ding tsipi ka mora hore mona mme a le ke hore a tsikanyetse motho le rona botinyewe ona politician ya mo ka mo ya sosolo mutuena kapo el tsatipa lena le ne le butsinyo ya ho otla ni ha butsijalo ya ba ka nete le fofisi lena le fumana nyo yenu ho gata tsheletse pele di putso ya ba yena ka nete o sa tla ka malebale ba hore ka nete na ile ka kikangitsa le tsatipa joang ila ya ho yena ka nete ka mo go a mo batle ta mo fumana a ga ba bua le na mo bulela re wa tsaba keng mme ke ranta tse dikiti ke pedi ho tle go nna re ngwana mme ke feditse nye e ne le re o tlile o to bana le yona ni ele yena ka nnete o bana o na tlile a tshwile ka mo le go tshidi bile ga teng ke wa ka nnete o khona mo fa yona ni hatula ni di tlalo di ri ka mo ga matsema be ya mararo ya le go tsile go tlhola mo tlhona ha. Le go yena hey ngone mme wa tsiba hey e mo mo mpa yona e ne le fona. Ni ga ka mo re patale mo tshutshisi mane mo go tlhonga dinyewe le ba tswa ka se bana le go capture ga doketine ha o ina. Ke le bona ba tla tlhopa di ranta tse di kitse le fona. Hey monna nyewe jo le ya ba o sa tsile ya o bana na sina tshelete kana go ino e nona blelo re ka nnete tshe wa tla me hore a itse ma kore malebale ba rona e di o ifumana ka go tshelete ino e ke a tla ka ifumana ka go nore ngwana mme a patale le fofisi lena le lo patala motho ya ne ile re yena o bua ka go ka nnete o ne tshe tshelete le motho ya tsebetsa mane khoto tshe ngwana mme ka mo ga utlwa ke ha tla ya ka nnete mafokisi mane kapo maponisi ngwana mo sa solbeke ni habitwa tsapa sena sa rona sa anti corruption ni ba ile ba ya ngwana mme tshe aba itswa le operation ya rona e ka nnete tso se di tla itswa ka mogaofeng ke ha ka nnete go budumelana he le ponisa le motho ne le o ke tlhatsipe a botsinyewe ba buitsa no re tshe re ta kopana kae kae ha re kopane ka mga police station ya rona sa solbeke ke khono re ngwana mme umphe se lo re ka ke ka mo ke tsholo we kana go ene mo ne se ke a ile go tshubile go kopane minima ponisa rona e ne ready re go bona lo rona e be ka nnete mothina o tla nka tshelete ena mothina o le tla tipa lena ya e tsala ona tswalo ka mogo go bua ga teng me ya ba le ponisa e leng detective sergeant William Mahlangu ya ni le motho mang tsoma mana mo raro wa tshwara ngwana mme ka yona tabeni ya o go tlhikanyetsa mme o na a tlhatlhaile magotleng a dinyewe mme nyewe ya gae e itshetiseditse morago go fitlhela ka la 30 motso mong go dinyena e lore e tlabe e qala ka sontaga ngwana mme jale ge ka nnete ke taba tse mpi tse e le gore ka nnete sponisa re di tshwalang ka mathe ke ka goo le provincial commissioner wa rona e leng tate lefia o ile a tla tshware ka nnete ka redi bana be se buang ka yona o ke se saba se bone gore re tlhile re batla go tisa letsogo go maponisa ana e le gore ka nnete ga ba itela gore ka nnete ba tlo sireletsa se saba sena sa rona ba shebile ona gore ba tle ba kgone gore ba fitlhise ditaba tsena tsa bona tse mpi ebe tsona tse e le gore ka nnete di tlatlhe dithunto tse le tshebetso e ntle ya seponise ka kone kwa Freestata jole diponisa lena le tlatlhela magotlong a dinyewe e leng yena detective sergeant William Mahlangu ya dilemo tse 30 o tla tlhaela ka mogotleng a dinyewe ka ona ka mono ka sosolo ka yona tabeng ya go qekanyetsa ngwanante ke tswa ka mono ka sosolo ke ka mone ka Welkom mme e le gore teng o ile a bana le motho e le gore kannete o ile a tla a kidnapping ke motho wa ntate e le gore o na le dilemo tse masome a bidi a metsorobong tshwarelo mme o kidnapa jalo a nkuwa go tloa ntlong gae ka mane ka Spain ka mono ka Welkom mme batho bana ba e le gore kannete ba ile batla ba mokotila ba ne ba tlile ba le setlhophanyana mme ile a re kannete ka morago ba kotile ya batho bana ba se ba qalelela ba bua tsa gore ethe ba tlhoka tšhelete e le gore kannete ne tlile le dimo mme ya ba lelapa le tsebisa seponisa gore ethe go na le ketsalo tsena etsaetseng mme batho bana ba re kannete ba batla tšhelete mme re kopa thuso tšhe maponisa a rona ngwana mme a TRT Papa Groot ka tshedisano mmogo le Welkom K9 le Free State Murder and Robbery Unit ba ile ba kopana ngwaneso mme ba tla gore ba tshware batho ba tsheletseng kaofela ka morago gore ba ba thole ntlong e nngwe ka mane ka Flamingo Park mme ba ba fumana le lehlatsipa ba ne ba mo tlamme ngwaneso ka moo ka garageng mo e le gore kannete koloi kena teng ba mo tlamme mme a bile a se semong se antempa ge bile a isesepetlele mme re kgola gore kannete o ile a fola mme banna bana ba tsheletseng ba tshwere jalo ba fumana ka dithunya tse pedi ga bana gapua le makoloi a mararo a e le gore kannete go belelela gore ke yona ne ba tshebedisa go kotileng ga a botinwa jale dipuntso tsa nna tsa tswela pele go shebedisa gore na ke intsisa se ntseng gore bate ba kgone gore ba thanyete ntate mona tse dilemo tse masome a bidi a botsirobong jale dipuntso tsa rona di tsa tswela pele ngwana mme ka tla tlhaela magotleng a dinyewe ka ona ka mono ka Welkom ka kotso eno ya gore ebe kannete ba ile ba kotila ga tloka mono ka Welkom ke ka mane ka Jacobstal teng go tshwere banna ba babedi o mongwe o na le dilemo tse somelemo tse supileng mme ga e mongwe a na le dilemo tse masome a bidi a motse ditlhano banna bana ba tshwere ka morago gore ba tlatlape tuckshopo gona ka mono ka Jacobstal mme ga ba qeta go tlatlapa tuckshopo ena ya ba mongwe a tuckshopo o tlhaba mokgosi mme setšhaba sa tswa ya ba kannete ba ne ba se ba baleile ga tšhaba setswa empa ge maponisa a rona ka mono ka Jacobstal ba ile ba kgone go fumana lesedi le le ne ba thusa gore na ebe batho ba ileng ba etsa ketso e ne a tlatlapa ke bo mang mme ba ile batla go ba ba tshware e leng abuti wa dilemo tse lesome le metse supileng mme o mongwe a dilemo tse masome a bedi a metse metlhano ditlatlapo ena ga ba ne ba etsa ba ne ba tshwenye dikhipa ngwana mme ona tuckshopo mono ba ile ba thusetsa motho e le gore kannete ke motsamaisi wa yona kgwebo eno ya tuckshop mme ba utswa dichokolete ba utswa ditšhelete nyana e ne le teng gona mono ka tiling mme le nthonyathonyana tse nyana tse e le gore ba ile ba ithora gona mono tuckshopong gona mme jale re thabela go utlwa gore kannete ba ile ba tshwara ka morago ba etse ketso eno ga re toka Jacobstal ke sete ka mono ka Kagisanong teng go na le ketsalo e leng ya etsagala gona mme ya abuti a ileng a thunngwa a ne a tsamaya ka koloi ya gae ka mane ka Kagisanong ditlalo dire abuti eno ka nnete e leng tateshibin sesiro bedi o ne a ntse a itsamaela ka koloi ya ya motse wa Ford Fiesta mme ga ntse a tsamaya jalo fela ya ba o sotla banna ba babedi ba hlobotseng mme banna bana gona mme ga ba ka ba botsa letho ya ba ba se ba qalelela ba thunyetsa o ntate ena na ntse a kganna koloi eno mme fitlhela ga ba bile a latlhela ke taolo ya koloi eno ke ka e kena jarateng mono mme ga e se eno ka jarateng ke mane mo e le gore ga o tsweditsitswe maponisa le baketso tsa EMS ke ga ba fitlha gona mme ba mo fumana le gore kannete ntate e thuntse ebile o latlhetse ke bophitlho ba gae empa ge maponisa a rona a ile a fuputsa mme ba ile ba kgona gore ba tshware banna ba babedi ngwana mme ka morago gore ba fumane tameneng e nngwe gona ka mono ka Kagisanong mme gothwe kaka ba sebetsa gona mono tameneng eo

0: yeno ya ya ya nka kapa khubung ka mararo ka nnete a tshwara gape ape ke sepodise tsele ngwana mme ga kalo ke tsona tse e le gore ke ne ke tshwere mafelongana beke mme ke tshepa gore ka nnete bamamedi ba tla ba gantle um tseka ke tshulo elang tlhoko batho ba sebedisang N1 go ntse go tshebetsiwa ka manye um dipakeng tsa Tromsberg le Edenburg mme e le gore ka nnete go na le kotsi ya bese e nngwe kgolo e ne tlile tsamaisa melata go tlwa ka mane ka Cape Town go ya ka mane ka Zimbabwe tsele ka nnete re elang tlhoko fe tsela e kotsi mono dipakeng tsa Tromsberg le Edenburg empa maponisa a teng ona mme go bontsha batho ba sebedisang tsela ena gore ba kgeliwa go kae ke ba kgone gore ba joine tsela eno ka nnane go Tromsberg ngwaneso.
1: Sergeant Karili, e rekile boemongaka ka nako ya gao ka nnete o di beile go tlala seatla ge le boa mosebetsi o motle o e tswang sepole sa province ya Foreisetata mahlonolo ke ao tswelang pele go tsa mosebetsi o motle motlhomphe ke lebuile gagolo
0: ngwana mme ka nnete re lebola monyetla ona go le sepolese sa Foreisetata gobane ke ona gore o sebedisang go tle go kgone gore re tsedise tshaba sa rona gore na ebe ke ding tse e le gore dintse di e tsala mo namakešeneng mo ba dilang teng go tle ba tsebe gore ka nnete ba itshireletse jwang go tle ba kgone gore e seke ba matlhatsipa a botlhokotse bo ntse bo etsala le rona ba thusa jwang le setšhaba go tle go kgone gore re pheme taba ena ya botlhokotse bo etsalang makešeneng a rona ngwana mme jale rele go le jalo re ra leboa gagolo fela re le sekone sa Foreisetata
1: dikgomo
0: ei le manama a tsona ngwana mme
2: tsoba ditlolo tsa molao mamela ditlaleo tsa sepolesa lenaneng la dikalaneng fela le emotsho moratuwa.
3: Tshebeletso e ratwang
4: Lesedi
3: FM.

0: Mamedi. Ga mamedi ya gate ya ntse ba se le taka meriana ya bana ka se le taka meriana ba tlhaba gore se le taka dingwa le di sepa ntse le hona go gagolla mathata a ka bang teng bophelong ba gago gona ba akganya ke tseba la ka setshwantsho sa bobatsi gotlhe ditlhaiseng tsa gona o tla ditseba ka setshwantsho sa bobatsi ga di sena setshwantsho sa bobatsi ga se tsona tseba gore meriana ya rona ga e babe gohang ga o ka fumela gore jalo o rekile moriana wa rona jalo o a baba o tsebe gore jale o se o tlouwe jale mono go tisa botlolo eno ga se a kganya ge balremedi o late tšhelete ya gago mamedi ya rategang gona ba akganya ge itabola gagolo ka o phekola cancer e tsamaya lesala ga e ba nnete e sale o na le legonono tabeng eno a bo etele fela letephe la gona la facebook ko go fela pl lone fesa kapo go fela kganya herbal remedy sita le gona go shebe fela profile picking ya gona mono gore na kganya herbal remedy ga e ntsha sala tsa batho bana ba bomme ba lesogonono gobane ba e bona ka matlho ga e tswa sala ntate bona ba lesogonono go feta batho botlhe batho bana ba bomme a ko iketsetse molemo ko etele letephe leno la gona la facebook fela kapo shebe profile picking ya gona ya whatsapp mono o bone fela gore na kganya herbal remedy e ntse e etsang mamedi ya gategang phekola cancer e tsamaya lesala re tlhokometse go cancer lesala gorengele tsena di atile gagolo batho bana ba bomme ba kula motho wa mme we a ko tlhokomela bophelo ba gago wa kwa gate bophelo ba gago ga o ka bona fela gore oso o ya dinako oso o ile dinako nnako e fetang e o e tsebang nto eno ga e ke o tshose eno ga o ka bang ka kgwedi kapa kgwedi nako e fetang kgwedi jalo ka batho ba bangwe ba ileng ba nna ba fitlha go nna ba ntse ba tlhojalo taba eno ga e ke o tshose motho wa mme o naganise ka thata gobane ke kaleo ya cancer ke kaleo ya sala ntheno ka nako ngwe ntse o ya jalo ya ka mafele a tshabeyang ka botlhoko bo potapotale le ke kala ha bo fika bo dula mona tla sa mogumona bo matati ana ba se balla ka bofoko bona bo fika bo dula tla sa mogumona o tsene go ntle ke hlala ka potelo sa molomo wa potelo mane me ke go engwe fela ke ganya herbal remedy mo ri ana wana wi pabula ha uli he wena mamedi ya ga te ham e ka bona le cancer yana ya bo ntate ka ba ke cancer ya matswele tse ba go mo ri ana tla o thisa ha go re ya pe a pe ka tsikile le high blood ke di ya ka lo ntse ke ba tlotse ding ding tshenya ho ha ne ke sala ga tse ba go tsikile ha ka ya itaola fela le high ke bothata bo o tshabegileng o akganya herbal remedy e tla o thusa gagolo re yatle phekola arthritis ka moriana o ne bitswang kganya ka phekola di-alpha asthma lebanta lepulane la pelo taba yane ya di-period pain bomme le boausi kganya herbal remedy e tla o thusa e phekola di-period pain e thia senyatsano se sen se itaola dropo le mathopa e tlotla seso le nyoko e tlotla e o thusa kganya herbal remedy yona motho wa mogatšha le bogatšhaneng botlhe ba o imeng le yona e tla o komisa mafu a mangata a kgathatsang bagatšhane le taba ya lela baone o sotho o galletse go tlhoka pepa o tla itsepela a monate fela ntle le mathata a letho wena motho ya tlhoka ngwana e tla o thusa gagolo kganya herbal remedy ore ka nnete o ime le wena o kgone gore o ime moriana ona o bitsa gore kganya herbal remedy tla tswa madi ko o tla o thusa gape o phekola matera a ka gaka dikranta ke bosesanyane bo o tshabeyang go kganya herbal remedy ke tse molemo o inelele yona ga o elwa o ntse o phetse gantle e tlo tla yoo thusa go thibela mafu ana a seke a kena go wena re na le moriana wa bomme le bontate moriana wa bitswang man power ona o le o tsa dikipatsane tse ntiti go bomme le bontate taba yane ya ntate yane yang kambitsotse e mmedi fela ka gago go lebala ka peleng gore gane ga a kena papading fela pula e sene e se thibela papadi ntate o inelele moriana wa bitswang man power o tla o thusa gore seke le wena mmeleng gore ga o sana thaafelelo dikamogeng tsa gago o tla o thusa gore man power ga dina ditlamorago go gang kganya special baby ke moriana ba lantsha leleta tsilana manyua ditlapedi o ntshe lebeso bola le kgopholag le kgathatsang bana o tlhatswe pelo ya ngwana a thabele dijo o tlatla go thusa gore o etsa ngwana ya nonneng gagolo ngwana ya propotlwana e šatlhileng e phetseng ga monate kganya special baby re tshela kompo ya dilaki ya matlhono kompo e bitswang nthabeleng e tlosa senyama e fana ka matlhonolo ke nthabeleng ya sewatho ya sesepa le ya ole ke moriala wa tšhelete ke moriala wa legato ke mmitla wa tšhelete itla go thusa gagolo go ntho tsago ditsamaye gantle di bule ditsela tsa gago wena motho e leng gorekgobe ya gae tsamaye gantle wena motho ya o fokotse mosebetsi motho e leng o fumana mosebetsi bekena beke e tlang o solele kua ga o kala go fokotsa batho go kala ka wena ko iphumanele kompo ena bitswang nthabeleng e tla go thusa gagolo go beetse go tshwere kompo e bitswang mabusetsa ena kereke lenaka la meleko e peletse ga e le jalo o phatitse o tsebe ga o tlapile ka kompo ena bitswang mabusetsa ba ne ba ratang gore ka nnete ba thibele ba kenye dintho tse salo ka maphelong a batho ba setise batho go atlega ba kekele ba tlhotse ba loka go tlisetsa meleko eno ya bona go bona e go tlisa meleko e go tlisetsa go beng ba yona kompo ena ya mabusetsa ke sewatho sa mabusetsa ke sesepa sa mabusetsa iketsetse molemo wena mamedi a gateyang o sebedise ditlhaiso tsela di tla o thusa gagolo jaketeng ya gago mone o fuke o hlape ka tsona mo di nyetse di jele ka le togo ya ne thobalano ba re motho e mongwe la maka ya lang ka bona mona re he ne ke sa go ba le ntate mona jole ntse tsa maka o di mana ntuka mona ha ke fuka ka se sengwa se tsena se di tswa mabu tseta jole ke mara go ukwa ba haitsane sentse ba bua gore he jale ntena e re tlhobe ka mboko ena a e khona ga se tlo gela ke re he bana ntwe le go tlile ha e swa ka hona ka mo e boela ka mole go tswa ntwe le nentse go melwa ke batho bana ke re mo le mo se re test company ya mabitso tsa tla bo tsa mele go go bem ba yore bana mabedi ga tsena mo go tsa gona ke 073 525 3583 ke 073 525 3583 ke na le tepele la rona la Facebook mo go tla pielo le setsa go bona ganya herbal remedy e ntse e tsa go tla di tshwantsho tse tso tsantse makatang mo le he wona mamedi ya ka teng Rustenburg mo re di fumane Black Mold Pharmacy mo Pretoria a rula product mo no magala sa mo Blackstop African Cosmetic Center mana ke na o le ka mana ka Potchefstroom o ma se vengele mo no tla e fumana na jalo o bontu o bontu mo shop onda te mo phuke mo Renfontein Medicine Station shop number 11 ha o le ka tleho mono kimbibi mono o tla e fumana tenyana o le ka mane ka baka moro kela ka mono ka black ke black chain mole mono o tla e fumana hona teng Chinese herbal shop mono hotpot mono ke Thandaban Dispense Hopis Family Pharmacy so we ke mono o ke se ke boletse tshobo etu a tenyana o mata o ya ka mane ka Bromfontein batho batho mono o tla e fumana mono botlhabelo motheo pharmacy ka bantho batlhabane pharmacy nna mabedi iketsetse molemo nomo go tsa gona ke 073
1: ke a leboa motlhomphei
0: ke anke ntate e tsheu kgotso
1: ke a leboa mongaka
2: bakganni ba makoloi mosi o o bonang ka pela gago ga se mosi fela ke lebota le teteaneng le e ka thibelang pono ya gago ka botlalo mme la bega bophelo ba gago kotsing o seke wa ganna o kena mosing o o tswang molong wa tlhaga o o tshelang mmila o mogolo ka baka la pono e e fokolang o ka tlholo ya go bona makoloi a emeng go fitlhela e se e le morago gagolo emisa koloi ya gago ka polokego gantsha mabone a temoso mme o eme go fitlhela go bolokeile go tswela pele ka leeto la gago qeto e e nepagetseng e ka pholosa maphelo a mangata go kenyeletswa le ba gago bona mme o bonagale marigeng ana molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
3: mabelo le tshebeletso ya lesedi ntumelele nako ya ka e dutse mona ke tle ke re go wena gore re iswe lerato lena le ileng la re kopanya ga mmogo gobane le ga re ka arogana pelo tsona di etsa teana tsa go kangwa mmogo ke maqhobua ga so fitlhela teana pe nakong e tlang ga o ratile morena nna lo ratla teana neo name re thetho goreng ya botshelela go ya goreng ya borobong moqabelo bekeng e ba le mafelo a beke a tlhonolofetseng gagolo goreng ena ya botlhano o teana le gaitsedi yaka mantshe wa Mofokeng le moifo wa makumane ya mona le mane ba tlotla ba tsamaya lwena ga monate ba tle ba go fetse yona tsentse di etsala aforika borwa aforika lefatshe ka bophara ke o sia matleng ke tshepa gore nako e tlang ga re teana o tlabe o ntse o dutse matleng Sello Malete o re kgotso ya Jesu.

0: Lo seng hona mo mmamedi ke na le wena tshebeletsong ena mafube. Intse le nna hape go satsana ba tau modutima modupinus le dimo mo kirekeng Ascent Unis Apostolic Church mo se dibeng sa bophelo mo tseng wa Thabong Welcom a re rapele mo mmamedi. Re a tumela ho wena tshoneng ya hao Jehova wa magotla. Wena a intse dintho tsohle modimo ya matla. De le ba bophelo lo seng hona ntate ya matla performulo e sa le ka do rona modimo. Ka ona di le bua mo hau hau le le kola hau ha di ntse di re phidisa ka mehla o hleng tate ya matla do tshepile modimo ya matla le letsatsi nena e ba le rona modimo ya matla re tshireletse di pate ga di ga le ba bolotsana tsena tso hle ya di hlono le fatso ko wena le bohle ba mametse ntshebeletsena mabitso ke mara don tate mo dale mo ya o halla Jesu ke modena amen a di fumaneng lengolo la rona bukeng ya Mateu Mateu gaolo ke ya le shume le motsorobong Petonka timana ilungu fela mashuma mabidia metse supileng ka thuso mdimo e fumanele bala ka mogwaletsela jwale petro se a bua a de ho yena bona rona re tlohetse tsohle me re o latetse re tla ba le eng ka ka hona ya ba Jesu o re ho bona ka nete ke a le bolella ke re ntshafalo ya tsohle mohla motho a dulang tironeng ya ganya ya hai amogena e hlonfatse dipilung le meng ho bohle ba utlweng ka Kriste modena amen mo mamedi wa ka ya ratehang petro se o na le Johanne le badutuwa ba hai ba ya ho Jesu ba di ho yena modena ha di tsebe mo ya ntsela do ka itse ba jwanna Jesu do ho bona ke nna tsela le nnete le bophelo ya dumelang ho nna le ha ka shotla phela me a phela nga dumela ho nna a keke a hlola a ishwa le ka mohla o le mong o di tsoha tsohang le ntatele ya ba ba latela Jesu me ba fumana bophelo me ba ntshafala mohaung wa Jehova modimo me ba dula tironeng ya hae ya Jehova e kganyang e mo mamedi wa ka ya ratehang ho seng hona ha letsatsi lena re le batho ba phelang re na le mokgwa wa ho latela batho bophelong mona bao re bang ka mahaung ya bona ba bang mo mamedi wa ka ya latelang le ha ba ntse ba rutlwisa bohloko re ntse re ba latela re ntse re dula le bona e mo mamedi wa ka ya latelang le ha ba bang ba ntse ba bapala ba bapala ka rona re ntse re ba lateletse re ba sese mo dahao re tlohetse ho latela Jehova yeo e leng tsela le nnete le bophelo e mo mamedi wa ka ya latelang ho seng hona ha letsatsi lena ke rata ho di ako suthe bathong tlwela o ba latela oa ba bona ba fetohile oa ba bona ba tshaisa ka wena oa ba bona ba tshaisa ka mathata le ditsietsi tsa bana empa o ba lateletse e mo mamedi ena ke nako ya o latelle o latelle Jehova gobane ke ena tsela le nnete le bophelo ke bohloko ba bokae bo batho ba utlwisitseng bona ba ntse o ba latelela ba bangke maloko a gago oa ba lateletse fela ba na lerato la gago le bana ba gago ba bangke metswalle ya gago o ba lateletse ba o fetotse setshaisa ba tsela ka wena tloga mo mamedi tloga o latele Jesu ena ke nako ke ka go itseng gaketa go ba tshwasetsa ditlhapi ba re ena ke nako ya go ga re sa le batshwasi ba ditlhapi se re le batshwasi ba batho ba latela Jesu e mo mamedi le wena ena ke nako ya gore o tlogelele batho o latele Jesu o tlogelele o lata batho gore o se ka tlhola o utlwa botlhoko ga o le o Jesu o keke wa utlwa botlhoko ga o lateletse Jesu o tla o tshireletsa ga o lateletse Jesu o tla o fa dijo ga mmo le tse di aparang ga o lateletse Jesu o tla o pata tabo rena keleng ya gae le ka matsatsi a mabe e mo mamedi wa ka ya rategang ema o seng gona o ithothole o tlogele o latelela batho ba sa re le thoko wena ba utlwisang botlhoko latelela Jesu gobaneng Jesu ke ena tsela le nnete le bophelo ka mantse wa jalo ke rata gore modimo a letlhono lefatshe a le maatlafatshe ka Kriste morena amen a re atumele mahau mahau a morena gon ya Jesu Kriste le rato kopane le matshiso di be le lona botlhe ka Kriste morena amen
1: ka Kriste morena amen ba be re tsebeletswa lesedi hantle go dima hlogo ra a ke ya bohlano re tle ke etse bonnete ba gore ga nako a ka e dutse mona ke fetele go gaetsedi ya ka mantsheu wa mofokeng le moifo dithapo ke tseo
2: ke le buile ho mena hane gaitsedi aka emotsho moratuwa mamedi re ke seke ka senyana go hlerele kole gore re tswa ka difeng mo makhumano sengona ibile re phethela beke
3: go fitela le monse ke ntse ke lla mme yo ta somphi ke tsa ka tsegobedi go ba ha ka tloan sebeleditse ho hang
2: si suti ho file selmo ya sa ha o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi eno wa makhumane le hore o gotsofaditswe ke eng a thutse ding le tona la mehleng la lefapha la magotlametse Free State Thembeni Skuli Nqangisa o hopolwa ka ho ba moetapele ya neng a iteleletse o sebeletsa setšhaba le go ntlafatsa mogawa ANC Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng lenaneo la makhumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebelephele nna lebitso la ka ke mantshebua Mofokeng ha re teane ka morwa ditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke ntsane rantwa.

hupulibu hepoga limuifo mwamedi kia udumedi isa. Ba tubali shumele mchumumba kinyeleza mbana baba shano batoka ete kamura ore besi ye wanimba epalami. Ia meko zinye bile milingwa N1 haufile Dromsberg Free State. Bala ula sepete pete ba profensi bariko ziena iye saete kamura ore besi ene palami size ba palami bama shumea sile ting. Ipeto hema wanibu siyo. Ba hlanga ba ditsebeletso tsa tshwanyetso ba sebeditse bo siu ho sa mo ba ne maleka o tshwasolla ba palami ba ne ba tshwase ile ka ra malwanlwa hla a be si ina ba laula sepetepete ba ntse ba fitisetsa phalo ya sepetepete le hlakoreng le leng la mmila wa N1 ba entse thapedi ba khanne hore ba sebedise mebila emeng. Moeta pele wa mehleng wa profensi wa ANC Mamiki Kabathe o hlalositse Mofu Thembeni Skuli Nqanyisa e ne le moeta pele ya sebete ya ikokobeditseng le ho ba le boitelo mosebetsing o mong le o mong o a neng a o fuwa. Nakong eo a neng a tshetle ya puo tshebeletsong ya bofifi ya Nqanyisa e bileng Bloemfontein, Kabathe o re Nqanyisa o ne a ikgetha ka ho ba mohlophisi ya bileng ka sehlong mehatong ya ho matlafatsa makala ANC le ho ntshetsa pele thuto ya dipolotiki ho phatlalla le Free State. Kabathe o re sebete sa hae tsebo le boikitlaetso di ile tsa mo ngokela tlhompho ka hara moga. O phaeletse ka hore ANC e lahletswe ke e mong wa bahlophisi ba mantlha eo kabelo ya hae mogeng ona e tlang ho dula e ntse e hopolwa.

0: Didaba tsena tsa horra ya bohlano tsona di fella mona ferra di petela ka ka lekola tsa bulipiri qala ka province ya Gauteng. Letla kwaela ka leboya ntle le mo lehlakyo Paul di karolong tse ding. Mbubulanga letla kwaela di karolong tse bohareng ba province ntle le mo lehlakyo Bate ha letsatsi le ntse le phahama. Northwest letla hlaka Paul ntle le mo le kwaela ka ho khata dibaka ka leboya botshabela. Free State letla hlaka Bate haholo. Northern Cape letla hlaka Paul ntle le mo le kwaela ha morao ka borwa botshabela. Western Cape letla hlaka Futhumale ntle le mo le kwaela ka mohudi ho sentjena ka leboya botshabela. Karolo ka botshabela Western Cape letla ba le mohudi di karolong tse bohareng ntle le mo le kwaela ka ho khata dibaka Bate haholo. Athe le kwa Zulu-Natal letla kwaela ka ho khata dibaka Bate ka mafafazane a di a dumala pula e bobebe di karolong tse bohareng. Tsena tsa hora ya bohlano ha mmoho le bolepi di fella mona taba tse itlalatela tsena e tla ba tsa hora ya botshelela. Ke nka dithapo tsena ke di busetsa ho wena Phoka le Moifo ke tseo.
1: Makomane ka mantswe wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Ho Lesedi FM fela.
2: Ere ke di nanabele kgaitsedi ya ka ntsane rantwa ke le buile haholo mamedi hlokomela hore mohlophisi wa lenaneo lena ke lerato sarabele batlaisi ba lona ke mokete monyobo le nakamoloi Stanley Sustain Motsatebe ke yena ya re laolelang kgaso ho netefatsa hore lena lenaneo le fitlha wena ntle le sitiso ya letho. Mantshiwa ke lebitso la ka hopola hore Makumane o atlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgetheng kukapere. Are le kole ka pelenyana fela se melomong ya batho ho marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo gao ka tsona ka jeno moetapele wa EFF Julius Malema o na le ngongorego ka botshepegi ba komišene ya Madlanga o re komišene e tshetlheile ka ditlalego tsa mekgatlho ya ditaba e seng bopaki bo tshwaregang. Malema o lomagantse meino gore ga go letho le phoso leo yena a le entseng ka gona ga a na letswalo la komišene ya Madlanga fela seo a kekeng a se se dumelela ke go botswa dipotso a omangwa jalo ka eka ke ngwana. Athe go tse ding setlhopha sa tshebetso se fuputsang dipolao tse susumetswang ke dipolotiki Gauteng se fumane setopo sa setho sa EFF Aaron Masemola. Masemola o nyametse ka la 10 kgweding ena a le Brackenspruit. Koloi ya gae e fumanwe letsatsi le tlhatlhamang setopo sa gae se fumanwe Delmas. Diphuputso tsa sethathong di supa gore o bolauwe ka o thunngwa pele setopo sa gae se latlhelwa tlhating. Mamedi sekolo sa banana fela ba tswang malapeng a go jwana di mahetleng mona Aforika Borwa Gauteng se thehilweng ke mmakgwebo ya atlegileng ebile e le thatohatsi ya batho ba bangata Oprah Winfrey se tlile kwala selemo se tlang. Sekolo sena se fua lefapha la thuto Gauteng. Barutwana ba tlabe ba esopethele dithuto tsa bana sekolong sena ba tlile romelwa dikolong tsa poraefete tse tla lefelelwa ke yena Oprah Winfrey. Moitseki wa Nigeria ya ipitsang Very Dark Man o ikanne o thibela mokete wa mmino wa galala ya monalapeng ya mmino Tyler o tlile tshwarelwa Lagos, Nigeria. O tsebisitse batlhophisi ba mokete gore o keke wa tshwarwa ka lebaka la seo a se bitsang tlhaselo tsa melata naeng ena ya Aforika Borwa. Sesuthi gaufi le sealemoya sa gago o tla utlwa gore momamedi wa Makumane o lla ka eng ka jeno le gore o kgotsofaditswe ke eng. Re ke tlheke mabenkele.
3: Major League birthday ya Shoprite e khutile hape. Boloka extra. Di solonte jolo ka 2 liter efe ka paipe ya Tropical Dairy Fruit Mix ka $34.99. Le 750 gram ya Poki French Poloni ka $24.99 fela. Di solo di fumane a mabenkeleng otse a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 sa August 2026. Ha Shoprite fela.
4: Now about the woman from Jolokan, Osakuli, we done about that. We look at Osabisa, Ebina Jew, and Sengalita Mata, Kimuriana on Tafasang Masra, and Milena Hengabo Park, but one in the moment said 2050. You only had the vitamin, the mineral, the amino acid, tell me how old the Shokang or Rosemesane, or take you a banana mohata, Ile, you broke a chile. Ebina Jew, your family at our Hapamu Puzo, who did pay to Kuntano Kuzo station in South Sosa Ratan, and the son of Murin Edam, 012-546-8937, Kappa 072-595-0198.
5: Immediately,
2: metsotsong ena e leshome le motso ka mora hora ya bohlano ere re gakole makumane ho sengwe la Free State. Letona la mehleng la lefapha la magotla metse Free State Thembeni Skuli Xangisa o hopolwa ka ho ba moetapele ya neng a itelletse ho sebeletsa setšhaba le ho ntlafatsa mokgabo ANC. Batho ba bileng teng tshebeletsong ya bofifi ya Xangisa ba mo hlalositse e ne le motho ya nang le boikokobetso ebile e le mohlophisi ya tshepagalang ya dumelang hore boetapele ke monyetla wa ho thusa kapa ho sebeletsa batho ba bang. Letona lena leo le boetseng la sebetsa lefapheng la tsa temo le ntshetsopele ya dibaka tsa mahae hona Free State le hlokagaletse lapeng ka labone beke e fetileng ka morao kula nako e telele. Mosebetsing mmoho le rona lebohang motshweneng ke eno a ka tse feleletseng.
5: Baetapele ba mmuso, ditho tsa ANC, metswalle le ba lelapa ba ile ba kopana Bloemfontein ho hopola Xangisa. Ba bangata ba ile ba hopola seabo sa hae dipolotiking le tshebeletsong ya setjhaba. O qadile leeto la hae la dipolotiki Botshabelo dilemong tsa bo 1980, mme hamorao a sebetsa maemong a fapaneng ka hare ho ANC le mmuso wa profensi. Mameki Qabathe o re Xangisa o ile a bontsha bokgoni le boikokobetso hang fela a kena lekgotleng la phethahatso la profensi.
6: Ha kena ka monyako fela Thembeni meeting wa rona wa pele wa Exco. Thembeni ka ka go ona le dilemo ile MEC ile yana buang ho feta rona ka ofela ka mono a participator ene a bua from a point of knowing as a ba dintho tseo as a buang ka tsone. Ke ntho tse ileng tsa etsa gore motho o hlomphe Thembeni ha holo fela. ANC la hlehetse ka Thembeni mare ke sure hore ha e ka ba le godimo mo Thembeni a ileng teng ma branch a ANC a thewa o tla lo thusana le Mandela ho organize yena o tla organize.
5: Motswalle wa hae wa bonyaneng Elvin Dikotsi Mohokare o re Xangisa o hodile maemong a thata empa seo ha se ya ka sa mo sitisa ho tswela pele ka thuto le ho latela ditoro tsa hae.
7: Ho na le mo ana a tenda a sena le dieta maotong batho na ya sekolong ka mehla letsatsi le leng le le leng jwale ke lebetseng ho ihlalosa ntse ke bua ke hore ke la ga mmitsa sekolo pata ka baka la maoto ao ana sena dieta mare he dibitso leo la le embrace a tsamaya le lona ho ya pele a sena dieta jwalo mara a kgothetse e le motho ya batlang ho kena sekolo a etsa tse hlokehang tse bana ba di etsang tlasa maemo ao. A hore maoto ha na dieta o hatsetse and then kana kwengwe a kgone le ho mamela hantle ka baka la ho hloka ntho mare o la tswela pele a ba le mamelo o fitlhelele ba le tona.
5: Bao ba ileng ba sebetsa le yena ka hara ANC ba re o ne a rata batho mme a ka mehla a beha ditlhoko tsa ba bang pele ho tsa hae.
8: Sekuli e ne le motho na rata batho o ne a beha batho pele o di tlhoko tsa gagwe e ne le motho o leng gore tiro e heng kapa heng o mohanyong o ne a e direla batho and-e ne le motho o direlang batho dilo tse dintsi ka tse sebake rela ka maga leina la Mr. Nice Guy and-e le ene o la le embracer gantsi ga na ikitsise mo bathong o na re yena ke Mr. Nice Guy ka baka gonne rona ne re moitse e le motho wa nice guy.
5: Lelapa lona le re le lahlehetswe ke motho ya neng a ba kopanya le ho ba tataisa ba re e ne e le tshiya ya lelapa mme tahlehelo ya hae e bohloko haholo.
9: Ho bana ba bo boti, ho bana ba bo kgaitsedi tsa hae, ho bana bo everybody. So kajeko lena that baobab tree e wele sefate se seholoholo se se wele. So it's a great loss to the Xangisa family o lahlehelwa ke ntate a tshwanang le Thembeni. Ya neng a le narato, a le mosa, a rata bana ka ofela.
5: Xangisa o tla patwa ka Sontaha Kaizer Sebothelo Arena Botshabelo. Leboha motshweneng SABC News Bloemfontein.
2: Yona e re beya gantle metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bohlano re lekola dingongorego tseo o re romelelang tsona wena momamedi wa makumane gore re o fumanele thuso kapa dikeletso tsa ditsebi. Momamedi wa rona wa Mahlatswetsa Excelsior Free State o lile moifong ka Ramoshara ya sa motshepagalelang.
10: Ke na le bothata le Ramoshara. Ba sale ke joina Mmoshara mmeno a ke sebe ka dilemo tse kae. Yaba ke ntse ke le setho ke fitlhela 2010. Ka 2010 ke ha ke hlokahallwa ke abuti wa ka o ne ke mo keletse mona. Mmoshareng mona tshebeletso ya ka o tshwanetse etse 10,000 jwale ke tsena tselo shume mme o fa setho sa hae ke ditse pedi letso ho ke tsena tse go bedi ke tsholetsa a le fuka ofe mme mantse o fitlala le monse ke ntse ke lla mme yo ka sompi ke ditse ka tse go bedi go ba ha ka tlwana sebeleditse ho hang ba ne mme ha nthusa ka le ka se ha nthusa ka next o dima sebeleditse ba tswa ka ke a ka nna tsena ya mphikete tse go bedi ke ro yana ke re o ka se tlo go etsetsa majwa go le ka ba mararo ha ona taba ka mo fa mabitso a bafu le ka lena le hodimo
2: makumane ene le mehlaleng ya rammoshara enwa ha etla amohela ditaba tsena tse monate
10: mme mantsiwe ne ke re ke khutlele ho wena tjena hle ngwaneso ba tsiba modimo ke modimo o tsa mohlolo modimo ke modimo wa bona bohle mme o nthusitse ka jono ke ha ke hlokahallwa ke ngwana wa ausi wa ka Botshabelo ya ba ke iphumana fela se ke ile ho mme ke re mme kopa o nthuse ho mpatela mora wa ausi ya bathe ka bomadimabe mo ausi a nyetsweng teng ba isitse ngwana mosharing o mong o itse ngwana ka Botshabelo ya ba ke re mme ke kopa o nketsetse lejwe ne ka mo kopa go lejwe leo e be le hlaisang batho ba babedi he e be o ne re lo beya mora hodima ausi wa ka mme mantsheuwa ke batla o jwetsa nnete mme o nthusitse tle ha go lo feta ho tjo ene itse ha nthusa ke ha bo hona wa hopola hore o sentse ke na le majwa mabedi a ha o mo Windbeck ke a leboha moneso thate mo dimo ke tsena hantle mmane
2: ngwana ya salleng o tshola tsharing lo wena re atla ngongore ho nya hao re dilata ka bongwe e re hatwa le reng ke maikutlo a hao ho tsemelo mong ya batho ho marandang a dipuisano tsa setjhaba social media ke itseng moetapele wa EFF Julius Malema ona le ngongore ho ka botshepehi ba komishini ya madlanga ho tseding sehlopha sa tshebetso se fuputsang dipolao tse susumetsang ke dipolitiki Gauteng se fumane setopo sa setho sa EFF Aaron Masemola sekolo sa banana fela ba tswang malapeng a kotwana dimahetleng mona Afrika Borwa Gauteng se thehilweng ke mmakgwebo ya atlehileng haholo ebile e le thatohatsi ya batho ba bangata Oprah Winfrey se tlilwe kwalwa kgwedi e tlang mamedi o itse ke wa Nigeria ya ipitsang Very Dark Man o ikanne ho thibela mokete wa mmino wa kgalala ya mona lapeng ya mmino Tyler o tlo tshwarelwa Lagos Nigeria o ntetsetsa ho 086-000-3084 ka pontumelle voice note 071-846-0740 ke boele kope tshwarelwa hape mamedi lentswe la ka lentse le mphoqa mona le mane ka baka la mokgotlhane o ntshwereng re ke tsa tlhokomediso ke yena pele keng ka maikutlo hao
1: maikutlo a latelang ke a ba mamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo
2: 086-000-3084-071-846-0740 ke tlonka maikutlo a hao tsana tse melomong ya batho ho marandrang a dipuisano tsa setšhaba e be ke fetisa mabenkele re tswela fepele fela jwalo 086-000-3084-071-846-0740 rena le mme maphetlo o letsa le vepena go khotso mme
11: ke ho le ntse ke malema ntate ntate malema a tlhole ho re tsoe ka ka re bana a ka nna e tsa batho ba hae ba ESF bana ha hona bonde di mo bonde ke matlala ba bua le lona le dintho batho ba bua dintho mane a tsa mae le a lo bua tsa hae mane a tlhole ho nna e tsa di tiki di press conference mo a hlapala bonde ke matlala a tshwele ntjena a tsama a le a rarela tsa hae ene nna ne ke nna lona ba ga ditaba le ke re tsela malema a nna bua le bana ba ba hae ba a nna ba bolela ntho tsa ba ho ka ba ba le motho a tla wa ya le prostitu press conference ene ha ke tema nda tema malema jo sa re tele tsa ho le le mwana go na le makheku ke tsoga go tshwele ke a tsone o na re roa ka roa ke le ke matla a tsama a e matlala a lo a rebela tsa hae ntse ba hantle ene go na le ba sutu ene go na le ba sutu re ntse ke mane go
2: na le ba sutu re ntse ma benkele mme maphetlo o taba ho utlwa hetse ke ntate madlanga ha se ntate matlala fela he re a le boha re ke fitise ma benkele
12: When it okay starts.
13: Reka se jaisa safe kapa safe senkang siabo. O swipe karete ya hao ya okay count on. O be menyetleng wa ikgapela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O boloke. Ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 2 kg ya Speckle Longkran Parboiled White Rice ka 29.99. Le di 175 gram dife kapa dife tse pedi tsa Protex Bath Soap ka 26 rand. Disolo di fumane ho fihlela ka di-time tsa August. Ha di Mane OK Express le OK Urban. OK, beng ba le beng ke le bao ka batsapang.
14: Hey, la fumana advantage ka FNB Speed Point.
15: Hey, Juan.
14: O ka makafasa cash flow ya hao ka FNB Cash Advance. O fumana chelete e chaetswe monwana di horentse 24.
15: Hey, ho sana tse hore na o reka stoko, o lefa di supplier ka ba o hurisa kgwebo ya hao. Tshwana ho solo bonolo. E phumana le chelete. Ah, walala wa sala.
14: Hey, ngukile.
16: Kena gaming ya ritifello. Ka banka e o thusa hore o dilo ona le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
17: Birthday ya Top Tea Tiles. Re ketsa ka diselo tsa semmetle tsa hadi. Khomba ya ditjhale tsa tenyo ka white wall. E kenyeletsa di khomare. Grout le di sebediso. Ke 939.90. Emere tse pedi tsa pente ya Tef PVA. Ke 699.90. Reka ka 2500 ka ba ho feta. Ho hapa e time ya letsatsi. Tjhelete ya beke ya 19,000 ka ba home makeover. Se solo se qala ka la 17 July. Ho isa ho 31 August. Khomela ona le dipehelo. Etela lebenkele la haufi le wena. Kapa reka online ho toptea.co.za. Top Tea Tiles. Theko ka nngwe ke theko e tlase.
2: Mabedi tlhokomela hore re keke ranka maikutlo hao ka di voice note mathata rona a kankane ho taolo ya rona e re re Kimberley ho ntata Rantse ba dumela ntate
18: ha ntle ka foka
2: ka mo ha ntate ke a lebo
18: ha bona foka ke botsa ntate mme le mana e ka ba commission e ona le bothata e ntse ke le ma e ka bora go tsofisa ka re ka tsofisa tsana nna ke nana ka kae kae ni ni ntle commission e fela bona le mo e ba mo tlhomo le ditse ba ntate mme le ke khomati bona a tiu tsi tsi taba ya hore bona o ba le tsada o ba le tsada ka commission ena ba ni ya itse tsa tsaba ene ya se bete ene ba tsaba tsara ene ena le tsetsa tsa tsi ha re ona le botata ke ba e o ba tla ingwe yona o bona ha ona mo ba le mohlomo re le maska re ra tsetse ba di ke ra ka eta ne ne mpuka le di tsela tsa tema le ma o da le mo tsetsa tsa tsela tsa kuma di o ba ka tshile ka le bo puka
2: o re itshetleile ka ditlalo tsa megatlo ya ditaba ha ya itshetle ya ka bopaki bo tshware yang ha re di plasing tsa mashaeng ho ntate mofokeng dumela ntate
19: ngo tjo mme
2: ntate
19: e ya ke la bela ntate malema ntate malema ha se mntle ba ha se mntle go re e ba re commission ya madanga e ntse mo sebitsi mo kana kana o ntse na le diga di go ba ne yena a tella go go tella ntse mo itsang ha so mphe ha so mphe e ka e fele ditse ntho kana kana yena ha ha ba tsongwa ng ha botswa o batla ho bua jwa lena jwa ka mo president ha ntate malema ka so mphe ke le bo
2: a re le bo he ntate mo fokeng re le ba Brandfort ho Mendenzeni tumela mme
20: ntse le kae mo e tsontse
2: re tle kae mme
20: ha mo na ke na ke bua ka yena ya ne opa Winfrey ya sekolo se kwalang sa banana o bona hetse la sekwalwa hore ona le bogone ibile nka re halala basadi halala ba bana o bontsitse gore e le nne motho a nne a ka tshwara basadi
2: ke nnete me Ndenzeni le bona bana ba soka ba qeta dithuto tsa bona sekolong seno o boletse gore o tla ba lefella wa ba isa dikolong tsa private ba ne sentse ba le boemong bono ba dikolong tsa private o tla ba lefella ka o fela dikolong tsa private ha re ya botshabelo ntate mapakisa dumela ntate
21: phoka o phetse ke phetse
2: ntate
21: Commander in chief e bang a ditse commission ya matlanga ha tsama ya notifya ne ke a sala commission ya matlanga ya sibita e tliste botsitso mona Africa bo e bang tate malema a ntatswela bile ka behavior bo bahai o tlo di campaigna na self a tla lena ya sitho sa EFF se bula wena ke ipotsa batho bana ba bula mbora dipolitiki Africa bo ba fumana eng ke a le bo apoka
2: a re le bo he ntate mapakisa re furalle botshabelo re le be vale ho ntate mphore gotso ntate
22: dumela tshwele ka re kontsi ya
2: re tla ka ndat
22: tshwele tshwele ne ke fela ho batla ho hlaka hore ha ntate malema da ba ke itlwa hanyane hore o latla le batla hore ha ba o botsa dipotso mo le ba o discuss a ba o itare ba tla ba o tsara ba mo nyi fatsa mara ke re jwale mole re batla bopaki ane ne ke fela tsita ba commission e ngona mme ho over ifik wa bona ha lorea sebetsa dintwe di etsa hala tswale empa fela ile le taba hore a batla ho disturb botshata ba ntate malema o batla dintwe di etsa le ya ka yena ana ha ine tsala eyo e ya me with ya sekolo se le sa batla ho mona e se ne ka re ke be re mo khona o mothusa le tsa mothusa o bana sekolo se le nnete ne se khona ho etsa dintwe di etsa hala mona mara fela ha ke dintwe tsa bophelo ho tla loka mona
2: a re le bo he re le be lendli ho morena mofokeng dumela morena
23: o tsamela ga
2: re tele ga
0: Ete mwaka. Ete mwaka na karentle.
2: Tati?
0: Ea, menna kitabe ye a... Sinise Chivela Mwabina ka Nigeria. Ki Nigeria?
2: E, ki Nigeria, Lagos. Tyler.
0: E, ya mi. O Chivela, impa edo Ronald Tugela ukena ka hare. Baba nan, banandi... Ete mi kita o tau riksa ka mwa. Luwana hawa zamae. Luwana hawa zamae. Akiri yere wa Chivela mpa Ronald Tugela ukena. Ya wabini. Baba riksa nka kwan hawa zamae lwona. Banal Tugela o riksa kira. Hawa zamae lwona wane. Luwana. Luwana kan kan ba Chivela.
2: A re lebohe morena re lebetueleng ntate skemekeme dumela ntate
3: le ka nne mantse wa tsikidisaka
2: ntate
3: ha o me a tsoga sekolo sa kwala le ntente ha ka sekolo a tuma ho kwala sekolo me mantse wa ho kwala thuto ngwane tsi jale sekolo sa kwala sekolo ha me mantse wa me when she night and ntente ha ka lo me mantse wa bo ke taba ya bo ditshwetso tsa ditshelete me mantse wa
2: ke hona letona Lebohang maile a tla hlalosa lena neng la matshohlo dulontso mametse batla buisana le yena ba ke ba hlalose hore hantle se kwalwang fela ke utlwile hore o se nehela le faphala thuto Gauteng ha so hore ha se no sebetsa re renke mamedi emong o teng kwa no mohaleng ke ntate Mathibela o letsa le monyakeng dumela ntate
4: o tlo ga mantsiwa
2: re tla ga ntate
4: amna na me kire malema mogwa ha ke motho sa khone go hlompa Chabasa South Africa. So asa lwantsha commission ya ntate Mazangai. Ha a e mona a lo bua taba tsa ka ofela. Ha itsa le yena ha ke se utu una ndi ma sa sa Paulin team batho. Sa Paula marena le batho. So ha a e mo a lo ipuella. Ha fumana a le molato ha ke le trunku. Wa dinga de pete a dientse. Yena bona ya sa batleng ra a fitse go tso.
2: Are le bohenda tama thibela re fura le monyakeng re le bengwathe Edenville ho ntate Lucky Kwalepe dumela ntate
23: eh mantsiwa
2: ntate
23: ke bue ka ena na ya Nigeria ka mali ntho ke sa mbohloko ya batho bana ka gore ba ne ba le select na henya rona ya Africa borwa pela ba sa kena ka molao hantle jwale ke bona ba etsa ntho tse seng hantle ba thibela mekiti e leng hore ka me ho itswa jwalo ke ma Africa borwa Jwale, ka nnete ke taba e mpe haholo eo. Rona ha re ba ntshe fela, ha re ba tebeke fela, ha ba tebeka ka hobane, ha ba dumeletseha ka moo. Fela ba e leng hore ba kene hantle ka tsela hantle, ba tlolletswe ke hobaneng bona ba etsa jwalo. Jwale ba kwatile, ba etsa dintho tse seng hantle maAfrika Borwa a hlekefetswa dinaheng tsa bona. Ka nnete ke tshwela ka mathe taba eo.
2: Ha re lebohe ntate Kwalepe le bohle ba ntshitseng maikutlo ho tsena tse melemong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media e re re kwalejena.
1: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi. Melisedi FM kapa SABC News re na kabelo.
2: Rape Mokoena o re tshwaretse ditaba tsa kgwebo le moruo.
1: Re o beha sehlohlolong ka tsa moruo lenaneong la Makhumane.

0: papadi tsa Betway Premiership di a qala mafelong a na beke ditlhopha tse golo tse pedi tsa Soweto di a bapala mme di bapala le ditlhopha tse ntšha leakeng Pirates, Milford, Chiefs le Kruger. Di bona jwang
1: ha o tla kamogelo e mofuthu jwalo ka e tla etsagala mathwasong a Betway Premiership tsena tsa 2026-2027. Milfordo le Kruger di amogela ka motso a mofuthu tla dumelelana le nna gore go qala leke o se o bapala ebile o le setlabošwa o se o bapala jwalo le bompudi makgetlho a mararo selemong se le seng kapa o bapala le se seng sa ditlhopha tse golo ka re continent ya Africa ke nngwe ya phepetso tse maatla ke a dumela gore go ntse o sa roba le ho Milfordo le Kruger bekeng ena eo re leng ho yona empa e tlahle e be mokgwa wa gore ba bulelwe ditsela le gona o amohele ya ka roliki e kgolo ya Betway
0: ha re lebo DK
1: ke a lebo ntate Nak.
2: Now o dula o kula o sa phela hantle. Promini ke se mmatla fatse sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E yentso ka engwe ya ditlama tsa baholuholu e le lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatla fetse ka Promini. E sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus. Le hao le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promini. E fumane ha kemising e haufi le wena. Dula o mmatla fetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promini.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pama tshidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete bakensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

re kope tshwarelo ka gatiso yeo e sa bapaleng re tswela pele. Ha re lekola ntlha e bileng ka setlhong ditabeng tsena. Letona la Toka le ntshetsopele ya molao wa motheo le ntse le thaotha tlhogo ya nakwana ya lekala le fuputsang ditlolo tsa molao tsa bobodu IDEC e tswang ka ntle go lekala lena.

0: Dira ba tsena tsohora ya botshelela tsona di fella mona se tla tla tsena e tla ba tsa hora ya bosupa ke nga di thapo tsena ke di fitisetsa ho moifo wa thago wa breakfast show.
1: Dira heka nna ne o le o be a sehlohlolo. Lena ke nna ne o la o seng la thago. Mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohlosa.

0: بتكرر تراسا لو هي جي ار اي لجي ام بي اي كتلهون
1: اغلبو يا هولوخايتري يا كارخوتا كتلوتو كورولينه اوريدي مجوان ريكوبه ريخوتا
2: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 tlientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Di sika pa marotori a Promune.
4: Ana o mo amohedi wa Sassa Grant. O sa fumane molaetsa hore o ye ofising ya Sassa bakeng sa tekolo ya dintlha tsa hao. Le ho ipaka o sebedisa self-service portal. Kapa o amohetse tjhelete ya hao ka la 7 August. O seke wa iphapanyetsa molaetsa ona. O mpe o phakisetse. Grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Sena se etsuwa ho netefatsa hore ditefello di a ho ba amohedi ba nepahetseng. Sena hape se thusa ka hore dintlha tsa hao di nepahetse mme di bolokehile ho database ya rona. Ba amohedi ba di-grant ba kopotswa hore ba tsebise ha ho na le diphetoho tse itseng ho ditjhelete tsa bona. Mo ba lenyalo phetoho ya address le dinomoro tsa mohala qoba ho ba phofu ya bokebekwa o seke wa abelana ka dintlha tsa hao tse kang nomoro ya ID kapa wa neha motho o sa mo tsebeng ditokomane tsa hao ntle le mosebeletsi wa semmuso sa sasa #sasacares
1: Robert Metsoso a re bile tsholo re ka busupa se rutlwe City of Joburg re rutlwe le banga o metro di emejwang re fetele kuruleni ka ba di bogetseng a re feltsona rutlwe di emejwang ka sena se baka ntate bogetseng tlo go rubelisa le gwala ka ke la bohlano ka jeno ke tsa pele tsa sepetepete e kuruleni di emejwang ka jeno
5: re ya leboga le gwala ka le go bana beso ke dumedise moifo wa lona le ba mamedi tlalego ena ya sepetepete le itlisetswa ka go tlotlwa sepoliseng sa mmasepala wa motsemogolo e kuruleni Hallo ya sepetepete e batla e amehile mane sebakeng sa Bedford View moholo tseleng ya lebelo le e phahameng N3 o lebile leboya jale ka gantlafatso e ntse e tswela pele ke pela mmina o kgelogelang Van Buren e leng Thabombeki beya pelosekotolo mokganni o tla fitla dikoloi di thulane mane sebakeng sa Boksburg ona ke matianong a commissioner le Trigard tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sepetepete a tswileng taolong e ba letshwaolo ao MIPD a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra ya bosupa

0: excuse me. Regina. Soaks, se bele tsonga le se re FM Tahwa Breakfast Show metsotso o setse meraro pele ora ya busupa. Arute maikutlo a momamedi beketsa maile jwa.
1: Thwasa bekadas dumela ntleng. Mthagolo ya ka ke madlanga commission. Ntshetsa la mo ka le tena size. Advocate Johnson. Na sa batho ntsha ditaba ka ofela. Jana advocate Ramsey. Ha o nyamatsiti. Ke bona hantle advocate Johnson a hla ipea hantle. Drongo. In khankonsa hai rata mara musumitsane mona fiyo skoni ke alebo
2: ho tso thwasa e kadas ke zidilo ka mona ka freedom square blue fountain nan tha kholo ya ka ya bekina ke ya julius malema ka taba ya commission ya madlanga akere ha batle bobudu joale ke nga sa tlo commission commission ye tsa mosebitsi wa yona ke commission ye tsa mosebitsi wa yona ha tlo le commission ha batle bobudu ya ke
3: Dumela thwasa le batho kara. Na taba ya ka ya beke kie. Ke se se po fane se se ne se tswa mose. Se la ichitse bana le basadi le bana. Se le se tsura me mo o R Tambo. Se ba se na di tokomane. Ke ipotsa hore taba ye e ne felle ga. Dintho di a etsa hala di a re du ka ha di qala gatelo ya teng ha re gore ho ka rona di felletse la ke ona taba ka ya beke
4: hey au thwasa le kada master kada jita nan tla go lwa ka ya beke ke ena ya mme wa senzo meiwa for the first time a hlalela legotleng la dinyewa ka nnete case ena ya senzo e batla e le botlhoko ebile e se e bora 12 years kaofela re sa bone progress why go ntse o bapala je batho ba ne ba le ka tlong ka moo why ba sa bitse ba tlo testify ga ntse o isiwa godimo le tlase case ena ka nnete state ya batlhola ga ba efe madlanga commission ba e qete before selemo se fela ke a leboa kada ke a leboa thwasa le tshwere fusi ka mona ka boss
5: town ke mathata kgaitsedi ya ke mathata ke itlwile mme wa senzo ba ne ba bua le ena o tsebe se le lemo tse leshome le motso mmedi ka moraketsalo eo ya o tlhokala senzo o bua nnete momamedi a re letseditseng ka nnete gore e ne le kgetlo la pele a bona a ya a ba teng mono a ba bona hantle mohlomo a sa ba bone televisioneng batho bana ba qoswang ba qosuwa ka ketso ena e bohloko mme a ba bua taba e nngwe ya gore ga e ne se ka ntate gerinelwa mopola gerinele o ne a tume ya golo ka nyeo yanene ya Oscar Pistorius a re ga e ne se ka ena nyeo ena e ka ba fedile fela o sa tse jo e tsala jwang go sa ntsana molebowana jwalo bane ke bona batho ba ileng ba e tsosa ba e tsala rata gore bontate gerinele jwale o ne a tlhile a tlhalosa taba tseno tsa gore ei ntse o ntse a utlwa bohloko jwalo ka pela ra a napalama sefofane ga ngata a tswa Durban a tla ka kwano ka Gauteng a tla Johannesburg ke ga mora wa gae ana mo palamisa sona a tlo bona mora wa gae ka kwano ka jeno o sa palama a tlo bona batho bana ba e leng gore ba qoswa ka go bola ngwana ya re e mo thusa botlhoko wa gone
0: e botlhoko ka nnete kgaitsedi yaka mamedi a tshebeletso ya lesedi a ntle o dimatlhoo rake ya bosupa ena tshebeletso ke lesedi SABC ntsane rantwa wa dibala

0: Makgowa breakfast show.
1: Hey, ena re buang ka yona ena. Nka thabela le hutlwa maikutlo a bana. Bana ba dumela hore phone ya on rekets ke yaka. Jalo ka motho e molemo. Jale, ha e ka se tshwaro ke mmang le mang ka nako e motho wa e batla.
2: Ha re tsale hana mo, ha ke a e rekela enjoy. Ke reketse molemong wa ka le polokego ya hae. Ke sona fela sepheo ga ke
3: jaka. Nna ke dumela hore ha o le motswadi, you need to be in charge ka mohala wa ngwana hao. O ka se rekele ngwana phone o bo mo fa yona hore a e sebedise the way a batla.
4: Hai nna ke hanana le yona ntshena ya hore batsadi ba fatafatane le difounu tsa bana. Ke hopola hore dula South Africa ho na le the Bill of Rights. Wena as motswadi tshwanetse o be le kamano le ngwana o ile hore ha o bua le ngwana o bua le ena jwang. O hlokala batswadi ba no ba ma 2000 o be le relationship e sto. Batswadi ba kgale ba na le ntshena ya hore ba be very strict.
5: Ba na le jetsa ho ema seri ba ma 2000.
6: O se rata ba go se ke.

0: O meri mashuma mabedi na metso mihlano metso tso na pele ho hora ya burobedi e kina kwa chepat ya dipapadi.
1: Dipapadi le seria fe la ditse
2: O mri wa tsebela tswala Serie FM morong ha go le bo DJ go le bo the disco dance lo yena comrade my comrade comrade Jonito mabedi ho tsene di bapala maobane Senegal e ne gagatana jwa le Kenya ka mona ka ho Wafcon mme aba ya feta hek Senegal ka ntlha ile nngwe ho noto maobane hape Morocco ya isana le molotlase le Algeria ya ba e hlaba ntlha Morocco e hlaba ntlha ile nyana ile nngwe ke yona ile a feta ka yona e hletsene di hlola maobane le tsena tsa di one fela hono sna letho le lekalo le lenga Re a feta. Mokgatlo wa South African Football Association SAFA o tsebisitse gore o tlo tshwara seboka sa boga ditaba ka jeno se amanang le bafana bafana. Empa he, seboka sena se boka Shepherd, SAFA House, horeng ya leshome le na le metso e mmedi hatali e a nyisa. Jwale mabarabare a re, Denny Jordan o tlo tsebisa gore Hugo Bruce a ona maya. Ke mabarabare a tshwarwa, ke tsebe mamedi wa ka tla utlwa. Empa ha o e sheba o e popola hai e ka re tla ba jwalo gobane hopola gore ka kgwedi yane ya lwetse September ke ha ho tla boqala jwale di-qualifier tsa bo Afcon tsa bo eng jwalo tlameha ka nako eno gabe sentse re na le mokwetlisi empa he re tla utlwa horeng yane ya leshomele metso mmedi go na o reng Denny Jordan re fetela ho FIFA mokgatlo wa bolo wa UEFA ona le di thotsa mashwa mahlano ana le metso mehlano o ntse qeto ya hore o tlo boye khotha jwa lo di tlhudisano tsa FIFA go kenyeletsa le yona World Cup sena setla ka mora hore president ya FIFA Gianni Infantino a etse qeto ya hore o tlo rekisa karolo tse itseng tsa ditokelo tsa mohope wa lefatshe go batsetedi ba private Infantino o tsebisitse hore o ntse qeto ena a le monto ka monwana hore ibile o tlo etsa company e ikgethang e tla sebetsana le ditokelo tsena tsa FIFA tsa batsetedi e tla bitswa ka gore ke FIFA Forward Enterprises company eo di percentage tsa yona tse mashuma mabedi ka ofela di tla rekwa ke batsetedi ba private qeto ena o entse ka ntle le ho tsebisa jwalo di confederation tse tsheletseng tsa FIFA ke mo he maobane ka labone UEFA e entse qeto ya hore e boye khothe di tlhodisano tsa FIFA me ha ona dihlopa tse welang ho UEFA tse tla ba le karolo di tlhodisano tsa FIFA ha fela Infantino antse a dutse mererong ena ya hae ba re hore ba tle ba nke karolo kapo ba nke qetong o itseng a hlalosa hore ho han fela ha sa dikena Betway Premiership ya kala he osane ezimnyama enkana jalo le Milford Stellenbosch Itlaisano di mole tlase le amazulu a mapeshwang kone. Golden Arrows. E botsane dipotso jwalo le Durban City mo tshwantseng jemale. Mamelodi Sundowns le Marumo Gallants papadi ya tsona e khutseditswe morao fithela ka la re shumene na le metso e robong. Godinyana ya Phatwe. Ya makwatle ya pudula marwele. Ho tloa mono makhosi are.
3: Cruza. Cruza. In case she's in that area, it's a cruza. Bolela kwala msosha nyana. Oh no. Osani, kilo bolela kwala msosha nyana. Oh no. Bari cruza.
2: Ke bona he makhosi ba ba thotokisa mokwetliso wa bona ba tshojwa lo jwa ba re. Pass up, Kruger United. A re tsebe laebe ba tla cruiser re tla utlwa empa he makhosi a tlalositse re ba sa bana le khapo e lengwe ka selataneng ya bobedi jwale ba lata tsena tse ding kaofela ba re ke selemo sa bona sa dipapadi sena ka Sontaha Richards Bay isano de molotlo wa sele Polokwane City mme papadi ya go qetela ya Sontaha ke motsi welele e tlabe gagatana jwalo le TS Galaxy Center City perenyetso se ngangata Bloemfontein ha o le jwalo mamedi ntumelele le nna ke iketse.

0: Malisa wa boso se le ha ka le keng?
1: Ke qeta ho lefa dikoloto tsa ka ha Ackermans.
0: Ke hantle ho bane
1: Xiaomi ke mola madness. O ka ikhapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se se seng so se lefa. Ke qeta ho lefa dikoloto tsa pedi. Jwale nka khutsisa 2000 rand.
0: Wow!
2: Ke mola madness eo. Ha Ackermans fela. Khona le dipehelo.
3: Chase!
4: Tsela ya ho leba tlholong ya WAFCON e tswela pele mme ke semphete ke o fete nakong ena eo Banyana Banyana ba tlo o thulana le Cote d'Ivoire papading tsa megopi na bomampodi ba rona ba tla kgona olwana ya kgomamela ho fumana tlholo e tshwanetseng ho phunyeletsa tsela e nngwe fela ya ho tseba tsena tsohle tshehetsa Banyana Banyana boha WAFCON ka kotloho SABC mamela Afrika Borwa ha e nkana le Cote d'Ivoire tshebeletsong ya ho ya lesedi FM mme o e bohe ho SABC 3 ka kotloho labohlano lena ka hora ya bosupa Mansibuya. Mafuma di abolo Afrika. Mudumo ke o phaming ho SABC. SABC Sport. Ke mahasi wa hawa semuso wa WAFCON 2026.

lomlilo uyashisa uma ulo.

0: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela go bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lokolla botlhatsa ke ba hao jalo ka sephehi le spa. Fumana 80%

0: Ke magumba kadie kadie PK mzie alikaita bar magumba mamela sebele so ya lesedi metso tsi dula hantle le shemela metso mihlano ka mara ora ya brobedi er tsare doctor dudo e mamedi he bophilo ai bophilo ke ntjong ana ka mogoeleng gale ge le mo industry a tsiba bona bo doctor duda ah ke bana ba lape bana ba lape wa botsa e mo nice lo ya bela gaba au tia ya ka spate se ka tla
1: ba ga ke o re sile bona go thola mo
2: le nna le ntse
1: mo le thola la rusia ba re thola she ba le tsebe tsa tsa ka ba ra ya ba robedi the biggest one to drive at a hot breakfast show o le seria fm africa ba re tenge ba khatlong ona o qetela a re tlo buisana le dr duda wa motseba dr duda ai kona re ka ikala fatsi
0: ai hola hola tsatsa
1: a re go tla le tla le fele 2026
0: o o mo Dr. Dudu
1: ai ya ya ya wa opola hele re tsanga la kotse
0: khada ne re gaola se
1: ya ya ya ya ya
0: ne re gaola se le mo belko
1: ye
0: mihlenye
1: o go zo go zo go zo go zo au

0: ke la botlano la mafelo a kgwedi ke la botlano ho fela kgwedi ho fela beke ho qala dipapadi a mamedi ho ntho dingata me re a leboa ka nnete re re kena kgwedi ya borobedi
1: a ga tsebe ka nako ena ya matha busuba ka jeno bile o ska ba fetwa hle banyana banyana re tsietsa bona o renga busupa aba ba pala jolo le naha ya Ivory Coast papadi re tlameleng re hape jwang kapa jwang ka borao la hlelwa ke papadi ya pele aw ke wa mone ho sa le tlabe ke le ka mane ka Alliance Cup lo shebella Alliance Cup ba nna busiu ke kae kae ka tiwa ka mane hona ho sa le ge ke teka le bo bahludi ba tlabe ba hapile papadi tsa ho sa ne aw ba nna solta ha mono botshabelo ho beuwa jolo Bratembeni ke skuli ya ba motsibamba motsiba ka skuli tlabe ba wa sonta ha Kaizer Sbotelo arena ho renga borobedi ho seng ai moya wa Bratembeni o phumule ka khotsa Afrika bora ba fela ba ke ba mona to tsona kala boy sebedi tseke betse ile twere
0: ba mara tsabela tsala sele FM body go Tyler le Molly na ke monono ke o sala khazama tla kopana radio ng beke ngetla ka manta bo mamedi ha be bo monna tehle antlo ri mahlo ra ke borobong ena tsabela tsokele sedi SABC tsane rantwa wa dibala.

0: e bang nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Birthday ya top tea tiles. Rick, it's a cat is a metal hard. Combine the challenge that you go white wall. It can let the homemade route to the Sebediso. Get 939.90. Emerald Sebedita Pentia Tef PVA. Get 699.90. Rega got 2,500 Gabo Veda. Wapa at Timer is Azzi. Tell their baggy 19,000 Gabo home makeover. Say so much at the 17 July. Who is out at 1 August. Homer on a lead the Behelo. At the Langella Hofiluena. Gabo Rega online. Who top tea.co.za. Top tea tiles. Tapa Gangway Kitago A class.
2: How di pampiri seng a tjena ke nsamang? Ha setsa hao. Ha di tswe captain. Sena hao se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengontsing.
3: Musadi ya leng a nthusa. O mponse mo hato ka mong. A dollar fa tsabetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tseng ata.
2: Etsa kopo online o join a Mafrika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mofano wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think captain.
4: Se boingile sonopo ho itlabolle
5: di ile shime le motsomong a metso so kamera hora ena ya borobong me re sentse re kena le naneng le rona la bophilo ka jeno re bua ka thuto le tlhokomedi soka bohlweki ba neng ba banana nakong eo ba yang matsatsing me ke bone ikhumalo ke professional less money school health botshabelo ke na moeti wa rona ka jeno o santsa le teng ka kwano me mohlophisi wa lenaneo lena la bophelo ke tsidiso ramatsie ke lenaneo le o letlisetswang ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives me recente rena le moeti wa rona ka kwano ka phapusing ya gaso mo mamedi motle re tle re mo amohele me ke di bone kumalo tumela ngwanes
6: Dumela mama ne le kae?
5: Ke phela o phela hantle.
6: Ke phetse hantle mama ne wa.
5: Ke ya le bo wa hle re ya le bo ha. Ba bidimo tle e re ha re qala ditabatsena ho latela dipalapalo tse ileng tsa phatlalatswa ke letona la bophelo la Joale Dr. Aaron Motsoaledi. Ha ane a arabela ditabatsa hore ho ba neng dikolong me ho ba neng dikolong ho sabe le disebediswa tsena tsa banana ba disebedisang ha ba le matsatsing jwalo ka ha hona le mo ho behwang di khohlopo dikolong mona me yena o ile a hlalosa hore bonyane banana ba balwang di milioneng tse supileng ba angwa ke bothata bona ba bofuma nakong eo hape ba ileng matsatsing me taba kgolo ke bohlweki ba bona me ditaba di sa le hona mono bonyane di milione tse tharo felone supa ho isa ho tsene e leng di percent tse mashimaru ba di le meso e meraro tsa banana ba hlokang disebediswa tsena tseo ba disebedisang nakong eo ba ileng matsatsing o tla fumana hore ba qetella ba sebedisitse dintho tse tshwanang le masela kapa dipampiri tsena tsa masedinyana tseo re di balang ke ona taba ya bohlokwa eo re tshohlang ka jeno ha re ke re shebe me ke di bone hore na ebe ke dikolo tsohle nahe ena kaofela moo e leng hore di kgona ho thusa bana ba banana ka disebediswa nakong eo ba ileng matsatsing
6: mme tholona ke kopa ho qala pele ka ho dumedisa bamamedi ba lesedi FM mme ke le boele me mashinini ka ho tla a tlong supporta me manager wa ka ha ke tla ntlheng eo ha se dikolo kaofela tse thuse gona ngore di thuse bana empa dikolong tse o nna ke tsamayang ho tsone ke hlokometse gore ma teacher le di principal ba etsa boikitlaetso ba gore ba etse drive yena ya collector dipetse ba gone ho thusa bana ba ne ba sa gone ho ho ka fumana di tshebediso tse o tsa bona tse ha ba le nako ya matsatsing
5: jwale ka o tsho gore hona le mo nako ngwe ma teacher a thusang ka yona taba ena jwale ke me cha efeng e o mohlomong e latelwang hore batle badule ba gona o finyella dikolo tsena tse o le buang ka tsona kapa mohlomong ke ho ithaopa ma teacher dikolong tse o tse ikgethile
6: ke hlokometse hore ke ho ithaopa ha ma teacher ha se ka ofela dikolong tse o leng hore hona le nka hla ka re fund e tsa halang dikolo ke ithaopa ha ma teacher ho bane ka se ka leleng la matsatsi ke la ka kopana le principal e mong a tla ho nna ang kopa ampotsa hore na ebe ha re na tsona mo rona ho rona department of health hore na re ka ga ba thusetsa na so ke hlokometse hore le rona e ka re na go nye fitileng hono hona le fund e tsa halang hore re thusetse dikolo empa ha jwale tjena ha isa le so ke ho ithaopa ha ma teacher le ithaopa ha rona re le batho ba setšhaba
5: e ya metlo wa tsabana ke hopola matsatsing a rona re hotseng ka ona ine ba taba e thata ho qoqa le motswadi kapa mohlomo motho yo motlwaetseng ya sale a le moholo ho wena ho bua ka taba tsena tsa ho ya matsatsing empa ha re ke re shebe hona jwale re phela mehleng ya sejwale jwale ke ne mo motswadi ya lokelang ho bua le ngwana wa hae ka ditaba tsa ho ya matsatsing
6: ha o bua ka taba yo nghopotsa nna mohlaketsa qala ho ya matsatsing ebile ntho e kgolo khore ne ke dula lenggono ba o tlisa go ha o dula lenggono ebile o tshaba le ho bua le yena nggono so nakong ena ya hona jwale ke hlokometse hore nka hla ka re ma2k ke bathunyana ba be ka reng ba di shebishebile jwale ke ne nna ke la kaletsa hore batswadi ba nan le bana ba banana ho tloha dilemong tsa tse 8 tsa borobedi ho ya dilemong tse robong motswadi a hle a qale a lukisa ngwana wa hae wa ngwanana a mo hlokomedisa hore hona le diphetho tse tloetsa la mmelong wa hae a ke go tla qala a mo jetsa ka diphetho tse tloetsa la mmelong wa hae hore matswele a tla hola mme o tla hla bo miriri and then ke ha ntse a qala a mo hlokomedisa hore e re ha le dilemong tse le 10 because bana ba banana ga fa pana e mong a ka qala ho ya matsatsing a le dilemong tse robong e mong a ka qala ho ya ho tse le 10 jwalo jwalo so e re ha soka a ya matsatsing ka dilemong tse le 10 ke mona maqalang he a mo fa thuto ya ho ya matsatsing thuto yena ya ho ya matsatsing a ke go sa mo file le sedi ka hore melo wa hae o tlo tshentsha ha antse a hola so ha sa mo hlokomedisa ka taba ya ho ya matsatsing wa mo jwetsa hore nthwena ke nthwetletsa hala kgwedi le kgwedi a se ka makala ha se a ya matsatsing kgwedi le kgwedi a ipotsa hore na ke eng yena e tsa halang melong wa hae a mo hlokomedisa hore ke la ka o tsebisa hore melo wa hae o tlo tshentsha so hona jwale tjena o tlo ya matsatsing kgwedi le kgwedi e ya metholwana
5: Mabedi rentse re bua taba ya bohlokwa ka nnete me nthena ya hore bana ba banana ba hloke disebediswa nakong eo ba le matsatsing ebile e batlosa seriti. E batlosa seriti ka nnete le boitshepo. Ngwana o qetella a se a sa itshepe jwale. Ha re bua ka bohloki baneng bana ba qalang ho ya matsatsing re bua kang?
6: Ha re bua ka bohloki baneng bana ba qalang ho ya matsatsing e re ke qale pele mona. Ha se bana ba banana fela ba re tlameleng re ba etse kelo tlhoko ka taba ya ho ya matsatsing empa le bana ba bashimane re tlameleng re ba etse re ba fe kelo tlhoko ya hore banana hona letsela e ba tlo fetwang ka yone e se ka re ngwana wa ka wa ngwanana ha ba pala le ngwana wa ka wa moshimane e be ngwana wa moshimane o tla qala a se a motheya hore ho soetsala dintho tse itseng so le bana ba bashimane le bona ntse re tlameleng re ba fe information e ka taba ena ya fetwa ha mmele baneng ba banana jwale ha re bua ka bohloki baneng ba banana re bua ka uitlhokomela ka hore ngwana o tlamela a hlape ka mehla le matsatsi mme ha a ho hlapeng ha hae ha o bolele hore ha le matsatsing jwale ha tlameya hore a hlape because ke la ka hlokomela hore bamba ba banana ha ba ntse ba tla ba hola like tsho kere ba banana ba bang ba tla qala ho ya matsatsing ba le dilemong tse 9 ene ngwana ha le dilemong tse 9 o ntse le monyane haholo ke yana a ratang ho bapala strateng a ntse ba rata ho bapala bo mantlwane a rata ho bapala e so kana kotse ding ha ile di weekend e bile ba sokudisa bana bana ha ile mafelo a beke bana bana ha ba batlo hlapa so ya pele ka ho fitisisa ke hore ngwana a tsebe ho hlapa mme a hlape ka mehla le matsatsi ha se a le matsatsing a tsebe hore se sebedi sa sa sa tlonga se sebedi o tlameya a se change gafetsa gafetsa hore na se tletse ka pa ha se atlala empana ko yeo ya hore ha ifitla ka moradi a bagatse for hore a change a e change ho bane ha ga batle hore a be le monko o tlametsa hore lena e le ngwanana a utlwe serithi sa e ha bapala le bana ba bang a utlwe ka go tshaba bapala le bana ba bang ka bakala monko ona e ya metholwane and then engwe hape hape ke hore o tlamela a tsebe hore o change a penti ka mehla le matsatsi ha ya bare ka jenu le hosane ho bane o tla re mara mama mama bane ke ne ke ya pere ene ntse le sekono mo skibeile se sebediswa sena mara ntse le sekono ya chinchua every day ka tsatsi le leng le leng ka mehla le matsatsi ya metholwane
5: jale ha re ke re sheba hore na go baneng ho le bohlokwa hore batswadi ba dule ba toboketsa taba ena ya bohluke
6: ho bohlokwa ho bane jole ka nna ke sebetsa le fapheng la bophelo bo botle a se ngwana fela empa le batho ba baholo ha o sa change se sebediswa sena sa house na ho tloba le monkonyana o se monate ene monko ona o se monate o tlo etsa hore o be le mafu e o re sa batle a ke re metholana so ho bohlokwa hore ngwana a tsebe hore a hlape me a dule a itlokometse hore a seke a ba le monko o sa batla haleng o tla etsa hore a be le mafu a sa batla haleng
5: Mamiti re metsosunyana habileng ho ba mashuma mabedi ka mora hora ya borobong re fete mabenkeleng re a khutla.
7: Na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha o hlahlobo tsa bophelo, ha o tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Nna wa tseba hore hobaneng Aus Barbara a opelwa ke hlooho. Ke kgotso. Thakalane la DJ ya ka ofising. Dikopanong ba botsa hore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone ho etsa content calendar. Hei, ho thata man. Me, Aus Barbara wa batho shem, o dula haufi le speakera sa ka ofising. Ha jwale e se le yena promotera ya kgotso. Atjhe, banna! Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hlooho, e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodi sa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
9: Chase!
10: Tsela ya hona ba tlhong ya Wafcon e tswala pele. Mike sempete ke o fete. Na go ngene ba nyana ba nyana ba tlo thulana le Cote d'Ivoire. Ba pali ntsa mekhupi. Na ba mampudi ba hona ba tla gona lwana ya khumamela. Ho fumana tsholo e tshwanetseng ho phunyeletsa.
9: All South Africa Sports.
10: Tsela ya mo tsela ya o tsaba tsana tsohle. Tshetsa ba nyana ba nyana. Bo ha Wafcon ka kotlo ho SABC. Mamela Afrika Borwa ha ingana le Cote d'Ivoire. Sebele tsonya ya le Sedi FM. Me we bo he ho SABC 3 ka kotlo ho. La bo hlano lena ka hore ya bo supa Mansibuya. Mafumadi a bolo Afrika. Mudumo ke o phaming ho SABC. SABC Sport. Ke mahasi wa hawa semuso wa Wafcon 2026.

0: Holy Sasha Mandela. Tong refane katsi hetso li kutela bushoko hoba hatel letsui. Hema lili sedi FM. Kimulelwa.
1: Mabiti ke metsotso e mashima mabedi le metso e meraro ka mora hora ena ya borobong. Pela hlakile kare lena la itlhabolleka jeno le tla haswa ka botlolwa ka menaka sa Solberg mme ha le no tsama jalo ka ha utlwaetse ke ka ho utlwang recente re qaleletse ka ditaba tsa bophilo. Jale ha re ke rutwe wena ngwaneso hore na ke di bone re shebe hore na ebe hwa tlokahala hore ha ngwana a qala ho ya matsatsing motswadi mohlomong a tsebise teacher sekolong.
2: Mutually ho bohlokwa haholo hobane jole ka ke hlalositse hore bana ba bang ba qala ho ya matsatsing ba le banyane haholo jwale kana go tseding ngwanenwa ha qala ho ya matsatsing ontso ke hona ntso mo ruta taba ya hore na o tlamela a tshentse se sebediswa ha kae ka letsatsi jwale ha o tsebisitse musuwe kapa musuwe tsana wa ngwana wa ha wa ngwanana sekolong ho tlo mothusa hore le yena a be le tshepo ya hore hona le motho yo a ka mothepang ha na go nye leng hore haya toilet ntwane a lo chincha se sebediswa sena hobane ka nako tse di ngwana o wa swaba so ha le matsatsing o tla be a swaba ibile a swabela le hore a ye sekolong ka nako tse ding le tsona di paini tsena selumi sena se bang teng baneng ba rona ha le sekolong le teng wa sulafallo e tla be le ntwane hore jwale ha ke le matsatsing ha ka tlamela ho ya sekolong o tlamela a tsebe hore le ha le matsatsing o tlamela a ye sekolong so ho bohlokwa hore teacher le yena a tsebe hore okay ke di bone o sa qadilo ya matsatsing and onse a qala jwale ke tlamile ke mo thuse na konyeo ya le matsatsing ga yone hore ke nne ke mo hopotse hore ke di bone no hona jwale jena ke nako ya yone ya go ngwana ka o ye o lo ithusa o tshentse tabatsane tsa rona tsano hobane ka netegetse bohlweki bo bohlokwa mwana wa ngwanana
1: hone hona le dijo ke a hopola na kontsa o feta mo neng re gothaletse hore ha o le ngwana ngwanana mohlomong ha o je dijo tse itseng ga wa tlamela o je dijo tse itseng na mohlomong taba ya dijo tsane se betsa le hona jwale
2: ha o bua ka taba ya dijo o ntse o hopotsang gonwa ka hape o gonwa ka o tla ba re ngwana haji mahe haji eng empa re le batho ba lefapha la bophelo bo botle mahe ke yona protein e hlokahalang mmeleng wa ngwana jwale ngwana a ka ja eng kapa eng a tlameleng a eje empa bana ba rona ba ma 2k motho o tla ba re ke matsatsing nna ke batla ho ja di chocolate ke batla ho ja ngwana a ka ja eng kapa eng a tlameleng a eje ha fela ile e matlafatsang mmeli ka hobane ngwana ha ya matsatsing o lahlehelwa ke ayone ke nka sesotho o lahlehelwa ke ayone mmeli ka mogothaletsa gore a je miroho a je beetroot ho nyolla madi ao a lahlehileng mmeleng wa hae
1: Hona le ntwane e re leng rabua ka yona pejana hore bohlokwa ba hore batswadi ba be le dipuisano le bana ba bona ba banana ha holoholo hona dintlentse tshwanang le tsena jwale nako ngwe o fumana hore batswadi ha ba be dintho hantle pepeneneng ho bana ba tsebe ka botebo hore ntwena e tla etsahala ho qetella ngwanenwa a sa nkile ditaba tsena a di nkile metswalleng ya hae a di nkile marangrang e atile ha kae ntho eo ya batswadi ba sa kgoneng hore a hlatoboketse taba a bue nnete ya taba hore ngwana a tsebe na ho etsahalang
2: ke hlokometse hore batswadi ba bangata ba tshaba ho bua le bana ba bona ene ha ke bua taba eo ke ka hla ka tshokare nna ke ne mehleng ya gale ene ka re ha wile matsatsing ke ntwe empe e ka re jo jale o se o qadile ho bala le bana ba bashemane jwale ho bohlokwa hlokohloko ha ho le hore motswadi a bue nnete le ngwana wa hae hore ngwana enwa wa hae a gone ho motshepa hobane ha o sa bue nnete le ngwana wa hao ngwana o tlo nka ditaba marangrang a nka ditaba metswalleng ya hae ke mona mo eleng hore ha tlo tseba nakong eo a le matsatsing hore na o tlo itlhokomela jwang hobane metswalle ya hae ha se ka mehla ba tlo mo rutang ditaba tse nepahetseng le marangrang ha se ka mehla ba tlo re fang ditaba tse nepahetseng jwale ho bohlokwa ho bopa tshepo pakeng tsa hao le ngwana wa hao wa ngwanana hore a tsebe hore ha ke le matsatsing ha ke na le bothata ke tsamaya ke ya kae ke ya ho motswadi wa ka ya methole
1: Mamedi ke metsoso e mashima mabedi le metso e sepileng ka mara hora ena ya borobong e ba mohlomongwe na le potso re tla thabela ho utlwa mohala wa hao o lla kwano 086000 3084 086000 3084 e bang mohlomong hona le potso kapa hona le seo o batlang hore meke di bone khumalo atle a o hlakisetse sona wena mo mamedi motle jale ha re ke re bua taba ya hore bana bana ba banana o tla fumana hore ba ipopa ile metswalle jwale hona le dinthotse o kana go tseding ba qoqang ka tsona e mong o sa likile ho itseng o sa batla go ba bang ba ka leka lona le tsebe dipuisano tsa mofuta ra di tseba ba di bua ha se nthotse o re ka dipatang di qetella di kentse ba bang ba bona tsietsing jalo ke ka hona renang le bana ba banana ba imang ba sa le banyane dilemong ho bane meqoqo ya bona kana kwenwe ha se e ba ahang ke e leng hore e mong ha tloa mono re re lena ke lo leka nthe mogotsi wa ka e buang ke bone na e tla ntsebeletse meqoqo ena ya bana ba banana mohlomo nna hona le mo lekeng lebele dipuisano le bana ba banana le ba hlokomedise ka tsona ntho tse ka rentse
2: Metuli bempitsa sister K wa ma 2K kwana botshabelo kwana ho bane ka nnete ke a leka hore ke e dikolong ke ba fe ditaba ke ba route ka ditaba tsena ka ofela ke ba hlokomedise le hore ha se hangata metswalle ya rona e tlo re batlelang dintho tse lokileng ha se hangata metswalle ya rona e tlo re fang ditaba tse lokileng ke ka hona ke reng re le batswadi re tlamele re qale re bope tshepo pakeng tsa ka le ngwana ka ba ngwanana horeng ha na le mathata le ha a entse le ha a tswa ba go metswalle ya hae ba buile ka taba tse o tse ba di buileng o tlo gotlela ho nna atla ho nna are mama ke ne ke kopane le bo ke di bone ba buile ditaba tse itseng ana ke nnete na jwale ha o sa bope tshepo pakeng tsa ha o le ngwana wa ngwanana ha hona mohlang e leng hore ha a fumane ditaba tseo o bentswalle ya hae a tlotlang ho wena ke nthwena re tlameleng ka mehla le matsatsi ka nnete re etse bonnete ba hore re bopa tshepo pakeng tsa rona le bana ba rona ba banana le ba bashanyana ene le ha ke ya dikolomo ha ke buile bana ba banana fela le bona bana ba bashemane ke bua le bona ka ofela ho ba neta bena ya ho ima ha bana ha e ame bana ba banana fela e ama le bona bana ba bana ba bashanyana ya Methuli
1: malapeng a mang o fumana hore bana bana ba se ba setse le ntate fela e le bana ba banana jwale kana ko ngwe o fumana hore ntate dipuisano tsa mofuta ono di batla di le thatanyana hore akaba le dipuisano tsa mofuta ono le bana ba hae ba banana le ba thusa jwang bo ntate
2: ke ne ke bua le ntate e mong e ke sebetsang le yena ke hlile ke batla a nkeletse hore na ha ke kopana le taba tse tsenana ke ntwe re ka ga yetsang jwang wile a ntlokomedisa ntwe e leng hore ha o le ntate o na le ngwana wa ngwanana ho tlame ho be le mme le lapeng la rona eo e leng hore o tlo moetsa hore a tshepahale ngwaneng wa wa ngwanana hore le ha o ka ba wa batla di taba ho bo sister Khumalo ho bo memashinini jwang kapa jwang ditaba tseo ke nne totla ruta ngwana wa ngwanana hore okay o tsebe ngwana ka ba ngwanana ka dilemo tse itseng le tse itseng melo wa hao o tlo fetoa empa ho ntse ho hlokahala motho wa mme a tlang ho thusa ngwanena wa hao wa ngwanana ka tsela ya e nepahetseng e leng hore le yena o kila ka feta mo ho beng mwana ngwanana jwale ke ho bohloka hore motho wa ntate ho be le motho eo wa mme lelapeng a motshepang e bile a motshepelang ngwana hae wa ngwanana Methuli
1: mamiti aba haiba o na le potso hle a koreletsetse 086000 3084 086000 3084 ebang mohlomong o na le potso e o lakatsang ho e botsa moeti wa rona ke sister ke di bone Khumalo a ke sa re mme jwale le utlwile hore ke Miss K wa ma 2000 jale ngwaneso ha re qetela fela hobane taba ena o qetang bua ka yona ka nnete ya bontate ha re a tshwanela ho itlodisa mahlo bontate ba bangata ba setse le bana le ntle le bontate ba hore le hore bontate ba setse le bana hangata ha o ka sheba bana ba banana ba utlwisisa bontate ba bona haholo ka malapeng o tla fumana hore mme a ntse a le teng ngwaneno ha qala ya matsatsing motho wa pele a mo jwetsang ka taba eo ke ntate wa hae mme wa hae a ntse a le teng empa o tla fumana hore ena taba o kgetha hore a lo e bua le ntate wa hae jwale o fumana hore e ka re bontate ba kena tsietsing ke a thaba ha e le mona o kgonne ho bua hore bontate le bona ka nnete ba fumane thuso dipuisano tseno di seke tsa ba thatafalla jwale ke dintlha di feng tse o lakatsang ho phethela ka tsona puisanong ena e o rebileng le yona
2: Methuli ke rata hore ke kope batswadi hore ha ba ruta bana ba bona ba banana ka taba tsena ba qale ba ruta ka bohlweki mme bohlweki bo ba bona bo ba batsebise hore ngwana ngwanana ha tlameya hore ha le matsatsing a tlo a sebedise phete e lengwe le tshege ka ofela ka baka la mabaka e seng ke ya boletse hore o tla ba le monko o tla ba nteng monko na o tla etsa o tla moetsetsa mafua re sa batleng and then engwe hape batswadi ba hopole hore ngwana ngwanana ha se a qadile ho ya matsatsing ha ya sekolong a moetsetse ka hla ka re packaging yana ya hore ha le matsatsing a mokenyetse phete ka ka mokotleng wa hae mohlomong le nka hla ka re le penti e extra a kere ha re tshwane e mong o ka fumana hore ha ile matsatsing o bleed ha holo ho feta e mong jwale ho bohlokwa hore ngwana ngwanana a be le phete ka mokotleng wa hae a be le penti e extra ka mokotleng wa hae mme ba tsebise bana ba bona ba banana hore se sebediswa sena ha se flashuwe ha qata ho se sebedisa a le kae kapo kae a mo rute hore na o se phuthela jwang hore ha fitla hae a tsebo ho ihlatswa a tsebo ho ilahla and then engwe hape ngwana ngwanana a tsebe hore ha tlameya hore ha le matsatsing a seke a ya sekolong ke nnete re ba le selumi ka tsela tse sa tshwaneng empa hona le eo mohlomong e ka reng o ka ba le selumisane se etsang hore a seke a batla ho ya sekolong okay ha e le jwalo mohlomong tsatsi leo leleleleo gobane ha ra tlameya hore bana ba rona ba fetwe ke dithuto tsa bona sekolong and then e nngwe ya o qatela ke hore batswadi ha ba etse haba a hetsepo pakeng tsa bona le bana ba bona ba banana hore ngwana ha a se a fitlhile tabeng eo a tsebe hore ke tlo ya ho mme wa ka ha ke tlo ya ho mogotsi wa ka e leng ke di bone ke tlo ya ho mme wa ka ke bo le mme wa ka engwe ya o qetela ke ya hore dikolong tse ding tsa quintile 1 me machine no lanketsa hore ke be awe hore hona le the department of education in the ntho ya o fana ka diphetse dikolong tseni se kgethile dikolo tse dintse fanang ka diphetse ho tsona thank you
1: re le bahle one so re le bila holo mo ba medemo tle e bile le nana o le ne le hlophisitswe ke tshidiso ramatsie o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC education kwa ho le sedi fm ke nako jale ya hore re fetele senelong sa timelo ke la bohlano ke ntate Morutisi Ray Mafojane

momamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a Jobo kgaolo ke a leshome ke a mashome a mane a na le metso mmedi re bale temana e le nngwe fela ya leshome le na le metso mmedi mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane baleha ka tsela ke ena mme Jehova a hlonolofatsa qetelo ya Jobo ho fetisa qalo ya hae a rua dinku tse dikete tse leshome le metso e mene le dikamele tse dikete tse tsheletseng le dipoho tse lekaneng dijoko tse sekete le diesele tse sekete tse tshadi lena ke lentswe la Morena a Morena wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la o qetela la kgwedi ya Phupu re kwala kgwedi ena ka leeto le ne le utlwisa bohloko la monna wa utse e leng Jobo eo dintho tsa hae di leng tsa lahleha a lahlehelwa ke maruo a hae a lahlehelwa ke bana ba hae ka ho fetisisa mofumadi wa hae a re arohake Modimo wa hae metswalle ya hae ya sutha ho yena a iphumana a le thothobolong ya bophelo a iphumana a apesitswe ke lefifi empa ha re fihla qetellong ya bophelo ba hae Modimo jwale a mo putsa Modimo jwale a re ke a leboha mohlanka wa ka Jobo qetello ya hae ha e ka tshwana le qalo ya hae ke nakong ena eo bebele e reng Jehova a hlonolofatsa qetello ya Jobo ho fetisa qalo ya hae nako e nngwe momamedi a ratehang qalo tsa rona maphelong a rona di utlwisa bohloko di a re llisa di re suthisa haufi le Modimo athete ka nako eo Modimo a re lokisang a re lokisetsang qetelo tsa rona mohlomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena qalo ya hao ya bophelo e la ba bohloko wa furallwa le ke bana beno wa tshiwa le ke metswalle ya hao ba seke ba o buisa ba neng o ba tshepile empa kajeno lena ha o hetla morao ka mahlo a moya o keleketla dikgapa tsa thabo ba neng ba o tsheha kajeno lena ke ba o atametseng gobane qetello ya hao o no sa tsamaye o le mong o no tsamaya le Modimo le wena momamedi ya ratehang ka ra bophelo bona bo re imelang ka ra bophelo bona bonang le mathata seka wa moya seka nyaga

0: Founu e ntjha, data e ngata, ke eng eo ka se e rateng? Iphumanele device efe kapa efe ya Vodacom ka founu ya mo. O fumane 56 gigs data mahala, ha se pheto. O ka boela wa fumana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya dikgwedi tse 12. Se fetwe ke monyetla ona. Fumana device efe kapa efe e ntjha ya Vodacom ka founu ya mo kajeno. Wa e rata, wa e batla, e hira ka founu ya mo. Ha Pepsel fela, phomela wana le dipehelo.
1: Mamiti elishume le mesorobeti mesoso pele hora ina ya leshume re ke fetele ka mana ka Osbosh re ke rutla fela hore na ka mana ka Sasol Bank ho ntse ho etsa halang ke yona taba ya lenana la itlabolle ka jeno Osbosh dumela ngwana eso. Hello Osbosh. Hello Osbosh.
2: Tuli baby.
1: Ho shapo jwa ngwana eso.
2: Eh, hello. Wa nkutla tshuli?
1: Ke utla hantle, hantle ngwaneso. Ke utla hantle Sbosh.
2: Ke a leboha tholwana moletsane, mamedi ke a dumedisa hle ho hle mo mametseng, sebeletso ya lesedi o le teng o seng ha ka jeno. Mamedi re ka mona ka Sasol One Side, Sasol Bank. Re mona di mining. Mo teng ya mamedi ministera wa mahlale technology le boikapelo e leng Professor Blayton Nzimande a tla benga thagola laboratory e bitswang 2KW Laboratories Kale Protein Exchange. Mo teng ha mamedi renang le mesebetsi o moholo haholo o rotlo yetsang kwano ka bogotswane mamedi ibitswa PEM yona ke laboratory scale protein exchange membrane jole sitse na mamedi se tlo thusa bafuputsi ho etsa diteko tsa sehlahiswa sa hydrogen ka tlasa local renewable energy condition mipulo ena ya sitse mamedi ha se pulo fela ya sitse sa dintho tse ntsha tse tlo bontswang ka mo technology tlo sebetsang ka teng empa ke pulo e bontsang tshebedisano mmoho le pakeng tsa muso moho le bana ba industry ena ya hydrogen economy mo tema medi e tlo nyollang economy ya Africa borwa ka tsela e makatsang re tlo ba le baiti ba rona ba fapafapaneng bo re tatlang re tlo buisana le bona ka kwano mamedi hore re tlo utlwisisa hantle ka o thagolwa hona ha mosebetsi wona o mokanakana ke nana thuli tsenga ta dintho re tla di utlwa ka morao ne ke re fela ke hlalosetseng ba medu ka mona ka mo releng ka teng le hore na ke eng se o re tlo sietsang ka kwano hopola mamedi hore ka jeno ke letsatsi la o qetela la kgwedi ya mahlale science le technology mme ka jeno he re tlo sheba mosebetsi wona o motle o le fapha lo yentseng ka kopanelo le university ya northwest moho le bana ba Sasol ke le buile ha hulu thuli re tla boela re kopana hape ka morao ra ya le 10 re sentse re tshwere baitsi ba rona ba papapaneng ba tatlang ba refa dintlha tse feletseng ka mosebetsi ona o re utletseng ka kwano ka Sasol One Side ke a leboha thuli
1: ke lebile Sbosh ke lebile ngwaneso ha se mohe mo mamedi motle o ikutlwetse re fetela mesolleng ya rona ya tsohanga ba santse ba le teng le bona ke bana.

0: Ah, ene ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka e o ke rata.
1: Dumela mamatshepe.
0: Dumela le lona metswalle ya ka hohle mo le mametseng le nane o lena la rona le hona teng. Nna ka lebitso ke mme matshepe. Mme ka mona ka phaposing ya gaso, ke na le metswalle ya ka e mmedi e o ke ratang haholo. E leng kananelo le hloni.
2: Dumela kananelo.
3: Dumela hloni.
0: Bana ba ka.
3: Mme matshepe.
0: Le ka jeno he hona le pali e nngwe e monate eo ke tlang ho le phetela yona. Mme yona e bitswa Lora ditoro tse monate. E mameleng ka hloko hoba e ya qala. Nkgono o ile a hula kobo ho fihlela e fihla marameng a nkepe. Eo e neng e le setlolo sa hae. Yaba o hoshetsa mantswe a bonojwana ditsebeng tsa hae.
4: Ovala mofokeng, kwala mahlo a hao, o be le ditoro tse monate.
0: Yaba nkgono o bina a binela ka marameng, ha bonojwana. Empa le ha o le jwalo, nkepe o ne a sa batle ho robala. O ne a sa batle ho kwala mahlo a hae, ebile a sa batle ha nkgono a tlosa lebone kapa hona ho le tima. Nkepe o ile a re.
3: Tjhe nkgono. Na ke batlo robala. E seng hona jwale hleng kgono. Ha ke rate lefifi.
4: Empa nkepe. O tla bona kgwedi ka fenstere ya phaposi ena ya hao manyeo.
2: Wa tseba ke mme matshepe.
0: Ke nhloni.
2: Le nna ha ke sa le monyane. Ke ne ke tshaba lefifi. Ha e le hantle. Bana bohle ba banyane ba tshaba lefifi mme matshepe.
0: Ke a utlwa hloni. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
4: Bona he, o ka bona dinaledi di bonisitse hodimo mane sepakapakeng.
3: Empa ha e ka ba ho tla bo ho ena le maru a maholohadi a matsho a kwaetseng tsohle teng.
4: Eke, seo se bolela hore ho tla be ho le lefifi hantle hore o ka lora ditoro tse monate.
3: Ha o nkepe, a ko robale hle. Mohlomong o ka nna wa lora ka dinomoro tsa loto. Ke mang ya tsebang?
0: Ao, kananelo. Ha, ke ne ke sa nahane hore le wena o ka bua taba tse kana. He, le ha o le jwalo he, a re tsweleng pele ka pale ya rona. Nkgono o ile a borosola moriri wa nkepe o neng o tlile ka sefahlong ka letsoho.
3: Empa nkgono, ha ke batle ho lora.
4: Oh, hle nkepe. Keng ha o ena le dipotso tse ngata-ngata ka le? Mpolele mona. Ke ho baneng ha o sa batle ho loga. Ke ho baneng ha o sa batle ho loga ditoro tsa monate.
0: Jwale nkgono o na bonahala a ngongoreile. Nkepe o ile a dula hodima moalo wa hae ya ba ore.
3: Na ke rate ditoro tsa ka nkgono.
4: Ke ho baneng ha o sa mpolella hore ke ho baneng o sa batle ditoro tsa hao.
3: Nkgono, ka mehla ha ke kwala mahlo a ka, ke iphumana ke tsamaya ka hara masimo. Ebile o na le tau e kgolo ka hona ka hara masimo ao.
4: Tau?
3: E a tshosa, e kgonne hape e kgolohadi.
4: O re tau?
3: E a puruma, ha e ntjhebile. Ha ke baleha e a ntelekisa, ke nahana re batla ho ntshwara e ntje.
0: Jwale nkepe o ne a thuthumela ha ntse a bua ka tau ena. Nkgono o ile a re.
4: Kebona jwale. Ah, ke sona seo se nahanang seo.
3: Eya nkgono.
4: Nehe ngwanaka. Ha ke nahane sena seo wena o se nahanang. Ke nahana hore tau ena ya torong ena ya hao. Ya o tshaba manyeo.
3: Tshebo nkgono. Tau e ka tshaba motho jwang hobane motho e ka ba dijo tsa yone.
2: Le nna ke maketse ke sena seo nkgono a se buang kane.
0: Bana ba ka.
3: Nematsepe.
0: Ke hlola ke le bolella hore dipale di na le mihlolo ya tsona. Ha re mameleng hantle. Re tle re utlwe hore na ditaba tsena tsa nkepe le tau ya ditorong tsa hae e tla fella kae. Nkepe o ne a ntse a dutse moalong wa hae a sa sisinyeng. A nahana ka sena seo nkgono a neng a qeta ho mmolella sona.
3: Oh, e a ntshaba nkgono.
4: Eya, ke nahana hore ha tau eo e o sheba. Ke ho bona ho le moholo. Jwale ya ho tshaba manyeo.
0: Nkepe o ile a tshe a nahana ka tau e motshabang. Mme a re.
3: Nkgono o a tsheisa wa tse.
4: Na ho jalo.
3: Eya nkgono.
4: Ho na le seo ke batlang ho bolella sona.
3: Ke eng sa nkgono?
4: ha ho kwala mahlwa ha ha o robala o yetse bonnete ba hore o leke ho loga ka tawe yo ha ha pe mwana ha ka
0: nkepe o ile a tona mahlo jwale o ne a firikane firikana nyane ya kgale
3: nkhon
4: he ya ha o bona tawe yo ho hape ke ho baneng ha o sa ikemele fela o bone hore na e tla ho yetsang
0: sena se ne se sa utlwa ha le hantle ho nkepe
3: o tisitse nkhon
4: ke tisitse mwana ha ka
0: nkhono o ile o makahlo ya ba o butswela le bone hore le time a akankepe nkepe o ile a nanisisa ka sena seo a mmolelletseng sona o ne a tshohile empa o ne a tseba hore nkgono e wa morata ebile a ke ke a molesa hore a hlaelwe ke ntho e mpe ha morao ha nkepe a qala ho lora o ile a bona tau mme pelo ya hae ile a qala ho otla ka matla tau ena e ne e ntse e le kgolo e tshosa ebile e kginne empa nkepe o ile a ematsi jwalo ka ha nkgono a mmolelletse tau le yona ke ha e sa sisinyeke

0: letlong lena mo a ileng a bona tau o ne a shebile o ile elelwa hore tau ena jwale e nyane ho feta maobane
1: ena ke mehlolo ka nnete mme mathipi na o etsela hore motho a lo retoge lengwe matsatsi a latelana
0: hloni ona ke o mongwa mehlolo eo ke hlolang ke bua ka yona le ha o le jwalo hepa le yona e sa tswela pele o ile a hula moya hole mme a e botsa a
2: o phetse jang
3: ke ikutlwa ke tshwile na o tlo nja
2: tshebo le gale nkeke ka etsa ketse jwalo
0: nkepe o ile a qala go tsheya ka gobane o ne a tsheya ke ha a tsoga nkgono o ile a bososela ha a utlwa se etsahetseng
4: ke a kgolwa gore jale o tla ba le ditogo tse monate
0: bosung bo latelang ha nkepe a lora tau e ne e se e se kgolo e ne e se e sa tshose jwalo ka tau eo a kileng a e bona torong ya hae ya pele jwale e ne e le tawana kgetlong lena ke lona ledinyane la tau le ileng la dumedisa nkepe ke ha nkepe le ledinyane lena la tau ba bapala mmoho ho fihlela e ba nako ya ho tsoha ho tloha bosiung boo ha nkepe a kwala mahlo hore a robale o ne a se a tatela ho lora toro e monate ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle di ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone lebitso la pale ya rona ya kajeno ke mang
2: ke lora toro tse monate mme mathepi
0: ke mang ya neng a sa batle ho lora
1: ke ngwananyana ya neng a bitswang kepe mme mathepi
0: torong ya hae o ne a lora eng
2: o ne a lora tau e mo shebile mme mathepi
0: na tau eo ile ya mo ja jwalo ka ha a ne a nahana
1: tjhe mme mathepi
0: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale Elo re bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng tempele ho bona. Metswalle, etsa bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Ho bana di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
2: Tsamaya hantle me mathepi.
5: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

go tsa dikgetho. Komishini e ikemetseng ya dikgetho e kgothaleditse bakgethi botlhe gore ba sebedise monyetla wa beke ena ya ho qetela ya boingodiso bakeng sa dikgetho mafelong ana beke bakeng sa ho ingodisa le ho lekola mabitso a bona lenaneng la bakgethi ka Moqebelo le ka Sontaha. Ke baahi ba ka bang dimilione tse 28 ba lenaneng la naha la bakgethi. Komishini e hlakisitse bohlokwa ba hore bakgethi ba lekole mabitso a bona mme ba be le kabelo dikgethong tse tlang tsa makgotla a metse ka la 4 Pudungwana. Ho theilwe diteishene tse ka bang 24,000 tsa ho vouta naha ka bophara.

Mamedi e le shumele metsumedi e metsotso ka mara hora ena ya le shume umamesi aka o tsamale Younger Chief Jika ati pijana homono kile kaunelesa pina ya Lord Kes atsamale Kespa Nyvest away re metsosung e le shumele metsumedi ka mara hora ena ya le shume bile idula ho ye le shume le metso e meraro me hopola hle wena mo mamende mo tlhakile ka hlalosa ka re sboshe o ka mara ka sa solbeck me wile a hla hla ela kwano mosebetsi ke mo holo o ile ngore le sedi fm le lefapha lena la science le technology le eteletsweng pele ke professor blade nzimande le phethela kgwedi ena ya naha ya science mihe o tla nna hlaelele mona le mane o tla nna hlaelele ho hamfela he ka kotloluo hona ka mono ka Sasolbeck a re fa ditabatsa bohlokwa ha ba iti ba se ba fitlile ka ofela ke utlwa re etuli ba iti ba rona ba santsane ba le kopanong me ka mora mono he dintho ditlabe dikala he di sebetsa ka kwano re tabe re tshwara mosebetsi ka kwano he mabile motle re ya tsaba ka ofela hore ka jeno ke letsatsi le leholo la lekgotla lena la gaso la Afrika Borwa mo lekgotla lena la gaso la Afrika Borwa le qetang dilemo tse mashume a robong ke mosebetsi o moholo o etswang ke lekgotla lena la gaso la Afrika Borwa ho fana ka lesedi mo mamedi motle ho ruta setšhaba e ka setana le taba ya boithabiso ke mosebetsi o moholo o etswang ke lekgotla lena la gaso la Afrika Borwa mme re a tseba he ha e sale le thewa ka selemo sa sekete makgolo a robong mashome a mararo le metso e tsheletseng mme ha o sheba hona mono ya ba Radio Bantu le yona ya qala ka selemo sa sekete makgolo a robong le mashome a tsheletseng me ke bone ka nnete le dikanaleng tse fapaneng tsa television mona he ba ntse ba hlile ba bua ka yona taba ena le ka mo lekgotla lena la gaso le hatetseng pele ka teng haholo haholo e hlile le ha ke ne ke utlwa ba mamedi ba letsitse ditation tse fapaneng tsa radio ba bua gore e ka nnete gatelo pele re e bona haholo le hlakoreng lena la radio re e bona ka nnete ba re e mo bonalang e ka ho santsane ho lokela hore ho sebetswe ka thata teng ke le hlakoreng la television empa he ke tsona tsa bohlokwa ka nnete hore le gotla lena la gaso le keteka dilemo tse mashume a robong ha rona re le tshebeletso ya lesedi re sa tswa keteka dilemo tse mashume a tsheletseng le metso e tsheletseng mehe mo mamedi motle re thewele tsona re nke pina ya Mikasa Mamela

0: Amidi ile shume le mesu mehlano metsosopelo ho ra ya le shume le mosomong re ke fetele ho sports mone so sports ke tseo mone so
1: Tuli baby
0: ho shapo Johannes Bosheza
1: ha monnate mogati wa ba ka mkhutlo hantle
0: hantle ku hutlwa e ka go pela ka mone
1: ah
0: ke le bua ke le bile sports
1: ke le buile ha holo Tuli mamidi hopola ke ile ka tsho ho wena pejana ka re re ka mona ka Sasol one side re mona Sasol back di mining mema medika jeno mosebetsi ona o mongolo o re o tletseng kwano re le tshebeletso ya lesedi ke o tlo thagola laboratory ena e bitswang 2KW laboratory scale protein exchange membrane me ka bogotswane e bitswa PEM Mema medi ka jeno taba ena ewe e tsahala mmona ke engwe ya dintho tsa pele ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa e re bonang e tsahala mining ona me laboratory ena mamedi e thagolwang ka jeno ke laboratory e tlo thusang haholo batho ba batsha haholo ka misebetsi e bile ba fumana tsebo entsha e leng the skills tseo ka tsona mamedi ba tla iphumanang ba kgona ho ya boemong ba lefatshe bakeng sa hore ba tlise mesebetsi mo ba tla kgonang hore ba ye boemong ba lefatshe ho fana ka tsebo entsha eo banang le yona ke ka hona ka jeno mamedi re tla bang le mo professor e leng minister Blayton Zimande bakeng sa ho tlo bua ka taba ena e bohlokwa yena me mamedi o hopole hore sitsi sena se bulwang sena ke sitsi seo ka sona se tlo thusang tlhwekiso le ya energy dintho tse ngata tse tsalantse boemong ba technology ba mahlale mmoho le boiqapelo mme batho ba batjha mamedi mona ba kgothaletswa hore ba tlo nka monyetla haholoholo ba sentse ba le lefapheng lena la

0: Mamedi re ke boela hape ke khutlele ho yena sposhe ke se ngwanis.
1: Ke le bile ha holo Thuli baby mamedi re tsona pele ka ditaba tsa rona ka kwano ka Sasol one side ka mining Sasolbek ha jwale mamedi ke tlo buisana le monga stentse ke tlo buisana le executive mayor wa kwano metsi maholo eleng ntate Jack Malindi ntate Jack ra ba moela tsebeletso ya lesedi ebile re thabetse ho bona
2: ke le boa hlaso se bongile ke le boa ha holo le bo mamedi ka ofela go tsong ke a tshepa gore le pitse hantle nna ke sa pitse le baagi ba rona kwano metsi maholo.
1: Ntate Malindi, setse sena se re se thagolang ka jeno bakeng sa masepala wa gago e bolela eng thagolo ena le go baagi ba metsi maholo ka bophara?
2: Ke a leboga tlhe ka potso eno. Ka sheko le na re gopoleng ntlha ya pele ke gore ne re le ngwanakgweding yona ena ya science mo e leng gore ne re kgwedigine le ena ya gora science mme ka sheko ga go ketela kwano re na le minister wa science and technology and innovations go teng kwano re bone gore re na le letona la ntho la kwano la Freestata e leng yena ntate Makume ba kwano kaofela metse mo premier re mona sa society ka sheko le na gore re tlo bula kapa re tlo ala semmuso hydrogen plant ina e ba e entsweng ke Sasol mme re motlotlo gagolo rona jalo ka municipality gore re be re le kwano e be e etsetswa go rona kwano gobane e tlo una gagologolo e tlo una gagolo baagi ba rona ka bophelo bo botle ka mesebetsi le ka technology ke monyetla o mogolo gagolo go rona mme re motlotlo gore ka setsatsi le la ka sheko e be ntho ya mofuta o jenana e thagolwa kwano masepaleng wa rona.
1: Nka tlhomela ntse re fela ke ema mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng re tlo tswela pele ka ditaba tsa rona.
3: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
1: Mwene tiki ni tuto edulang hantleho e mashume ama bedi kamra hora ya lishume le moto omu. Ntati Malindi harikiri shebe menyetla e u mutlumu ba chaba maspala una ba tla unang. Ikama menyetla ya ife.
2: Kia lebo wakim. Ya pili menyetla oruna lungwana kwa nukuhore batu wa ituti. Barona ba university ba ke kwa nmhlomo jalo ka fetse ba hore sa solo ifana ka tsona di internship tsa science le technology ke monyetla wa pele o batla ho fana ba tlo fumana wa bobedi ke yona hore ba ska ha re sebetsana le university tsa science le technology ya pele ke hore menyetla ya thuto e ba teng ya bobedi ke ya tshebetso e feletseng bona the more re tholang kapa ka bongata mo re fumanang le ntshetso pele kapa ntlafatso e ntle ya technology mosebetsing ka tafalo le maphelo a matle a atafala mme a ba matle ka nako tsotlhe mme ke menyetla o re le thabileng gore e kwano municipalityng wa rona ke menyetla o re tlo o fumantshwang jwalo ka baagi jwalo le batšha ba rona
1: jwalo ka ha re tseba gore re buile gagolo ka bohlweki ka ntho ena e ntle o re e qalang ka jeno bohlweki re ka kenya ntho tse tshwanang le moya re ka kenya metsi re ka kenya maatla dintho tse ngata tse fapaneng empa re ke re shebe go botlhoka ga kae gore bomasepala ba seetse boqapi kapa morero o tshwanang le o wa bohlweki
2: ke a lebo mme o tsebe gore rona re emetse setšhaba rona di-principala tsa rona ke baagi mme mona mo ke dulang teng ke etse fela motlhalo monyane moya wa rona bophelong ba rona ne re gola kwano o ne o se motle ka baka la environment e re phelang ka no ba le di industry me moya ne ro hema o ne o se hantle empa ho ya ka technology maphilo a rona ntsa ntlafala maphilo a ho sa tswana le pele ka dina go tsile ne tsa bo di 80s 70s kana go yo moya o sentse le we tlhokomelo ya moya ne sentle ya kalo empa ka ho ba ka la ntshetso pele ena e banteng ya ya science e etsang gore tlhoko ya moya e be teng di tlhoko ya metsi ya rona e ya ntlafala bophelo bo ba bitire haholo ba ntlafala le bona mme bophelo a ba ahi ba rona maphelo a rona ka kakaretso a ntlafala
1: ha re phetela ditaba tsa rona kgwedi ena ya phupu e kgethilwe e le kgwedi ya lefapha la science e le kgwedi eo ho ketekwang science technology le boqapi mohlomong o ka rata goreng ho baahi ba Afrika Borwa bokamosong ba sectara ena ya science technology le boqapi
2: ke a lebohang ha holo holo rona ne re hola ke santsane ke tshoke re ithutile se re le baholo gore science le technology ke eo re tshwanela gore go thaletse batjha ba rona le bana ba rona gore banke tsela yeo gobane ke yone e nolofatsang maphelo a batho mme e etsang le gore ba ntshetse pele lefatshe ka kakaretso eseng municipality wa rona empa lefatshe ka kakaretso ha re tlhokomela gona jwale gore ka science ka fekwa founu ya gago o tshwereng o kgona gore o bue le motho ya mose me pilo no sa khono hetsa jwala ke yona ke bohlokwa bo bogologolo gore re ntshetsa maphelo a rona ba anolofala me le batho maphelo a bona a fetoga go ba betere nako e telele ba khutshwane ntho eno eng kana go etelele e seneng eng kana go e khutshwane ke bohlokwa bo bogolo ba hore technology le science a le maphelong a rona pele ntho tsena ne re sa hlokomele gona le ntho ke batla go tlisana na le clip ene hlaile maobane yeo o no hlaisa ntho ya 1985 ya interview ka pele le teng fela ne hlaile mabanote ba ne ba bua gore na kwe tlang na wa hopola re tlobana le phone tse ka pokotong tse ka kenyang ka mokotleng wa hao ya ba motho re a ke ke be ya tsala ntwe jalo phone e le ntwe tse e tsama yang ha kwe di se fatse ka go ikenya pokotong empa ka sheko ke maphilo e re pelang ka bona me e bile a kentse mosebetsi le maphilo a batho a ntlafetse ke yona technology e re e tlisa mafeto la maphilo a rona le ba setšhaba ka kakaretso
1: me bile ntate Malindi ha o re wa di sheba video tseno hona jwale le wena o tsheya o le mong ha o sheba boemo ba technology kana ko eo le hona jwale ho re sebeditse o fihla mona
2: ke la mona ja tawe ke re ke 85 ene kana ko eo nane ke sekolo nane ke sa kholo empa ke sheba gore e batho ba kopela ke a hopola gore ha motana bo jwale ke clip ene hla hore no motho ona hana hore a ene ka re bua toro ena bua toro no lo ra fela maobane empa he ka shikule na ke rona bana rena technology re beile mo re beileng teng empa ena e etswa ka bakala ntho tsena tse tswana le tsa sasolo ena e ka shikwe re le mona teng ka yona gore ntlafatso kapa yona science le innovations ke tsona tse fetolang maphelo a rona ke tsona tse nolofatsang maphelo a batho ka kakaretso
1: monga stentse re lebohile
2: buisana
1: le wena re a leboga le ka kamogelo
2: baahi ba rona ke leboga monyetla ona le wena le CD FM ka monyetla o re fileng le re fang ona ka mehla le matsatsi ke leboga haholo
1: thank you ntate Malindi mamedi ke metsotso e dulang ho ema shuma mabedi ana le metso e mene ka mora hora ya leshome le motsomong mamedi ere renke pina ka patuli ere ke tle ho wena o etse ntho tsa hao re tla boela re khutlela ho wena
4: Eita, oi, la bolsa.

ke o dumedi sa motho emotle hotle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng ya o dumedi sang bila ho hla ka lotso le mofu thuletle seng lerato la bohlanong la o etela kgweding ena ya phupu ke matshoho mahloko re tla ba mmogo le wena go tloa gona jalo fitela gore reng ya boraro a ke tsamaye ke le mo motho e motle ke tsamaya le Thabang Robson Robson Morobane ke bua ka the sole provider ntata bonolo ka sebele ke ena ya haufi haufi le nna theantseng bonnete ba gore tsotlhe di tsamaya ka thelelwa re tla lefapheng la mmino ke lerato mpopo ngwana se se ke ngwana ausi Elizabeth ke ena e ntseng bonnete ba gore o tlhophisetsa mmino bakeng sa gore re nna tefelo e nanong lena la gago la jale ke na go hopola ba lefapha la ditaba ba teng hora le hora ba tla nne ba re tlhabe malotsana ka tsentseng di etsagala lefatsheng le o nna le wena re phelang go lona mme ke utlwile go tsietsi mogaladi ke ena tatlhe a renke jalo ka boholanyane mamedi ga re be mmogo le wena go tloa gona jale go fitlhela mane goreng ya rona ya boraro ditaba di teng tsa botlhokwa-tlhokwa seo re o tshwaretseng tsona Lethabang Morobane mme a ke rate go ga motho e motle ga o ka fetwa ke tsona dula le nna tlheo se ka ba fetwa tshebeletsong yena gago ya mantlha le sedi FM taba e ka setlhogong e ke lakatsang gore re ke re tlo qoqa ka yona ka botlologa ke mathata a re kopanang le ona malapeng a bo rona re a tseba botlhe gore ka nako tsa bo mafumo mamedi motle go kobe le mathata o fumane jwale le digulagulano dikgobišano tse sa feleng taba ena ka nnete ke tlhoba boroko malapeng a mangata ka nako e nngwe o fumana e le difamily tse e lwantshanang ka nako e nngwe o fumane ke bana ba motho ba lwantshanang mo mamedi motle potso ya ka go wena ka jeno ke ena na se se kile sa etsagala lapeng leno mme a na le fumane tharollo gobane ke nnete bothata bona bona boteng mo mamedi motle re ke ga e pata taba ena re a di bona ke tsalo tsena ga di etsagala mafung re ile re le o le tshehetsa mme re ke re bone e le maswabisaditlhong ga le se le hulahulana mabitleng kapa ka gare o kereke na ke tsagalo ya mofuta o ke buang ka ona e kile etsagala lapeng ga eno e bang e kile etsagala tlhe se ka ba tsilatsila chekeletsa molaetsa whatsappong wa gatiso ke tle ke o fetise kwano sea le moyeng kapa o ngotsweng nomoronyane e tlwaeleileng ya rona ya whatsapp mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ke 079 758 5066 ke a tshepa o ntse o na le yona 079 758 5066 chekeletsa nna le wena re tlege mathelebelo tshebeletsong e ratwang ko wena le sedi FM dumela Afrika Borwa dumela Lesotho dumela gotlhe mo mametseng ena tshebeletso o le gona teng.

0: ere jo loka ke buile ka yona kotsi ena mo mamedi etse tse mmileng wa N1 ke tle ke potlake ke kopane le batshohanyetso province ya Freestata ke kopana jwa le mohlomphetuwa ke a tshepa o se ya le temo haleng ntate tuwa dumela tle gabaneso ntate tuwa tabanga ke re mo batle ngwaneso a ke mufumane kwa no mohaleng ha ke tsebe tabatsa ka nna ka hlakoreng la ka di batla ditsepame ha ke mufumane ho hang mohlomphetuwa wa nkutlwa ngwaneso ndate tuwa hona le motho teng kwano ke a mo utlwa nna fela yena ha a gabele ndate tuwa re a utlwana ngwaneso le kae gabaneso
1: re teng le kae
0: a ke phetse ke a leboa tle ga ke o fumane hela gabaneso a kore tsipetsipela re utlwile ka kotsi ena e tsaetseng tsatsing e tsaetse neneng maobane bosigo kapa ke ntho tsa mesong e mmileng wa N1
1: go ya mane go reng ya lesome bosimo
0: wa ngwana mme ko gofe go e tsaetseng
1: re na fumana pitso ya gore go na le bese e phethuileng mme bese enana e laisitse batho mmile wa N1 bakeng tsa ebenbeke le Tomsburg bese e ne tlhaya Motsekapa kwana e lebile Zimbabwe
0: Ke mametse ndate.
1: Ee, jwale ha o fitlha mo o ne a fumana gore bese ke ena e tletse ka tsela e tletse mmila wa N1 mme go na le batho ba seng ba lemetse e ba latlhetse ka ntle le ba seng ba latlhaetswe ke bophelo ona sebakeng se se sa bese tsa bo madimabe sa kotsi mme ge e la bakodi ba bane ba tshile dikotsi tse mpe agolo mme ba bahlano ba tswile dikotsi tse seng gampe akalo mme ba lesome ba latlhetswe ke bophelo sebakeng seo sa kotsi
0: ke shebile ditlaleo tsa moraorao tjena di supa gore ke batho ba lesome le metse mmedi o ka e netefatsa
1: ehile go lesome le metse mebedi fela ge ka moraoro o phamisiwa bese metsetso e masome a moraro e fetileng ka dipalo tsa gona di fetoa kore ka moo e ebile mpi ka teng kotsi enana kore e gaute le batho ka legare jale ke ne kaka go la fitelela go lesome le metse mmedi so ga e se phamisiwa bese wa fumana gore ee a se lesome le metse mmedi ke lesome
0: e botlhoko fela ga wena ngwaneso ke a leboatlhe ka tlaleo eno e rofang yona ntle le kotsi ena nna go na le tse dintse gore ka dielang tlhoko motlhomong dintlha tsa botlhokwa ka gare o mebila ya rona ya naga ya province ya Freestata
1: ke batla fela ke gangata ke kgothaletse gore a re nke maeto a mopheare gobane nako nngwe mebila ena na re e tsebe e re tsamayang go yona jale ga o le motshege go batla go le bolokeile mme re tlhokomele le ditaso se rena le nane le godimo la ditaso ke latlhaelwang ke maphelo mebileng ya rona le diphoofolo le tsona tse di batla di setisa mebileng monana ke ntho tse o ka nang re di tlhokomele tseno mme le beng ba thepa le bona ra ba kopa tsweetswe gore e tswang ka bonnete gore thepa ya lona le etsa bonnete ba gore ga le robala le yona e sa keng e seka ya mmileng kwanana ba ne reetsa mathata
0: le dumme gabaneeso ke a tshepa taba tsena di fitlhile tsebeng tse utlwanga tsa mo mamedi wa tshebeletso wa lesedi gabaneeso
1: ke a leboga
0: a semoge motho e motle ke sipoto wa eo ke neng ke buisana le ena wa lefapha la tsa tshohanyetso kwano province ya Freestata e re a maemo a dutse tjena mo mamedi e motle ke tlheke mabala ke tshware taba ena ka letsogo ke ya gutla
2: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 ranta kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Sa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o mo lomong bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba

0: kwa emisa. Mohala wa mahala otho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ki 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Behleng Ackermans Super Sale e fihlile ke ya pheta. Ackermans Super Sale e fihlile re theole ditheko ka ho ya ho 75% di ntontse kgethuweng ka ditaele tse ntjha tse kenyeleditsweng. Reka ka lebenkeleng kapa online ha Ackermans fela.
3: Nna ebe ntho ya sebetsa.
4: Mabedi motlametsotso ke le shume pele ho hora ya pele. Nna lwena re mmoho nana o kila haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM. E re pele ke ya kae kapa kae motho e motle ke ke itahlele ka mona ka sedibeng ke kopane le mme Mamukiti Gadebe. Mme Mamukiti Gadebe ke speakera ka kwano ka sedibeng mo mamedi motle ho na le taba tsa bohlokwa hlokwa tse wa lakatsang di arulelana le rona jwalo ka sechaba sa Afrika Borwa. Ha ke sinye nako ke yona ke sentse ke monka ke bua le yena. Mme Magadebe dumela.
5: Dumela ntate.
4: Ke a phela motswadi uphetse.
5: Ke a phela na ngwana so no phela ba.
4: Ah, ntsa phamisele tso wa tseba le bo fapanya maotunze ke gona.
5: Eh, ntate.
4: Go jwetsa ba nko rata. Go jwetsa ba nko rata. Mme ke utlile jolo ka speaker ga go hona le taba tsa botlhokwa. Se o lakatsang di arulelana le ba a iba go tlotha gwa lekwa ka o qollea Sedibeng municipality a go re fetlhege mametsi.
5: Ke a leboga ntate. Ke dine di se ba a iba go tlotha re lekwa. Ke di tsare Sedibeng ka jekule. Ke tlhompha masipala tse tharo le divali le Sedi le Mfule. Ke lo ka re tsiba go khodi ka lang ho sane e ke khodi ya ho celebrate ya ho thaba le bomme ka ka di ketso tse ntse ke bomme ka 1976 tokolo ho nya rona di pension tsa ba di ntse. Ke tlo ke tika khodi ena ka di program tse 80 tsa di masipala tse na di ditharo. Di program tse ka re di etsa ke di program tse re di etsa ho re ha re tswa mo bo mme be re ka re kopane le bona e tle ha re tsheta monana ho ya pele ba kgone ho tswela pele ka mka program tse so program tse bo teng ba tsona re tlo invite le o mong lo mong a kgona ho fika a fika ka kala ka di 7 tsena ka di 7 tsa August mane Steve a ke re tsa ho na le ntlha ya gender based violence e le ngata-ngata botlhoko e tsetsang setšhaba ka re discussa ka nako medivalege le bomme se bitsitse batho kaofela ba ikarabelelang ba ka fanang ka thuso go pharela eo ebe ka di-12 tsa matšhe re bua le bomme ba dikgwebo tse nyenyana gore re bone gore na re thusa ba thusa jwang dikgwebong tsa bona ba bue mathata ba kopanang le ona dikgwebong re bitsitse di-partners bo NYDA ba neng ba le teng ka jeko lena ga re thakgole gore re tla ba teng re kene le lona di-programeng tsena re bone gore na rona re thusetsa jwang. Go ne go na le SAFA ya ka mona ka Valley e neng e le teng na le rona ka jeko le bona ba dumelana gore we have a weekend re be na le sports weekend le rona re le SAFA le bomme ba netball. Ebe ba di-programenyana tse itseng go ena le bomme ba thapelo baruti ba teng bona ka jeko lena ba tlo bua ka dithapelo. Re tla bana le thapelonyana e tlatlang e re kopanyetsa di-programme tsena tsa rona kaofela tsona. Fela ntho re tlo etsang ke gore re tlo go di-social media di-local radio station re tla fana ka programme ena ya kgwedi kaofela e na le di-venue le dinako gore ka tsatsi le itseng tlabe re le hokae kana koma but e tlalang hantle ntse ene ya e ke tlang e kala ka ora borobo tsela holo kwana mitsana so ri tie tsa ho batho ka ofela e se se bomme fela le bo ntate le cause issue gender violence ka ofela ha rona re part ya yona so tsona program re tla rena le yona e na o fitela ka di 2018 ke tsa tsela ho kwetela re ka di re kwala re bona hore na
4: ke mosebetsi o motle ke a dumela mosebetsi ono o letlang ka ona ka gare ho masepala wa Sedibeng fela potsonyana a ka kiena ha le etsa mesebetsi e metle ga ka ke nnete re a bua kwano ka ona tshebeletsong ya lesedi le sitwa ke eng gore mema ge na le lenaneo ka di-12 tsa August leo le ka le memang lenaneo la itlhabolle re ke re tlo fa ba mamedi hantle taba tsenana ko re le reke nako lenano le be mono ge tsebe go phatlhalatsa tseotlhe tseo le di etsang ka gare o gutlwe thago ya lekwa ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi ba bangata ka tsela e tshosang ka mona ka gutlwe thago ya lekwa se ke etsa boipile tsotlhe speakara se ke la lebalang tshebeletso ya lesedi se ke la lebalang lenano lena la itlhabolole le tsebe go fa ba mamedi taba tse e tlhamatseyang
5: ke a tsebe ga tsebe ke a o re batho ba bangata ba se di mona ke batho ba mamelang le se di FM re ka thabela tshebedisano mmoho le lona and then re tla bua le lona gore re bone gore ke eng ke ra etsang ka ofela gore batho ba kgone go tshwaela go ntho e ka di etsala around this month
4: ke tla o tshwara mme Magatebe ke tla o tshwara Thabang o tla o tshwara re o fe dintlha tse feletseng ke le boetse nako ya go motswadi ga se mohe mmamedi ke mme Magatebe ke speaker ka kwano ka Sedibeng ke ena he ya neng a re fa ditaba tse monate tse neng di thakgolwa ka jeno tsa o thakgola kgwedi ena ya mafumagadi mme o tla gopola mmamedi e motle gore ke dilemo tse 70 letsatsi lena le tla ketekwa ka la robong le gopolwa ka rona ya Aforika Borwa le tla ketekwa ka la robong kgweding e e re yang re lebile ya phato jale e kwala matsa dilemo tse 70 kaofela gobane tsotlhe di qadile selemong sa 1956 bomme ba hwanta ba lo ipelaetsa ka tsotlhe tseo baneng ba utlwisisa gore di a hatikelwa tokelo tsa bona ke na le wena le na le ya ratwa le ya phela ke lela batlhano beke motho e motle nnanao ke la gaola jale ke nako.

0: di taba tsena tsa horra ya pele tsa gara tsa lefatshe di fella bona mmeri petela ka o lokela tsa bolipi jwa ka ditlobisitse ke ba mogato wa bolipi Pretoria Gauteng le hori mo le hlakile ho phodile Mpumalanga le hlakile ho abata Northwest Province le hlakile mpa le kwaetse ka ho gata dibaka ka le boya bo tshabela Free State le hori mo le hlakile ho abata Northern Cape le hori mo le hlakile mpa le kwaetse ka ho gata dibaka ka borwa bo tshabela Western Cape le kwaetse ka ho gata dibaka ho phodile Karolong e ka botshabela Eastern Cape le kwaetse dibakeng tse bohareng ho abata KwaZulu-Natal le kwaetse ka ho gata dibaka ho abata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma dibakeng tse ikgutlileng le Lebopo. Di taba tsena tsa hora ya pele le bolipi di fella mona boela ba mlete ba tse ding ha hora e tlabele ya bobedi o di ballwa ke Kenny Coach Modupi.
1: E. Ke bua haholo ka Phoniam. Lebaka ke hore ke mo ke rentang smartphoneam e ntjha teng. Phoniam impulela mamati mmoho le community yam. Ha kitchen sink ya neighbor yam e dutla, ke kena fela ho social media yam ke ithute ka ho shebella video. Mme le pele ke lemoha, lefatshe le ka siyang ba mpitsa mothaka wa Go to DIY ya hlometseng ka smartphoneam e phatsimang. Tsena ka ho fela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, Pep, kapa ho kena ho phoniam.co.za. Ho na le dipehelo. Le wena o tshwanetse ho etsa kopo because everything good becomes AM with Phoniam.
2: Phoniam.
3: E bang una na ho rokeka wa khona ho lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Na o batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa kgule o ena le matla o lokela ho sebedisa Immune Gel e entsweng ka ditlamatlama ke moriana o ntlafatsang masole a mmele naheng ka bophara ho tloha dilemong tse 20 tse fetileng. Yona e ha di-vitamin, di-minerale le di-amino acid tseo mmele wa hao o di hlokang hore o sebetse ka nepo. O ke ke wa e ba le mokgathala ebile e o bolokela tjhelete. Immune Gel e o fa monyetla o hapa moputso wa kgwedi le kgwedi kontane ho tswa seteisheneng sa ho seo se ratang. Letsetsa nomorong ena 012-546-8937 kapa 072-595-0198.
5: Re mo fa di ranta tse kete tsenne. Me ona le re tla mo phumula dikeledi ka di ranta tse sekete. Mamelela, mamela ska ba sutha pela se ya le moya. Re ko tshwara hantle ka maghetheleteng. Ke la bohlano a kere.

0: Mamedi motle re mmoho nna o kile hawa la jole ke nako tshebeletsong ya mantla le Sedi FM ke le ka hokela jwalo mohlomphei ke tlo buisana le yena re shebane le tsona sa ditšhelete jolo ka ga kgwedi fedile tjena mo mamedi motle ke le ka o kopana jwalo le ntatente o re ke re tlo qoqa le yena a ka re fe dikeletso tsa sebele tsa gore na re sebesebedisa ditšhelete tsa rona jwang mo mamedi motle ntatente o ke le ka o motshwaragatlhe mo mamedi motle bigo bigo bigo bigo arabela mohala wa hao ge se bo qoqa tle ga baneso o re fe ditaba hantle re utlwisise gore na ge sebe sebetsa taba tsa rona jwang ke yona ka letlhonolo ke mofumane ntatente o dumela tle bigo ke pitse wena ngwaneso hela ga baneso ke mafelo a kgwedi mo mamedi wa tshebeletso le Sedi o batla gore a sebedise tšhelete hantle ke dikeletso difitse o ka re fang tsona jalo ka ga kgwedi fedile
1: Ntate ke le tsonka fanang ka yona fela ke hore lolo ka hao pele o tsamaya ka leeto ka koloi o etsa bonnete ba gore o na le jeke o na le spare wheel jwalo jwalo o tlamehile o etse bosho ba gore o na le plan ntate when it comes to dintho tsa ditšhelete jwalo ka e le mafelo a kgwedi tjenana ka eletsa baeletse gore pele o etsa eng kapa eng o ngole dintho tsa gago fatshe o etse plan o check gore na dintho tsa gago tse o tlo di etsang kgweding ena di ka tlase go tšhelete e leng gore o tlabe o e amogetse ntate
0: ka mantswe a mang ke sekebe ka tswa ka 20 rand empa ke tseba gore mo ke yang teng ke le o tlhoka 500
1: esile ntate esile
0: oaaesobayadikatarengbaske ba tswa ka sheleng motho a ba nagana go tlatla a nwiswa
1: gantse tsena ntate gobane e botlhoko ntshwena ya gore o tsamaya o tshwere seketo ya dikatareng mane jwalo o tshola gore ka baka la gobane o ne o sa polela ditho tsa gantle o qeteletse o shapile sepedi se tharo fela maro ga o sheba ka pokothong ya gago o sosetse ka 27 rand so o tlamehile o stike to yona plane eno e leng go a etsa ntate o ngwale dintho tsa go fatsho ree ya o iketsa entertainment ya gago ke bokana and then o stike o yona plane eno ntate
0: fela ke o kae mo batho ga ngata ba senyang tšhelete teng wena ngwaneso ke dibaka difeng
1: ke monateng ntate ke monateng
0: halala
1: ke monateng ke di-online shopping tsena tsa rona tsenana di etsa e kare gaufile e kare o sebedisa tšhelete empa o ntse o e sebedisa mare nnete kore e ntse e tswa yona tšhelete jalo gape le gobane sesotho se re tsietse tlha mabaka a fokolang
0: tatega
1: re kgone go beya tšhelete ka thoko for di-emergencies ke yona ntho batlang re kenya kgathatsong eno mariha ke yanana o thola go ngwana o tsamaile wa pere tracksuto ga kgutla o latlhile tracksuto e nana jalo gobane ne o sa beya tšhelete ka thoko tsamaile gore ke tracksuto eno so dinthonyana tsena tsenyane tsena ntate ga di kopana ka go felela dinka tšhelete ngata ga di kopana so o tlamehile o dule o ntse o lebeletse gore o ka tlhaga eng kapa eng e ka batlang tšhelete e leng gore o ne o sa lebelela gore e tla tlhaga
0: ntate nteo ke a leboa wena ngwane seo ka tsotlhe tse go fileng tsona ka jeno ke a dumela diwe tse tsebeng tse utlwang
1: a yate ntate
0: a se mohe motho yo motle ke motlhaile le sumatha ke ne ke sa mo rerisa fela ke a tseba gore ke motho ya machato yo a dulang a mametse nnaneo lena la jwale ke nako mohlhompheng teo o na re fa ka tsa ditšhelete mme ke a tshepa gore tsena tseo a re fileng tsona di wetse tsebeng tse utlwang e le tlhokomele bana beso thabang ga kgwedi e fedile tsena o tla ba le metswalle mengata gagolo gao ya katare mane o tla ba le metswalle mengata ba onwe ko go ba onwe le wena o tsholowe o tsholowe o tsholowe ko go ba bangwe ba sebete a ntse a bona gore ga o na seeta le seo se o se goetseng seo le selepaka se ka kwana a onwe go na le mofuta o mongwe o gopo go na le mofuta o mongwe o gopo kore o gopo le go feta mmuso wane o fetileng o ne o tshwereng ba Aforika Borwa ga botlhoko go na le batho ba gopo ba tla unwa ko a unwe gore a ntse a bona gore le borikgwe bona bo botenneng bona ke mathata seeta ke sa bua leoto le tsamaya ka thoko seeta jalo ka re tlhola re bona mona mebileng ya rona tsela e tswile tseleng jale wena e tla be e le ntho e botlhoko o sena le tsona dieta bo lo banwesa eo le gona bontate ba bangwe re sebete o bo o nwesa mofuta ono o kotsi oo he ba teng ba kotsi he mofuta o kotsi oo o hana a ntse a bona gore mathata a o tlhoileng ke a jwang ebile teng ga ba ka bona gore o tshwere tšarara a o tsietsing ngwana ngwaneso o na le tšhelete ebile ba bona gore o tshwere e kang eo a calculator a o tsietsing ko jwetsa gobane ko rata ke ntse ke na le wena le na le ya ratwa ke lenano la gaola jwale ke nako tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke le Sedi FM nna la ka lebitso ke matshogo matlhoko dumela tlhe
2: Tsela ya hole ba tholong ya Wafcon e tswala pele. Mme ke sempete ke o fete nako ngene ba nyana ba nyana ba tlo thulana le Cote d'Ivoire ba palintsa mekhupi. Na bo mampudi ba hona ba tla gona lwana ya khumamela ho fumana tsholo e tshwanetseng ho phunyeletsa.
3: All South Africa scores.
2: Tsela e mo tsela ya o tsiba tsana tsohle tshetsa ba nyana ba nyana. Bo ha Wafcon ka go tlo ho SABC mamela Afrika Borwa ha ingana le Cote d'Ivoire. Sebele tsonya ya le Sedi FM. Mme we bo he ho SABC 3 ka go tlo ho. La botlano lena ka hore ya bo Mansibuya. Mafuma di a bolo Afrika. Mudumo ke o phaming ho SABC. SABC Sport. Ke mohasi wa hawa semuso wa Wafcon 2026.
4: Ha ho supermarket e cheap ho feta USave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99. Le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour. Ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya Uprand Super Maize Meal ka R289 boraro ba tsona. Disolo di fumana ho fihlela ka di-10 tsa August. Se fose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha USave ho ela mo di jetsa me mo di bitsang hanyane ka mehla
0: mamedi mo tle wa tshebeletso le sedi di tla thagwa tsa tsinla o sane tsa PSL he o tla dubeya bona ba haisale di hlopantse di reka di bapadi ntse di reka di bapadi he ba batlang ba tshwenyile ha bohloko ke bana ba tsetshehla kutlwe ba balatedi ba papadi ya bolo ha holo ba sehlopha sena sa tsetshehla ba thabetse mohlankana hlanka mona ka stelisi fela ba tshwenyeile hore na given msimango ya kae uya kae jwale ba tla kgwehla morao mane molengwe o morao fela ke tla di bona o sane ha di bapala wena motho e motle ha ba so netefatse ba sehlopha sa Kaizer Chiefs hore ke nnete given msimango sa ile ka mona ka stelisi ha ba so netefatse skele ya le gongwana hodimo mohlang ba se ba fane ka phatlalatso e feletseng ge tla tseba ge tla o neletsa le kwano nanong la rona kapa mananong a tshebeletso ya le CDFM dula ntse o beile tsebe ya gaose ya le moyeng nakwane e fitlhile ya gore nna le wena re mamele tshwantshiso mme ke monyaka ka jano re o fa kgaolo ya 3,760 ha re nke ka tsebe.

0: Tabiso ke a bona o ntse o kwatile hle monna. Empa nna ha ke kgone ho bua ka taba ena kwa bona, ke a leka ke kgone.
1: Ke batle o bua ka yona hle monna. Ya ntena le nna go gantse ke bua ka yona fela. Ke a tla le nna ngwana ka re nka e lebala taba ena.
0: Ke a utlwisisa. Ebile ke utlwisisa ka moo o ikutlwang ka teng, ke a tseba o ikutlwa jwang.
1: Ke a leboha o utlwisisa.
0: Empa ke a kgolwa hore qabang ya gago le modiei ga e tlo fetola dintho pakeng tsa ka lwana ke.
1: Mpho nna ke nna bothata le relationship ya gago le modiei. Wa bona ebile teng ga ona mo eng kamang wa bona. So le ka nna la tswelela pele ka se tswalele seno sa lona ntle le nna.
0: Oa beya gampe jwang Thabiso wena.
1: Ke bua nnete ngwana.

0: batho ba ngata so ba se imodisetse o kgetha
1: nna
0: ke sa etse karolo yaka batho bao motlhomong kgetho tsa bona ne di tlo fetola bophelo ba ka o sane so ke lokela go iphumana ke etsa bonnete ba gore ba kgetha
1: oa tsea ke ne ke sa e bone ka tsela eo maga o na le ntlo
0: bona tlhomo go kgetha ga motho e mongwe le mongwe o ka fetola dintho tlhomo ke re bona moai e mongwe le mongwe wa aforika borwa a nang le dilemo tse odimo tse 18 o na le tokelo ya gore a ka imodisetsa o le go kgetha ba bone ga fela motho a na le ID kore ID ke bolela buka yaneneng e tala wa ditseba tsa basadi ba rona kapo sona smart ID card le yone temporary ID motho ntse a kgona go imodisa ka yone wa bone eke ebe o etsang wa tseba ka moga mo o ya setsheng sa IEC se gaufi le mo o dulang teng ga e le bašwa bona nka re motho a imodisetse founung wa tseba ntho tsena di tsamayjwang marangrang ngwana ore re etseng re kobe di-line tse telele
1: thabiso ke a utlwa wa tseba empa go na le batho ba santsane ba dumela gore ga go botlhokwa go ingodisetsa go kgetha kore ka re nthona ga ba utlwisise gantle ya go tshwantse ba ingodisetse le ba lo kgetha
0: ke re ga o sa ingodise o keke wa kgetha batho ba ingodisitseng ba tla kgetha batho bao ba ba ratang o batla go kgetha kapo o batla go kgethela
1: ke batla go ikgethela
0: exactly ke ka goo he re emeng ka maoto go gopotsa batho gore go sane le sontag ga ba tsamaye ka bongata go ya di-voting stationeng tse gaufi le bona ba ingodisetse kapa ba netefatse gore na ba ngodisitse exactly
1: etsamosetse botlhokwa tsa thabiso
2: mamokwe ka nnete metlholo ke dinoga metseneng ke batho
3: batho lady ga bo kena o sa dumedise o dumedisang o so o bua ntho e sa e tsebeng keng o bore o tla lebalana one o tlilo reng
2: tswela pele he wa tseba keng ngwana yo hai ngwane na o ntlotse nako ena kao fela ke nagana gore ga ntse ke bua le ena o ntse a mamela ntho ke buang ke re tloela o ya seponiseng tloela o ya seponiseng ke enwa o ile
3: seponisengbasadi wehela lady o bua ka mang
2: e ka bama ga e se yo ya sa fetweng ke ditaba mmabatho
3: basadi mmabatho ga e sale a sena letswalwang ke re
2: a lesole tu
3: eman ga ke tsebena go baneng o sa tloga o gotswe ga o bolelela
2: wa tsheba keng ke naganne gore o tla tshaba go baneng mola teng ngwana mme re bua ka batho ba tshabegang ba bolai
3: empa ke a gora lethabile ao jalo
2: mang thaba nna ema moko ena ke swabile ke swabile nko o feta molomo
3: o swabiswa ke ngwana ona mo ga ke ya motho yo o lenneleng tse lelela ka yena ke eo qetelong ya dintho o kwaletswe o tshwabetswe keng
2: e ka re le wena o nka dintho matlelekenyana wa tsepa ke swabiswa ke gobaneng o kwalelwa tsena ke ne ke eme ka maoto a ka mabedi ke galemelang mabatho ke re a ke a tswe tabeng tsena jale ke tlo boela ke sheba mabatho jwa matlong gobaneng ke monae e hlakile o na etsa ntho a e tshebang fela ke poeile ke tlo ba setseisa go mma batho
3: ga ke re nna le yone gale re nka dipheto tse fosaetseng ebe ka morago gongwe re a itukisa jalo ka baetapele na o jalo
2: nan
3: ga ke go wena letsholwane le tshwanetse ntho e le ya moele ka matswa a mabedi gore le ne le fatlhowe mme mma batho yena he at the end of the day o ile a nepa
2: mamokone ko tlwele o bapane
3: Yeah,
2: a komphetise mona go tlo etsa halang ga monna yone go tsane a lokololwa
3: hela maponisa gae kapo ke ntse ke re nna basadi o tshaba e ngwana moo bane maponisa a teng
2: o nagana gore seponisa se tlo kgona gore sireletsa bosio le motsheyare ga ga setšhaba se tse le tsengata ke etle ka re boqhekobotshe bo ya tlhogong jale
3: ke bona ka ko wena tsofetse go feta nna basadi mas wa tseba ga o kgotsofale e ka re ga wa thabela ntho e ne e ntle ya kana-kana yo batho kao fela ba e thabetseng ele aa
2: wena o bone ka re a ke a thaba fela o a lebala gore bophelo bona ke ba rona bophelo bo

0: O tling ke ba rona mamukwena. Lona le tlabe le robetse bosiu. Ha monate le lora ntse le fetuwa fela. Rona mo ntse re balea re lelekiso.
1: Le tlabe le lora ha monate ka kaka. Ho se ho na le ntho e le ngumola nantsisa. Ha re na lwantsha botlokotsebe. Ha e ba etla ga re ntse re lwantsha botlokotsebe ka nqe batho ba ya tjhankaneng. Ga be ne re tshwile. Ha re na kgona ho lwantsha botlokotsebe ka tsela e jwang.
0: Kgetlong le ngwana mme kgale ke o mamela o nkeletse empa le lona o fotsitse go fotsa o ntietse mamokwena.
1: Nna he ke mobe basadi diela wena le aga batho
0: gantle
1: wa tseba o motho wa pele wa go mpolelo matlhong tse o ntšhebile ore ke o diela
0: maybenete
1: maobanyana mo na ke ne ke galemela puleng o ne a ithetsa ee a nagana gore mogalese le wa gae kwa gae kao fela
0: ko wena o eleditseng puleng wa ga gotlhelane le moleko ya nna monna
1: nna ke a re puleng a leketlise bophelo ba gae ko o bolele selomong nna ka ra gotlhela o mogale
0: mmao ba mo ke kopane le bona batswa restauranteng
1: ore
0: ee ba tshwagane ka matsogo ba tsheya go le monate ba ya koloile
1: mavis
0: ee
1: o se ba ngwana wa ga kenoa
0: manga gono
1: pule so a re ke nna ntse ke jesa mogale dintho tsotlhe a re a ba batlane yolo ka ntšha lekatse le mogale sempolese ntlo mo bua maaka
0: ke a o bolelela nna ke ba bone ka ana a ka matlho a mane e seng a mabedi ka le maratong batho bao

0: Atlantic Star.
1: Lokolla botlhetseke ba hao jalo ka sephehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 120 gram Simba potato chips, dife kapa dife tse pedi ka 34 randa, o boloka 10 randa. Kapa 1 kg stock country spread tub ka 44.99, o boloka 15 randa. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 10 August, ha tipa isa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
3: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka lehlahlamang ka tjhelete e se le akhaonting ya ka.
2: Etsa kopo online. O tlo bone hore ho baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
4: Founu e ntjha, data e ngata, ke e nyeo ka se rateng. Iphumanele device efe kapa efe ya Vodacom ka founu yam. O fumane 56 gigs data mahala, ha se pheto. O ka boela wa fumana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya dikgwedi tse 12. Se fetwe ke monyetla ona. Fumana device efe kapa efe e ntjha ya Vodacom ka founu yam kajeno. Wa irata, wa ibatla, ihira ka phoniam. Ha pepsel fela. Khomela bona di dipehelo.
5: Mamedi mokhatlo kwa qetela wa lena le ratwan lena no kila haula jwa le kinako tshebeletso nya mantla le Sedi FM. Ke tlo buisana le mohlomphei Malachi. Ke tlo buisana le ntate Malachi ka ditaba tse amanang le Metropolitan. Ke a tshepa wena motho e motle hona le tse molemo tse o tlotla o ikgolela tsona ka jeno nanong lena la haula jwale ke nako. Ke le ka mohokela taba tsa ka le yena ditsebe ho kopana di tsamaye ha monate ka makgethe kgetle re tsebe hore re iphumanele thuto nna le wena nanong lena la haula jwale ke nako. Hopola bekeng e fetileng o na ga hlalosetsa ka bobatsi ka sehlahiswa sena sa bona se se cha. Bona ba haisale ke bua ka no lapse funeral growth plan ke se hlahiswa se secha se tlang ho rona ka bana ba Metropolitan ere mabedi antse ke motsuma ke tle ke beta batsa ka hantle ka manane ke tsamaile le andile lor tsara sentwe monate kwano arabu tiona wetsa hantle.

0: DJ Walker a seditswe ke senyaka pina ke monate chesa mpama mafelong ana beke e hona le ba tla fuwa mpama mohlomo mafelong ana beke ke bua ka tsane tsa PSL wena motho e motle mosebetsi ne lo moholo mamedi e motle ka ra province of Free State ho thagolwa jwalo mokiti wa selemo le selemo ke Messi Fuba wa e wele le tona la tsa bonono bo tshaba dipapadi mo le boikgathollo province ya Free State ha ke senye nako ke a mohukela ke yona le tona dumela
1: Dumela le kae?
0: Ke a phela, o phetse hantle mme.
1: Ke phela hantle hle ke a leboha.
0: Ke nna thabetse ya thabela ngo bua le wena ka jeno nane le na la rona la tswale ke nako. Le tona ke utlwile gore ne le thagola mosebetsi o moholo wa makhufe. A go re fe ditaba.
1: Re ne re thagola mosebetsi o moholo wa makhufe, makhufe re ntse re tswela pele ka hona jalo ka ne re buile se mo se fitileng gore re gotlisa makhufe re tswela pele re tekile rena go tloetsa hala eng go tloa neneng tsatse la ka jeno re tswela pele ka kgwedi ya September hobane re nka makhufe e le karolo ya bonono ba rona ba mona Free State
0: Mohlomong ho fa mo mamedi wa tshebeletswa le sedi ha o re qala kgweding ya loetse re qala kgweding ya loetse neneng le tona mme re tlo o fihla pheletso neneng ka makhufi ya rona
1: re qala ka di 3 kgweding ya loetse o fihlela ka di 13 ka mantswe a mang e tlong makhufi a tlong ka matsatsi a le 10 selemong sena sa 2026
0: Jwale a kompolelele le tona, mohlomo le mo mamedi a ka tsebe, ke eng ntho e ikgethang ya selemo se sa 2026 eo re ka e lebellang makhufeng a selemo se?
1: Selemong sena re kgutlisa Basotho Cultural Village, batho ba etsang mesebetsi ya arti ba tlabe ba fuwe sebaka mane Nalen e le museum ya rona. Mo ba tlabe ba hlaisitse teng di craft tsa bona jwalo ka di artist hape selemong sena re kgutlisa le program yane ya divas mo ho binang batho ba bomme ba ikgethileng programeng eo e tlabe e etsahala e le ka labohlano ke nahana letsatsi e tlabe e le di 11 tsa September ke tsona diprogramme tse pedi tse ne di le siyo mme re le ra etsa hore hate re tise re eketse le batho ba bang ba tlatla ba tswela pele ka diprogramme tsena tse tlabe di tloa ka di 3 di tlabe di etsahala bo Civic Theatre le mane Parkhofs hape hobane selemong sena sa 2026 re buela hape re hopola bana bane ba sekolo ba ileng ba nka karolo ka 1976 iqeta 50 years event eo e etsahetseng hona mane Soweto jwale re tlabe re na le group ya theatre e tlabe e re bontsha e re hopotsa ka dintho tseo tse ileng tsa etsahala 50 years ago hobane re etsetsa tsetsa tsohle gore re se ke ra lebala mo re tswang teng gore batho ba dule ba hopola gore re fihlile jwang mo re leng teng jwale makhufe re tlabe re fana ka sebaka mo re tlabe re hopotsana ka histori eo re a tseba gore president le yena ha ne a thea sopa ya hae sona ya hae mane Cape Town o la qolla di date tseo tse bohlokwa tse tharo di 9 tsa August 1956 June 16 1976 le 30 years ya constitution e ileng ya adoptwa ke parliament ka 1996 so ho bohlokwa hore ha re le lefapha re ntse re etsa di programme tsa rona re ne re kenyeletse ntho tse ho bontsha hore re araba seo a kopileng hore re sietse jwalo ka mafapha a mmuso hore ke matsatsi a bohlokwa naleneng ya rona re le batho ba batsi mona South Africa
0: mme o di otlile hlohong ke rata ho nka sebaka sena hle ko lebohe ke lebohetse otlhe ke a dumela gore tla nne re qoqe le wena o nno re fe programme jwalo mananong a rona a fapafapaneng tshebeletsong ena ya le CD FM re ke nke sebaka sena hle letona Messi Fuba ke lebohe nako ya hao
1: ke lebohile haholo mme
0: ha e sa le ko qetela mane re le mane Welkom o lefung la nkgono magwabane re itjene
1: ho sane re mane ntate basotho cultural village re lo kitika hatetsa tsile bohlokwa nalaneng ya batho ya basotho mathwasa a selemo se setšha sa basotho
0: le dumme basotho ba utlwile ke rata ho leboga le tona.
1: Thank you, Jalebo.
0: Ha simo he. Mamedi ke tsebe heta ba sa botlhokwa tse hore neng re lufua jwalo ke letona le ikarabellanga le fapeng la tsa bonono bo tshaba dipapadi mmao le boikgathollo province ya Freestata ke bua ka Mme Sefuba. Ntumelele hle metsotso ke 20 le motso o le mongwe pele ho hora ya boraro re mmoho nnana o ke la hao jwale ke nako se lebale ke tlo kopana le ba mangaung ba teng ba nketetse ka jeno ho na le taba tsa bohlokwahlokwa tseo ba tlo tla ba re neletsa tsona. He ba tlola bontate bana le bo mme ba. He ba tlola bana ba polokego ka hara mangaung ebile go na le rakgwebo e mong ya llang ke itseyang patle a tlo ikutlwela ka tsebe tsa hetse pedi gore na ke eng seo bontate bana ba se etsang e re ke etse jena ke ya gotla
2: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Wa tseba maikutlo a Animus. O kena ka style. Mahlo kaofela a le ho wena. O le boso. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya gago. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Winne car e qadile hona jwale. Build it fela.
0: Re mmoho nnane o ke la gaola jwale ke nako tshebeletso ke ya batho ke ya mantlha ke lesedi FM le 19 metsotso pele ho hora yane ya rona ya boraro bakgani ba ditekesi mosebetsi o motletle gabane tseso ke a tseba e tla ba semphete ko fete lepatlhelong le tla tswa ka magalo le ba dibakeng tse gole le tse gaufileng ka basotho le ba isa malapeng le boeleletse mosebetsi gape tsatsing la sontaga ga ba se ba gutlwela mesebetsing ya bona ke lelakaletsa mafelo a beke ya monate a tlhokang tshitiso ya letho e tla ba rush ke ne re bone le etsa mosebetsi wa lona ke a letshepa ke letshepe fela ke letshepela mabaka a tsitsitseng ke nna le wena ke lela botlhano mogotsi.

0: ke tlhalositse wena motho yo motle ka ga tsa PSL di tla thagwatsa tsin la ho sane di tla nkana jolo ka ho fapana mmamedi motle le ka sonta ha di tla bapala mme ke papaditse schedulenka mahlwa mafubedu jolo ka ha le papaditse qalang papadi nngwe fela e sa tlo bapala ke pakeng tsa sehlopha sa Mamelodi Sundowns le sehlopha sa Marumo Gallants tlasa mabaka a kekeng a qojwa papadi eno e la lokelwa ke hore e tle e kgutlisetswe morao fela he tahla ka o tla bona hala wena motho e motle ke na le wena ho lena le ratwang le nana o kila hao la joale ke na ko ho le CD FM ke na le ba itikolo ka ikile ka hlalosa ntate porotwane ke yena moeti wa rona ho tswa masipaleng wa Mangaung ntate dumela hle kgabaniso ke phetse hantle o phetse jwang ke a leboha ke a leboha ke a tshepa ntho tsa ka ka kwano mmamedi ke le ka o di bea hantle lovers lovers ya ka atamele ka kwano re tsebe o qoqa le yena ka pelinyana wena ngwana eso re bone gore na re hokela jwang baitibana ba ka ba teng ka jeno ntate porotlwane jalo ka ke tlhalositse ke go tlhaga ka mane ka masipaleng wa Mangaung e re ke etse tsena ga ntse ke beya taba tsa ka gantle ka manane
1: Ese nansi gaja mayo

0: wa tseba lwana radio high festival se bopeo tsho re tshabo le lebo ba sia le moye esa sezonya Novex a born king Moonlight Africa listening re mona o tle jalo Calvin Falo se ntse di pina tse tumeng ha holo kwa Africa borwa everybody wanna be in love love love love ka tsena mamile mo tle dumela holela ha ofimo le ngona teng ke tse bona ka ga jalo ga e tshintsha jalo ga e fetola se bope jalo ga e shebisa kwana hello lebo
1: hi team love La mafelo a gedi
0: Se se frita ha
1: Yo
0: se frita ha
1: ka seta to a kahle O sinyile ha ona motho a swa ga yang
0: Wena
1: Mamela go ntshwa ka skipa ke re fela jolo ka sisipa
0: Hai wena
1: Bona
0: Hotel
1: Hotel Scott O bene tsamela tiba go se fetu ke se go tshwara tsentsana ka jene kana ho ratella afternoon drive re ma bengeleng ga gutla
2: Ere ke o juetse ka mo go renta smartphone ho tswa phone ya mo fetutseng life ya mokateng. Ke ne ke na le ditoro tse golo, mme ke na le phone e nyane. Jwale ke na le smartphone se seholo, se nkgontshang ho shoota content yam, ke arabe ho client yam, ke romele invoice yam, le ho thusa nkgono ho tsamaisa kgwebo ya hae ya on the go go scones ho social media yam. Tsena kaofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, PEP, kapa ho kena ho phone yam .co.za. Ho na le dipehelo. Le wena o tshwanetse ho etsa kopo because everything good becomes AM with Phoniam.
3: Phoniam.
4: Na go ntsa tahle go pelong. Mo hao. E ke pa matsidiso a maholo wena. Ha o lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Molaetsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di-grant. Na o no tseba hore SASSA e etsa dinetefalletso tsa dintlha tsa baamohedi ba yona kgwedi e nngwe le nngwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya gago e lokela ho lekolwa kapa bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha, ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la bobedi la di-4 ya ba phelang ka boqhwala ka la boraro la 35. Ebe grant ya bana ka la bone la 6. Ha o sa fumana grant ya gago matsatsing ao, ska kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa SASSA. Emela la bohlano la 7 August. Ha o ka amohela grant ya gago 7 August. Lemo ha hore grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena. Kgweding yona ena ya August. Ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
6: Springs, toropo ya lebatowana e Gruleni. Lesedi FM. Le fumaneha ha bonolo le kubulela 88.3. Kapa downloada SABC Plus app.
7: Hello skim. Ke mo isa ke mashabi ga mo ka sutu. Ke na le luna tsa ho genya bra ho fella ho genya go tshilela. Sa bolile bu.
8: Ah TLB TLB ge ga ba fetere be re hlolwetsa tseba. Welcome welcome welcome to our day. Welcome welcome ka ba ka hopola tabong se mo ba. Ara o sle bo khata go khatiana ra khatile ba Ara ra khatile ba ba ile ke ile be tpile ra ga e utla le buka o nolla di koi le kolele Ara ga khata pide o ga weekend tso TLV 326 are ba fit
0: TLV 326 No rating rating rating Ho pra pisana ho senga ka seno milione go tsuka mara ka N1 e kamera go tsi botlokweneng e tsa hetse ya bese ya neng ya Cape Town ne tswa Cape Town ya Zimbabwe ne tswa Cape Town ya Zimbabwe me ke go tsi mpeleng a itsa hala fela tla le o ke re tla e butswe
1: yona e sale e kwetse ga ka nnete ga itse daka me re bone ke batho ba ba ngatebeleng gore ba lahletse ke maphelo bana le beleng gore ba tswe dikotse wa tsantho tso yalo dutlisa botlhoko jwang ka nnete ga itse da motho mme o ka ba ipotsa gore ebe bothata bo bile kae
3: mm tla le mkhani he mo mamedi o sebedisa mila wa N1 o tswa Cape Town o tla ka kwano tsiba he hore tsela e bile ile ka mara gore kwano ena o ke telele ka lebaka la kotse eo tlo ka lokolwa he ha o tsama mono ke ra mhlano chopla ma 7 wa tsiba ka la mhlano ka ya ka ba pala le mo mamedi re re re re by so by love to your na to your na to the sun
1: o tabile hle wa tsa tabile o tsa tabile
3: o butsela ke re sa
1: wa wa lo wa hle
3: o butsela ke re sa wa team
1: ai wa khanya ka je lo tsela jwa ha ke le team
3: go bana le ho sthembi thembi ke molao la speed speed ka emfuleni met highway patrol a le mosebetsing a sa tshwere ntho tsa antiba itsa bona ke nna ska ho eletsa jwalo a jo lona le le a go ntumeditse moyeng ke re thembi mamela hore nna le wena re utlwane ho ya pele lo pitsa moyeng
1: o tshwanetse no o tshwanetse ha ha o tlo
3: jwalo ke kopa ke mapa le piki ke kopa mpa pa le pin ke re thembi wa tsale sedi le bana le likile la ye ba le lena ne o le bitswang
1: ntetse go ba
3: pa la go tsana lo le
1: a fela ka dikopa ho pondo
3: Oh yes,
1: Ponta ka kupa.
3: E
1: le bo thuli bana le kupa.
3: Ah, re tsam kupela, o kupela something inside so strong. Ya ya lira. Ka re tshimiki la phano ho rona.
1: Ke nana muele le thuli.
3: Tla bua le thi, tla bua le thi. Gore manta thi. O le lira something inside so strong ke a thembi wa mlaola speed speed emfuleni. Ntho di tsamaya hantle.
1: Di tsamaya hantle ga itsela ke wa hloka tabe.
3: Wa tsiba thuli o wetsetsa rona. O wetsetsa rona ka ofela ga feta bo emfuleni mo.
1: Babini jalo fela me he o tlo natifela etsa bonete ba gore metso tsela le shumele metso metlano re re bile hore nyane ya abone go tshwara ho 0860003084 ka pa ho 0797585 06
3: o nyalwane o nyalane o bana ngwana neng wena
1: o wa skanona
3: o non tsakeng
1: a le a gola mo no hle
3: o non tsakeng
1: ba le fa le di lamba
3: o fokotsi
1: oi pa fa le khal
3: how wa ska ipa fa le khake o kwalang Mamir ka seno re botsa re ho hopotsa dipotso. He? Dipotso tseo di botswang ke batho. Dipotso tsa bahata man.
1: Tsa bahata.
3: Hai dipotso tsa bahata.
1: Tsa bahata. Wa e utlwa le ene go ngwe tsa bahaba o botsa yona. Ha o gone ya ga bakana kweno. O utlwa ka mogao ga a e.
3: Ma go nompotsa.
1: Ha e hle.
3: Ma go nompotsa.
1: O botsa.
3: Ke potso efe e o kileng wa e botswa ka pa o nang le ho e botswa gafetsa go mara ke botswang.
1: Ha hle. Potso di leng a ta ka le ka le.
3: Di nkutlwama.
1: Ha e ka nete hle. O haaneng.
3: Wa haaneng ha eno mo.
1: Batung.
3: Ya eng.
1: Ke a le ganna le gane le gale. Ke se le bokae ye.
3: O ga ka neng kolo e lang. Ke neng o sebetsa thaba ho re ke koloi. O ga ka neng koloi. Ka tiki sebeletsa luna. Ke potso di fi? Tseo tina. Tseo di botswa ngafetse. O se bile o tsafa le o ya braing ba family. O tlo botsa o nyala neng thabo. Le ntse o hlao le mong. Ntse o ya family.
1: Ha le ga ga di ntja ha ka le, ebe le tla khona ha le le bana.
3: Kapa o sa tsamisa neng.
1: Jo
3: yeu yona hele
1: jo
3: kana we botsa yeu ha una ritut yeu ha una ritut bo hole ba go mwana sa le mohu o sa tlabisa ni
1: yo a e ga net
3: ke potso e fi he mo mamedi yeu tina nge dula ngwe botsa u la ka wa e botswa hangata gafetse
1: mme re tsetse ba nga ndatai
3: ntata
1: ngwana o ka o mone fa wa mato o tsa bang
3: o tlotse ha ke se bo nele ngwana nyana tha ha o so wa ba mka o jola ne ha o jola na ke botswa ama mara ke botswa ang ke
1: botswa yo eh
3: ke feel when I'm botswa
1: ngat
3: ke botswa
1: ngat
3: e lengwe ma fa e lengwe fa
1: o tla hlamisane
3: o tsho go bona ngwana o sa le mokaeng bana ba lokela o feta na ha ho jwale o wa lecture
1: ha we go le ntokeng
3: hey ha go le pana mnwana ke ke tla ga ukwa ho tshe falantse ho se wa ho bonu yo Ba me dutse romela malatsa khatiso he romela voice note gore re tse ke potso e fie o khatetsa ba. Go dula mo e botsa. O khatetsa ke potso e. E re wa tse ba tlo e botsa ka pa jwa.
1: Ke. Yo.
3: O tsho na le bomme ba ne bo tsholo go gatela mo mogahane. O ba ne makoti wa ka wena, mihla ya go bona le wena. Thaba so buile. Ntsa o botsa. Thaba so buile wena.
1: Yo.
3: O ba ne makoti wa ka wena. Tsantsa no mara ba mama ga se o bitsane ntsha.
1: Ene na go ngwe fumane hore ha o le motho a shebileng thabo ka pa botshabo. Ha o motho a mono u tshatela bolebu. U tshatela bolebu, o motho a ausi u tshatela bolebu.
3: Bo se ke potso efe e o tenang o dula ngwe botswa hangata. O hlahlamisane, o nyala ne. Ke potso efe.
9: Hey mon. O nyala ne
3: hai o sotsi ba hore kore ke tswa fana o ya bathumba
9: ho ba ke a tsiba hore ka nnete ha ke fihla ke tlo botswa botswe
3: o nyala ne ba re mo ke a bona o
1: ilukse nne o ilukse ne ke tsho jwalo le
3: nne
1: ene sa ilukise
9: ya putso tsena bana ba singa jana hona le tsena tse di bolotsana di bohloko
3: yeah
9: hona le tsena tse bohloko
3: yeah hona le tsena
9: tse eh ya hore hao ka nthe mwana o kae kana go yo ha o khone u fumana ba motho yang ba ha
3: ke bo
9: wa bona kana go nngwe ke tabe mngwe ya hore hao re bone no ntso le sekolong jwa le mosebetsi u kae bona ba tswa ba botsa mputse na ba tswa ba botsa ba tswa se biti ka ntle ka mo
3: bong motho o botsa re mo na hina mo sebetsa ka ntse ka koloi
9: ehe ka pa ba le ntuni
3: jo jo jo
9: ba se biti ba
1: a tle khola bugai mo
3: eh na ba ba mputsa jo ba le ba mputsa ke ke le ka le bontsa radio ba ka tse radio mo le khola bugai
9: eh
3: mo tsa ke mo ba la tiba rona ba bawo
1: ena ba no go ba go botsa pe
3: no a re ntse ke le o thosetsa radio le khola bugai mo
9: Asaya tabi. A ba tla o kreya ke.
3: Right, ma shoma ma ba di le metse ro bonra re libele horeng ya bone. Era ke shebile tse pedi ka mahlong re di papadi.
10: A tsa di papadi, ho re ya tella. Le bongane tshabalala.
9: Ke le bile a holo bana beso, ma ba di WhatsApp le sedi tsena ke tsa pele tsa di papadi kwano ho re ya tella ha re tla le ka tsa Commonwealth Games. Tseba palolo mane Glasgow na henya Scotland hlopha sa Africa Bora se thagotse busuma maobane se dutse di metalentse mashoma mabedi yana le metsumedi empa di ntotsa fetuwa na go nyeo masala makutu ane a hapa gauta le belong la T1200 meter banneng ho ba qhwadileng ka nako ya metsotswana e le shoma le motsumong felwa na noto nne ibile ke se mathisa pele se hapa metale bakeng sa hlopha sa Africa Bora sa di mathisa le monsena di papadintse o tsa Commonwealth tseba palolo na henya Scotland hona le belong leno he ya Cosmith o tsile maemong a bone ho re semi-final tsa 200 meter banneng sne se ipho dlamini o mathile ka bagabane le wetsa nako entle ya holo ya metsotswana e le shumele metsorobong fela na robedi pedi e leng nako e gotshwane ka o fitisisa nalaneng ya Commonwealth Games haisale ibile ho ya ka mo dintho di leng ka teng sne se ipho ho bonala haisale thatwatsi bakeng sa lebelo la magaolagang ha re ya ho 400 meter Zakithi Nene o ke ne ka sobana lana le ho magaolagang ha life play yena a hloile o phunyeletsa bakeng sa magaolagang hona le belo leo papading ya javelin teng Dow Smith o phunyeleditse bakeng sa magaolagang ka mora wa gela bolelele ba dimitara tse 80 felana tshilela nne ha Aiden Smith yena a tshile maemong a bone ho shot put ka mora wa gela dimitara tse 20 felana tharo nngwe mabelong a malelele Tyler Kavanagh o sebeditse hantle haholo ke Taylor Kavanagh ha ile hantle o tsile maemong a borobedi le ho ja sa gona ka nnete o phunyeletsa empa o batla a mathile ka tsela e batlang e gatlhisa haholo ha o sheba dimathitsaneng a mathale tsona empa ha gona ore a phunyeletse bakeng sa mokgatlholo latelang jalo ka e le gore o tsile maemong a borobedi lebelong la 5000 meter ka nako ya metsotso e leshome le metso mene metsotswana e mashome a mane a na le metso robedi felana nne robong ha Karabo More yena a entse nako ya metsotso e mene metsotswana e mashome a mararo na le metso supileng felana robong supa lebelong la 1 mile. Ho weight lifting moatlete wa kwa Afrika Borwa Christoffel Raiders o tswile maemong a borobong banneng tlhodisanong ya hapuong ke David Leete wa mane naheng ya New Zealand. Jwale ke tsona tseno he momamedi tse e leng gore go fitlhela kana re di tlhokometse mane dipapading tsa Commonwealth go tswa tlhopheng sa Afrika Borwa a tlane go neeletse jwalo ke a tshepa le bo mafelong a beke o tla nne utlwa gore be setlhopha se sebetsa jwang. Ha re ya papading ya bolo ya maoto re fumana gore setlhopha sa Kruger United se tlo thagola leeto la sona le letšha go Betway Premiership ka o amogela sa Kaizer Chiefs ka mona ka Mbombela Stadium Mpumalanga bosimong ba moqebelo ona o reyang gona metsotsong ye leshome le metso mehlano ka mora gora ya borobedi. Mokotlisi Abraham Mongoya o re setlhopha sa gae se malala a laotswe ebile o dumela ga o keke go ba thata ga kalokalo go thulana le Amakhosi jalo ka ga ba bile le monyetla wa go boga setlhopha seno sa Amakhosi dipapading tsa bona tseo ba ileng ba di bapalela mane Spain e le tsa go itukisetsa setlha se setšha go kenyeletswa papadi ya mafelong a fetileng a beke ya Toyota Cup mo Amakhosi ba neng ba moetse Scotland FC e leng setlhopha se tswang ka mane ka naheng ya Zimbabwe. Ha hona diphetho tse kalokalo tseo motho o ka buang ka tsona o sheba banka ya tlhopha sena sa Kruger United seo e leng ditlabotšha leaking e kgolo ya Betway Premiership ntle fela le go kenyeletswa go a Joel Masutha ya nang le boiphitlhelelo bo bogologolo ga o sheba papading ya bolo kwano ba o sebetsa le ditlhopha tse bapala leaking e kgolo e ka setsana le mane go National First Division mme mokwetlisi o re seo se tlo ba tswela molemo gagolo. Ha re kena jwalo ho papading ya hockey re bile re dikwala re fumana gore mokaubere ebile le sebapadi se e leng gore se bapetse ka bagabane bona ba e sa le tlhopheng sa naga ya Afrika Borwa e leng Keenan Horn o beile mejafatshe ka mara dilemo tse leshome le motso o mongwe. Sebapadi sena se dilemo tse mashome a mararo a nang le metso e mene o qadile go bapalela setlhopha sa naga ka selemo sa 2015 ga ba ne ba botsana dipotso le setlhopha sa naga ya Austria mme o fitlhela kana tlhopheng sa naga o be a mejafatshe jena se a bapetse dipapadi tse legolo mashome a mararo a nang le metso mmedi a tlhabile dintlha tse mashome a mararo a nang le metso e robedi jalo ka ga e ne le forose mme o fuwe monyetla wa etelela setlhopha pele jalo ka mokapteni makgetlho a ka bang a mashome a mane a nang le metso mmedi kao fela mme o nkuwe jwalo e le ga kenywa tlhopheng sa naga e le ga le a sebetsa gantle agolo tlhopheng sa ntshetsopele sa ka bona ka Western Province ya ba o feta mono re bona ba pala tlhodisanong tse pedi tsa mogopo wa lefatshe bakeng sa tlhopha sa naga tse pedi tsa di-olympic le tse pedi tsa Commonwealth mme o lebohile agolo mokwetlisi a ileng a sebetsa le ena nakong e e fetileng e leng Gareth Ewing ka gore ke mokwetlisi a neng a dumela agolo go talente ya dibapadi tse ntseng di gola go tloga mona go ya pele fela o sebetsa agolo o sa tle o sebetsa agolo ka batho ba bašwa jalo ka ga thagotse foundation e thusang go tlosa batho ba bašwa diterateng mona le go ba tlosa tabeng tsena tsa makulwana jalo ka ga e le gore o shebile gore a tla fetole maphelo nka tlhakare bophelo ba batho ba bašwa ba bangata ba e leng gore bogolo ba bona ba iphumana le matlhatsipa a ditaba tsena tsa bo kena tabeng tsa makulwana dithitefatsi ka lebaka la bofuma mme ore o sa shebile gore a tla sebetse mono e le gore a tle a ntshetse pele tabatabelo ya gae ya o bona a fetotse bophelo ba batho ba bašwa dibile akalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi o se fetwe ke tsa bobedi metsetsong ye mashome a mararo ka mora gora ya bone le bolety bos ba tswela pele ka re ya thella
11: e bongane
9: ngwaneso
11: o kone go shebela ga o kopa re tshepile wena dipapadi mona lenaneong lena
9: ee
11: taba ditekete banna gona ke nnete jwale di sedinyolole gakalo tsa o kena stadium
9: ke shebile ka nnete banna empa ko tlotlhe ka rona le ba bangwe mabala a otha tikete go ikuetse ngatang pebile ka go tla botletse ditadiamong tse dingwe
11: ka yona tšhelete
9: ee ka yona tšhelete e
11: kgona banna
9: ela papadi ya bolo ya ntse ba expensive ka puo motho tla itsa bakeng sa balatedi
11: e mona go tloa mo o ya legolong tikete papadi ya papadi e o thuke papadi e mogareng fela kore seng papadi ya
1: bo yo le nagana ga o bapala Kaizer Chiefs in Mamelodi Sundowns
11: k Papa ontsa Sundowns go Pirates le Chiefs.
1: Ha go go ne se kere.
11: Oh, eh.
1: Ke motlala. Go ba neng a tsanele go a tshintse motlala wa ka wa ba petlelang.
11: Yo! Bongani.
9: Hey go le se ke bo le batho ba lla ka yona ba bua ka yona. Ai. Ba gona mbatlae. Ba sa khone batla e boha batla e mamela go bo lesedi.
11: Ke leboa SABC le lesedi.
9: Re a leboa ka nnete bile SABC class e tsa bophelo bo bo bere.
11: Ah, re tla bua teng ngwana mme, ha hona ntho re tla bua. Ha ebe se re le mo.
1: Ha hona ntho. Accreditation ne ke tlanka accreditation ya bongana. Tlanka di ma sa batlo.
11: Ke ngotse bongana tshabala.
1: Eh, a ke re ntho. Ke tla re ke moemetse.
9: Ba dumela o tsama.
1: Eh. Ah,
9: ba se ba snepe ba se ba re fe le ntho a mona ku wena yo.
1: Ah wa gona go ntho.
9: Oh.
1: Ka ka go se tsaka.
11: O tsama go ngana hona le batho ba na ke ya stadium a ke le mo.
9: Eh.
11: Ke motho a mapori le gaga.
9: Eh.
11: Cool and again. Jwa le kitla kopa.
9: Eish.
11: Ke motho a cool and again.
1: Se tla ba bo bona gona o hula banga pokoto.
11: Let's go dancing. Ula la la.
1: Feli. Mm, bona kae?
11: E feli. Thank you mom.
9: Ke le bile ba re tsara tsa ka passport.
12: Ipe mo nyetleng wa haba se ya bo sa 3 million rand. How can ela spinner zonga jackpot race? Fetcha fela ka 2 rand ka pa ofeta di papading tse tswa weng. Sa haba ne ro. Ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo, lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
13: Tsela ya ho leba tholong ya Wafcon e tswala pele. Mme ke sempete ke o fete, nakong ena ya banyana banyana ba tlo o thulana le Cote d'Ivoire papading tsa mekgopi. Na bo mampodi ba rona ba tla kgona ho lwana ya kgumamela ho fumana tholo e tshwanetseng ho phunyeletsa.
14: All South Africa Sports.
13: Tsela e nngwe fela ya ho tseba tsena tsohle, tshehetsa banyana banyana. Boha Wafcon ka kotloho SABC. Mamela Afrika Borwa ha e nkana le Cote d'Ivoire. Tshebeletso ya lesedi FM. Mme o e bohe ho SABC 3 ka kotloho. Labohlano lena ka hore ya bosupa Mansibuya. Mafuma di Abolo Afrika. Mudumo ke o phaming ho SABC. SABC Sport. Ke mo hasi wa hawa simuso wa Wafcon 2026. For the love of the
1: game. A go le botsi bla moho le wena bong zithu mo re kena jalo ka mana ka N1 southbound pele fela jalo Albertina Sisulu Road ho ne ho na le di ntwana ntwana tsene ndi wile ka rommela ditlositswe se pete pete se phala ha mo na jana me he ka feta ka mono ke ka mana ka N1 southbound pele fela jalo Oliphant Fontaine Road le pheo le letona la mmila le kwetswe ka mono mo me di ganna ga kelo hlokotle ho na le kotsi a mang makoloi a malwa re ka mana ka N12 is bound pele fela jalo 4 track ke mo ile ho re le pheo le letona mmila le teng le amehile hona le lori e emeng kgegenene ka hare ho mmila ke ne go tshwaretse ya tsona tsena hore nyena e bona letso di bona sa di bone re tshwara ke tibus_mokone @limawela1x #ratella traffic

0: Ntshomla tya ho le Chronicle Deep mawu qiniso listen Themba agonelo ba go fela jalo thulisa ba bene metso tsokele shumele metso mena pele re fitla go nyane ya bone re sentse re nka ba ikutlwa ha 0797585066
1: Hi Thabole Lebu bua le dikhela dinyawa ka mona ka extension 2 mofaungu bana be ile ha ona potso entina njolo ska motho ha o hlaha motho ba go botsa go na jo o ntso phela jo entina bohloko ya mpipotso ene entina go motho o ka re o nantsa o lakaletsa lefuru ka re ha o emetse go a utlwe pia o thoshile entina bohloko potso eo e yang kwatisa hle nana motho o go botsa go na o ntso phela o na lebeletse lefula ha o Jose, ha shele. Jo putso tsedintse hle di ka o makatsa swapapa. Di ka o makatsa hle dango.
2: Askinsaka lega askinsaka. Ha na ponyo putso elo hini. Ke tla itina. E mbora ga nne ka puya. Ka puya ya stoati. Ke a ore. Bua slow. I like I see about bua slow. Ke mo holo ke le mokana tse itse ba bua slow ga le. A o tsoka le go tongetse bua slow. Okay, skip saka. Dango.
3: A KLB Alexa and Shabala. Hey, ke nankin. Ka ndure ga koloini, ke le mo sebetsa. Ai. Yo. Thank you. Tola ro ga ratanda.
4: Tsha go lelebu dumela mana beso, e la ntseisa le bua ka sehlo sena. Tsha go lelebu ke sebetsa mo sebetsi wa security. Sebetsa mo sebetsi wa security ke palama ba isikile bana beso. Ke na le more than 10 years ke plama ba isikile. Hey, o tla ba uta majita ba mpona. Ha o monna tshukule hana go re tshontso plama ba isikile o reka koloi nene. Ha be lo go ne ke na le chelete ya koloi ya ke be le khale ke kala makoloi. E ha ona potswe ntina jwala ka yiwe. Ke se ke le bile bana beso ke motla le pulele photo ka blue fountain ka mo.
5: Dumelang Thabolle bo dumelang. Ha o ke mo hloka le bitso. Nna ke ene ya gore na o etsa ngwana neng. O tla ba le ngwana neng. Ko ga ke nagana gore ga ke kgone, ga ke na kgone ebile ke potso ya bophelo ba ka kaofela. Ga ona ntho e utlwisang botlhoko jelo ka eo. Ke lebohile Skeemsa Drive.
6: Yo, utlwa motho ga o botsa na o tla etsa ngwana neng. Jelo ka kaekaa ke ena o tlo tla mo support-a, o tlo mo rekela dibese le di-pampers. E ke ngwana ne ke mmatla ke bile gara ke mo entse. Ke nna sa wana ka mona ka peka Lesotho Thabo ke qala le go kena.
7: Dumelang Skeemsa Drive ke Zondiwe Mothabo Welcome Street. Wa bona ya Zondiwe o unungwe le motinya ko o ntse le motinya o fokotsaneneng. He ya ntina eo e ntina. E ntina. Botsa motho fela o kile wa mponaneng e salong tsewa ke kile mosesanyana. Ha ntse tsumputsa he o taneneng ho nengwe le motenya o ya ntina ya ntina Zondiwe Mothabo Welcome Street.
8: Ke dumela ndumelang Thabo le Lebo hleng jo ha ona potso ntina jalo ka motho a tlare ho neneng go batla o mpatla tsebe na re dula election lokushining A1 ho ha ona potso ntina jalo ka yeo.

0: Be sentse ke botsa he ke re o no mpatla ha o tsebe mo ke dulang teng ha o tsebe ha kana. Yo. Ba motse shabela la go njibi le metsi maholo. Thank you bana beso.
1: Mera ntse bana se mo sa drive. Ke motho ke motho ke ga mona ga stense. Se na wa na mo tsantsira re le ga mo thatla mpotsa dipotso o ntse o phela. Ke mo ga ba simple ga bukhutshwanya ntse re fela he meta pantate. Ke tloga ka ba go tsofela mona ke khutlela. Mabitleng hape gare ke patuwe ke re ka fela ntla o tla mo tshutla mabitleng sharp skimi
2: mo be dilisho be bitse pele go fika go nyane ya bone ke ratella afternoon drive tibla o tshwaretse taba bohlokwa ke ene
3: ke nete top la 7 mamedi ke la bohlano la a powerball jackpot la bohlano lena batho ba di million ba na le monyetla wa ho hapa tshelete e fetang 76 million ho powerball a jackpot e lekanyetswang ho 52 million bakeng sa powerball le cascading jackpot e makatsang ya 24 million bakeng sa powerball extra haeba jackpot o isa hlulwe bakeng sa pele e tla theohela bakeng sa bobedi le sa boraro mohlodi yena o lokela ho fumanwa the national lottery more plays more chances more millions hopola dibapadi di tlameha ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta mme di bapale ka boikarabelo lottery ya naha e tlamaiswa semolao ke size khaya
4: lesedi fm ke molelo sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa basotho ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota
2: robo metso tso mo medira ga le bile horeng ya bone re ntse re nka maikutlo a ha ho 0860003084 mo haleng mo enkhotso
5: ke blataj le mima we
2: da teletsi
5: ha mna telega e bana beso
3: dat
5: hey hona le potso ke ne e ka nka re ba pala black man patile le batho o ipatetse ha batho ba modimo ke ipatela mang ha ke se ke bekwa se batho ba modimo ke be ka ipata nako ene ka ofela motho ha o bona wa se ka ipata he ha bana ke dula ntse ke tsa motho wa mokanakana ka nna wa kgona go ipata fela ke aowa ba ga ke se utlopotse haowa tibla tach kebee ukwe ande ha e le motho wa mogololwane e utlwisa botlhoko ba a monyaneng ke kgona go mmotsa fela ne ntse re bapala black man party lena jale motho wa mogolo e ba boima ka nako ngwe motho o kata go mmona maobanyana mone o sa oletsa ka mokgwa o ipatileng ka teng o ipatetse mang kebilatake ga e so kwana mogotlong o fentse ba rena a ketlaneng and-e ga ke e tla go tsebe gore ke be ke ya mane mo e leng ga eso wa bona jale batho be e leng gore ga se batho ba heso ga ba ntse ba mpotsa gore na ketlaneng na lo ipotsa gona ebe ba tla tlhe ba ntlhabela kgomo na goba ga ke tlile ga ke ba tsebisika ikgutlhela
3: batho
5: ya le bona go ntse ba kana ke tlane kampo bana ba tlongetsa party ya ke tsebe tibla he we patetseng o tlane o tso te pedi tse o tibla thadi le mawe
3: ya o khata
5: e lo ne e
3: tateliti
5: mona re ba tlile di wala gata
3: ga o rata tateliti
5: le mawe la bo dile ga tse ya ga
2: ke fodile ndate
5: bona o bona pina la bokaena hela ene tsa mali black eyed peas hela win
2: eh
5: uno se ve jeng ga e nwane sa a ile tsena tsa ha ya ikho
2: ke ta se ba tsore te tlo tse ke le bua
5: o ya tsa di ba ba se
3: ke ke e
2: o mo en khata
6: ke bi do
2: la ma se ve ne
6: ke do la ma se ve
2: a o tu ze ni
6: e di wo
3: e tu tsinganga
6: o re bra
3: a mna tsho khotbane man
6: Ah, kampo tsa ke tswa kae? Ai, wa bona yo yona arna ujana.
3: Eh.
6: Eh, kampo tsa ke tswa kae? Ke se ke ding. Tabela fela se ke di hore na ke tswa kae?
3: Kampo. No, rutwi.
6: Oh, love bro.
3: Thank you tsinganga.
6: Shabu diwe.
3: Eh, tada.
2: Mo yang khotso?
6: Ah, yenga.
2: Tele ga ngone so.
6: Eh, ta o tola motho bo tsore. Aw, ha sa na jwala na. O go wa tswa ka tsamo go tla ntshekela answer ya cash before ke ya go.
2: Mm.
6: Ba di ka re ha ke tsa bona.
2: Mm.
6: Shat.
3: Ta ke go mane.
2: Mo eng khotsa?
6: E khotsa mo bana beso.
2: Ja ke.
3: I'm going to go to the house.
2: Never.

bakganni ba makoloi mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana. Motsotsong o mong mmila o ka bonahala hantle empa ka o latelang mogodi o teteaneng wa fifatsa pono ya hao. O seke wa kganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao. Kganna fela haeba pono ya hao e hlakile. Haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 50, emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufisa ho emisa diteraka. Dula o fadimehile, dula o phela. Lekola sebaka seo e leng ho sona, o hlabe ba bang malotsana. Bona, mme o bonahale, ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.

0: Dumelang, dumelang, Skeem Saam Drive. Ke le mametse bana beso ha monate. Ai Friday sena sa mafelo a kgwedi le a tjhesa. La tjhesa Skeem Saam Drive. Ke le mametse leqhubung la 88.4. Ke tholwana pheko ka mona ka tlo mosheshwe. Tanko Skeem.
1: Ya kaula ya bafit. Ma ya ga magara e se o lahlana empa e le ya tisa kgotso ya ngwana Mosotho. Ska no bo go se o ile. Wana motharing sa ile ke a lo tshilano ka etletse. Skeem Saam Drive. Ai famba kahle bo buta, ai famba kahle bo buta. Ile hantsa ino famba. Ne ke ri ka pride nta saka hazard. Chila chila ka phumelela ka mo. Ayoba.
2: Hi, ngwana motho. Tsho le go di tshosa. Ai. Stofa se tsala ka 6 ka le seri FM ka mo ka studio. Yo. Ai. Ke poto la ire. Ai re nyi phele. Ai re nyi vesitse. So pina tiela sana masino ke rise so just give. Ai.
3: Tumela ntete just.
4: A le bolithibos ke o go bela tlhisa o go go bela o tlhaga o kenti a o kenti ha re mo kenti bana biso ha re mo kenti ke pega na tabanga mo ka botsabelo a di ka mane ka manyetse ndi di print

0: re lebile haholo mosiwa tsheo ka ditaba tseo tse akaretsang tsa hora ya botshelela ka bola kgutla torreng ya bosupa o tla tla re hlaba malotsana ka tse ntseng di etsala kgutlong tse nne tsa lefatshe ke labohlano kajeno bekeng kgwedi odimo ya Phupu e tlhola jela matsatsi a 30 a motso o mong. Motlhophiso lenaneo la kajeno ke Rapeo Mokwena a Thempo Matlaola ke ena a tshwereng kgaso go etsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka wotloloa nna yo ke tlang ba molomo wa moifo la ka lebitso ke Rabosana Madiehe. Primeleng ena kajeno mamedi re tla ke re tlo lekola seamanang le lefapha la thuto profenseng yane ya Gauteng mo o tlatlang go buisana jalo le letona le ikarabelelang la thuto la profense eo ya Gauteng. Kajeno o tlotse o thakgotswe merero ya mokete ya makhufe re tla ke re tlole ka o fumana le gona go buisana jalo le letona le ikarabelelang go tsa dipapadi bonono le setso profenseng yena Free State utlwa gona ke dipeng tseo ba di tlhophisitseng bakeng sa mokete wa makhufe wa monongwaga. Tsena le tse di ke tsona tse o ka atamelang go imamelela tsona di feleletse pirimaneng ena ya kajeno ka o setse ke re dula le rona o re o tlo itshuele tsebo e sa peleng. Ke abelela ba e lesome tsa morago ga ena ya botshelela re pele re boela ditabeng tsa rona re fete ka bona.
1: Ha ho supermarket e cheap ho feta U-Save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 900 gram ya Pocoma Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha U-Save fela. Dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
2: Jonna we, kgaolo e ntšha e tlo e kala, mme voucher ya ka ya go streama e fedile.
3: Maikutlo fatshe mangwane, o ka kgona go reka di-voucher tsa boithabiso ka e-wallet go WhatsApp.
2: Di-voucher go WhatsApp?
3: Eya, WhatsApp fela hi ho 087-392-5538. O tobetse buy, e-vouchers, entertainment, lo reka eng, ebe wa e netefatsa.
2: Yoo, ho sho re nka reka voucher le motlakase ha o dumeleha.
3: Ho jwalo, e-wallet e lengwe, di-voucher tse ngata.
4: Dula o le gaming, reka di-voucher tsa boithabiso le tsa motlakase ntle le ho dieha. Ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng. Ng ena leng tsohle ho WhatsApp FNB tshuso ya fetola dintho tsohle hona le dipehelo FNB lekala la First Rand Bank Limited mo agwa tsebeletsa sa tshelete di kadimo wa semolao.
5: Ana o mo amohedi wa SASSA grant. O se o fumane molaetsa hore o ye ofising ya SASSA bakeng sa tekolo ya dintlha tsa hao le ho ipaka o sebedisa self-service portal. Kapa o amohetse tjhelete ya hao ka la 7 August. O se ke wa iphapanyetsa molaetsa ona. O mpe o phakisetse. Grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Sena se etsuwa ho netefatsa hore ditefello di ya ho ba amohedi ba nepahetseng. Sena hape se thusa ka hore dintlha tsa hao di nepahetse mme di bolokehile ho database ya rona. Ba amohedi ba di-grant ba koptwa hore ba tsebise ha ho na le diphetoho tse itseng ho ditjhelete tsa bona. Mo ba lenyalo phetoho ya address le dinomoro tsa mohala. Koba ho ba phofu ya bokebekwa. O se ke wa abelana ka dintlha tsa hao tse kang nomoro ya ID kapa wa neha motho o sa mo tsebeng ditokomane tsa hao ntle le mosebeletsi wa semmuso sa SASSA. Hashtag SASSA cares.
0: E le shemele metsumedi jalo mamedi metsotso ka morao ra ena ya botshelela re thakgola lena la matshotlho phirimaneng ya kajeno ka tsereng. Lefapha la thuto profenseng ya Gauteng le na le phepetso ya diperesente tse 64 tsa tshubutlhelelano ya barutwana dikolong ka lebaka la batho ba falelelang profenseng eo. Sena se ile sa tlhalosa pejana ke letona lefapheng la thuto profenseng Lebogang Maile ka nako eo a neng a etsa phatlhalatso ya matsatsi a boingodiso ba barutwana ka tsela ya marangrang kapo online. Boingodiso bo qala ka Lahlano kgweding e tlang go fitlhelela ka Lanne kgweding ya Lwetse. Letona le boletse ha lefapha le na le barutwana ba dimilione tse 2.4 ka dikolo tsa setšhaba tse 2,111. Re buisana jale le ena letona la thuto dipapadi bonono le botšhaba ka hare ho porofense ya Gauteng e leng ntate Lebogang Maile. Letona o amohetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
6: Ya leboga ke rata o dumedisa le bamamedi bogae.
0: Letona jalo ka o ile wa tlhalosa gore phephetso e golo dikolong tsa lona ke palo e odimo ya barutwana ka lebaka la batho ba falelelang profenseng ya Gauteng. Ke maano a feng a o le nang le ona o sebetsana le phephetso eo?
6: Ke nnete gore batho ba tla ka bongata mo Gauteng, so ga ona gore re ka ba thiba ba tla dula ba ntse ba tla. and unfortunately tsandire bona re ka khona o kreya chelete e ngata nyana o tswa o le papala di chelete and ka re tse ba re bona bana le mathata a di chelete bo bane re shebane le itol so ke mathata magolo ga golo ao so rona re leka ka matla gore re fe ngwana o mong le mong tshono a batla dikolong tsa rona so ke ka moo re na le overcrowding so re ka tsere re na le solution ya mathata a re shebaneng le ona empa mathata ona teng re leka ka matla go bereka ka bonnyane bo re nang le bona no berekisana le matitšhere a re nang le ona a sebetsang ka matla ebile ka maikemisetso gore ba kgone go thusa bana ba leng ko dikolong tsa rona so ntho re popang gore batswadi bao ba e leng ba kgona gore ba ka patalela bana ba bona ko dikolong ba patale gobane tšheleteo e ka re thusa haholo gore re kgone go rarabolola mathata a re shebaneng le ona ebile re shebane le ntho e re bitsang gore ke di-triple T e tlo nka nakonyana gore re kgone go aka dikolo tse enough but in the meantime re leka gape le kwa go provide ntho re bitsang gore ke di-mobile classrooms but ka ge ke tlhalositse mathata a magolo gagolo re na le at least 64% ya overcrowding ko dikolong tsa rona meaning almost sekolo se seng le se seng se overcrowded ke ka mo mathata a le magolo ka teng ko dikolong tsa rona
0: jale ka ga e le mona he letona o tloa bekeng e e tlang le tla qala le ka boingwediso ba barutwana bakeng sa selemo se e tlang sa dithuto ka mokgwa ona wa marangrang kapo online go fitlha ga jale le fumana mokgwa o le sebeletsa le porofense
6: ee wa re sebeletsa ka ge o tshilo re a bula ka di-5 tsa August re tla bona gore o tla batho ba bakae empa ya re sebeletsa gobane re kgona go tseba gore ke mo kae ko go nang le space ke mo kae ko re tshwanetseng re romele bana ebile re kgona go thibela manyofonyofo a goreng batho ba ka rekisa space ko dikolong le gore o kry-e go na le dikolo tse sa nyakeng mothomong bana ba merafe e mengwe so online registration yona ya re sebeletsa gagolo
0: o sa tswa amantlha ena e manang le gore ebile sena se boetse se thibela le manyofonyofo a gore batho ba ka reka sebaka dikolong nnile ga e ba le ntlha ya gona le taba ya manang le batswadi ba sebedisang ditokomane tsa mokunyata kapo ba sebetsang mmogo le ba bangwe ba batlhanka ba lefapha molemong wa gore bana ba bona ba moele dikolong le etsang ka seo
6: ke nnete ke ka moo re kopang gore batswadi ba sabe ba reka di-address ba sekabe ba fana ka di-address tsa maaka gobane ga re ka o kry-a o etsee jalo o tlo tshwaruwa ebile re sebedisana le maponisa and go tlo ba le nako eo re reng ga re sa tshepe gore motho o re file address e leng yona re romele basebetsi ba mmuso ba ile netefatsa gore address eo motho a re fileng yona ke ya nnete kapa tšhe so batho ba seka leka go utlwa batho ba ba botsa maaka ba ba botsa gore ba ka ba fa space a ba ka ba fa ditšhelete a eo ntho ya go tshwana le eo
0: le tona ke kopa o ntshwarele ganyane fela re fetise mabenkele re tlo tla re tswela pele le wena ka mora mona
7: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Tsa habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: The Yes Shop Right e maemong a yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 10 kg ya nyala, ya Super Sun kapa ya Iwisa Super Maize Meal, 10 kg ya Testic Rice, le 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 299 randa boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shop Right e fela.
1: E ma shimema be di jalo ma bidi bitso tso ka mora hore ina botselela ho ntsoba metselena ne o la ma tsohlo tsebeletso ke le CD FM re tsirwisa na jalo le letona la thuto di papadi bunono le botshaba province ya Gauteng e leng le bogamma ile letona ntlengwe hape kore ho bile lengongoreo e nnileng ya hlahella kana ko e fetileng ho ba bang ba batswadi bao e leng matswallana ha ina Afrika Borwa moo ba neng ba tletle ba ka hore ba rutwana bao e seng matswallana ha ina ba nehelwa menyetla pele ho ba kwano lapeng se le etsang ka sona e bang e fela e le nnete.
2: Well, ha se nnete eo empa o tla tseba hore kgotlatshekelo di-court in the last years ba ile ba re posta hore re nke bana ba ba leng ba matswantle. So ke teto e ntsileng ke kgotlatshekelo eo, ha se teto ya rona. And a una need ya hore re fa bana ba tswang ka ntle priority ho feta ba rona. Ke ka moo re nyakang di-proof of address, re fo nyaka go bona hore motho o dula moo a apply-elang teng na. So a iyo ntho ya o tshwana le eo.
1: Ne ke re fela letona tle re lokise ena ha re ba bitse matswantle re ba bitsa melata he empa he se shapile fatshe letona. Jale taba engwe hape letona kore nakong eo le neng le keteka letsatsi la Dr. Nelson Mandela o ile a bua haholo ka phepetso tse teng dikolong tsa makeišeneng le tsa mekhukhung haholoholo tabeng tsa tlhokeho ya phepelo ya metsi mmoho le motlakase. Ana a beka mohlomong ho na le batsetedi bao le hopolang ho sebetsa mmoho le bona ho lwantshana le pharela eo.
2: Well, that was one of the things that they now think that the president that they mandate, and really Rafanaga, the water tanker, Rafana, the guy inventor, see, Rafanan is one of the people that is on a private sector, or a very cruise, even a reserve, re papa papa ne ngitse la tse papa papa ne ngwe re khono rarabulla mathada ao hangata re ba ne mathada o re di maspala dina lokwa la metsi le motlakase go di kono re le mmuso wa Gauteng re spenda 2 billion rand re fa dikolo tsa rona tse papa papa ne tshelete ya hore ba khono go ipatalla metsi le motlakase. So re le mmuso re na bothata ba tlete ya ho patala metsi le motlakase. Mathata e ba hore in certain instances o kry-a hore dimasepala di overcharge dikolo or ha gona mitara go na le problem ya connection tse dingwe tsa dikolo di tlhoka di-borehole ke ka mo re nang le letsholo la gore re ba fe le di-borehole and all that. So bothata bo re rarabolola ka tsena tse ngata ebile tse papa-papaneng.
1: Ntlha e nngwe gape e sa tswatlhelela ditabe moraong tjena le tona ke amanang le sekolo sane sa banana sa Oprah Winfrey se go nang le phatlalatso kapa go ileng a etswa phatlalatso ya go se tlilo kwalwa. E be ana go na le maano kape meralo eo le nang le yona le lefapha go leka go bona gore ke tshebedisano mmogo e feng eo le ka tlang ka yona le gore na se ka boela sa tswela pele ka tsela e jang.
2: Sekolo ha se kwalwe eno ba fela gore mme Oprah Winfrey a ka sekolo a ba involved go sona empa sekolo ga se kwalwe se sa tswela pele e tla re ga nako e fitlha ra tlhalosa gore go tlo etsalang ko sekolong seo for the next year the whole of next year mme Oprah Winfrey tla ba santsana le teng ko sekolong sena ka 2028 re tla tswela pele ka sona. So sekolo ga se kwale o no change-a o no fetola lenaneo le a nang le lona mme a le berekisang ko di-scholarship o santsana tlo tswela pele ka go fana ka di-scholarship but o nyaka go etsa in a different way. So ke ka moo re reng re kopa setšhaba se re fe nako re tla Rapanani the whole of this year and next year, and really muso renyakau nida pa tsahori au kasi bini matada au na kolo se topa luang bini skolo tanzan tuto tona bini. Sekano ba sa sekano dijua ni bito le different ba ne kie na me opiti ne ngore really sekali bito le different. Bita hari nga o baga 2028 ra tlhalosa re ke lebitso le le peng leo a re tutileng lona ke lebitso la one of our heroes in our country.
1: Jale nna le wena ga re phethela letona re tswa o tsena tsa thuto re lekola tseamanang le ditaba tsa dipapadi o sa tswa ba le kopano le ditlelapo tsa diatleletiki ka porofense eo ya Gauteng gagolo-golo mabapi le ntlha e amanang le Soweto Marathon e be ke difeng tse o rileng la di fitlhela kopanong eo ya lona.
2: Well, ke kopane le ditlapo tsa ga o tse ba gore ditlapo di na le what they call a trust and ditlapo ke di-beneficiaries tsa trust. Santse re kopane le bao ba ranang trust re sa tlo bonana le bona re bonane le di-founders re dumelelane gore lo tlhoka re be le kopano e le nngwe e tlabang le di-trustees e tlabang le ditlapo e tlabang le di-founders ebile e tlabang le ketapele ya Central Gauteng Athletic. And re dumelelane gore in the next 2 months tshwantse be le gore re tshotse solution to Soweto Marathon empa ntho re ka e tshong gore mo ngwageng o re leng go ona Soweto Marathon e ka swele pele because setse go le late and tshwantse be ka November ebile go na le di-atlete tse sa patalwang tšhelete ya tsona ngwageng o fetileng so go na le ntho tse mmalwa tse tshwantseng re di rarabolole tse shebaneng le trust tse shebaneng le Central Gauteng Athletics ebile go na le di-entity tse dintle ba di-establisheng o tshwana le PTY company o tshwana le NPC non-profit company and all that so tshwanetse re dule fatshe re ba thuse gobane re ba botsise gore marathon e ke ya batho ba Soweto ke ya bona rona re le mmuso a rena pelo ya gore re ka nyaka go rana marathon. Marathon ke ya bona tshwanetse ba rarabolole ba lokise ba rane re marathon rona re tlo ba thusa re le mmuso gobane re nyaka gore marathon e tswelele pele ebile e thomelele.
1: Altona e re re leboga ha golo kana go le motsotsotso re ka dimileng tsona ka jeno.
2: Bona tsape ga lebo.
1: Yo mme di ke le tona le karabelang le fapela thuto di papadi bonono le botshaba ka go province ya Gauteng yena ke leboga maile sena. Serbia jalo metsotsong e mashume a mabedi a metso robedi ka morao ra ina ya botshelela ha re tswa province ye ya Gauteng re ke na province ya Free State of Manoreng. Ka jeno thagotswe semmuso moralo o mabapi le mokete wa makhufe wa selemo sena. Mokete ono o tshwarelang Bloemfontein monongwaga o tla tshwara go tloa ka latharo kgweding ya Lwetse go fitlhelela ka la 12 kgweding eo. Makhufe ka dilemolemo ebile kgogedi ya barati ba mmino bonono le botšhaba e seng fela go baai ba Province of Free State empa le baaing ba tswang gotlong tse nne tsa naga e ka setsana le dinaeng tsa boaisane tse e kenyeletsang Lesotho le Botswana gara tse dingwe. Le hoja mokete o ile wa gina o latela soa sa COVID-19 empa o boetse wa tsosoloso gape ke mmuso wa porofense ya Free State tlasa lefapha la dipapadi bonono le setso. Re buisana ga jale le letona le ikarabelelang lefapheng la dipapadi bonono le setso porofenseng ya Free State yena ke Mme Zanele Sefuba. Letona o amoetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
3: Dumela ntate Ramosana, ke dumelise le bamamedi ba Lesedi FM.
1: Le tona ke mona ka jeno he le gakotse go tshwarwa ga mokete wa makhufe bakeng sa selemo sena e be o tlile go fapana le go tlisa diphetogo tse jwang papisong le wa ngwagola.
3: Re thagotse mokete ona tsatsing lena la ka jeno gore re tswele pele o tla gopola gore selemo se fitileng re ne re kala go tswela pele ka ona ka morao re o eme for dilemo tse pedi go latela maemo a bileng teng mme re le ra leka ra re re ya go gotlisa hore batho ba tsebe hore makhufe ntse le mokete wa bona o ntse le teng hobane o tsamaelana le heritage ya batho ba Freestata, not only ba Freestata empa ba South Africa ka bophara. Jwale selemong sena re lekile hore re eketse di-program tse teng tse tlo tshwarwa go tloa ka di-3 go fihlela ka di-13. Re tlo ba le Basotho Cultural Village hore batho ba kgone go tlo bona di-artist ba tla tlisa ntho re e bitsang di-craft tsa bona mo batho ba tlatla ba tlo sheba mosebetsi wa bona mane Naland ke e leng museum yane ya Afrikaans e teng gona mona Bloemfontein. Hape re bule ra gotlisetsa go na le program e bitswang Divas mo o tla fumana gore ke program ke yona ya mmino. Go na le bomme ba binang haholo e bitswa Divas gobane ke bomme fela ke program e kgethileng mo go binang batho ba bomme. So e gotlile re lekile gape le gore re bule sebaka sa gore re be le dibini re lebeletse sebini se tswang mane Senegal e leng tate Salif Keita e re mo tsebang kgale e le motho a tlang go tlo bina mona ka nako tsa makhufe. So re lekile gagolo gore re eketse go feta mo re entseng teng selemo se fetileng.
1: Ke ne ke tla gona ntlheng eo ya gona le lona le lefapha e sale le qala go itsamaisetsa ona mokete ona o tlowang wa gola ntle le gore le batle batho ba o tsamaisang le fumana le fitlhelela seo le se batlang ka potakatso ya lona le gore se e se bolokela lefapha tšhelete ka tsela jwang ka sena le taba ena ya gore nako e fetileng go ne o ena le batho kapo dibini ka gare go profense ka sena le ditaki ba neng ba na le o tletleba ka gore ga ba ne hele monyetla gore ba pepese talente ya bona na le kgona go ba kenyeletsa e sa le itsamaisetsa ona jalo ka lefapha.
3: Nka re ntate go betere gagolo gobane gona ja lefapha re a tseba gore na go nka eng bokae gore re be le makhufe, ke eng se tshwantseng se etsagale le gore re kgona go kenya dibini tseo re kgonang gore re dife monyetla ba gore ba kgone go tlo nka karolo. Ka o tla gopola gore selemo se fetileng nka re 80% ya dibini tse ne di le teng di nka karolo e ne e le dibini tsa mona Freestata. Le selemong sena re shebile gore re be le lenane le phaameng ganyane la dibini tsa mona Freestata and gape ntho e re thusa le ka gore re kgone go accounta go AG gobane ga re ya tlameya gore re ne re tsamaye re lo batla go motho a na re etsetsa mosebetsi gore na mosebetsi o tsamaile jwang. Ke ka gore reng go betere ga re iketsetsa gobane ga re le tšhelete re kgona go boloka tšhelete gore re eketse di-program tsa rona. Jalo ka ga o buile ga o ne o qala gore re gotlisitse ka mora gore go be le COVID-19. Ka mora COVID-19 tlhoke ya mosebetsi e mengata, batho ba bangata ga ba sebetse le ditšhelete tsa mmuso le tsona di fokotseile. Jale ga re iketsetsa at least ga re na boima boo ba gore le motho a re tshwarela mosebetsi yena ka bo yena o tshwantse ka mona a ne re fe motho tšhelete e ngata eo e re sena yona re le fa.
1: Jalo ka mme yona ntlha ena letona ya taba ya tlhoke ya mosebetsi e tlhagileng ka lebaka la lona kapo sewa sena sa COVID-19 le etsa jwang go thusa borakgwebo ba bannyane jalo ka batho ba rekisang bo dijo jalo jalo gore le bona ba be le seabo nakong ya mokete oo e le tsosoloso ya ona moruo wa porofense ka setana le masepala wa Mangaung.
3: Go ya ka report ya rona ya selemo se fetileng re bontshitse gore batho ba ka bang 902 ba ile ba kgona go fumana mesebetsi. Borakgwebo ba banyane ba 47 ba kgone gore ba kgone go ngodisa mono e be batho ba tlang ba tlo rekisa le dibaka mo batho ba robalang teng ba fumanang maroko le bona ba ile ba kgona go fumana kgwebo for matsatsi ao. Gape ke batla go boela ke gotlele tabeng ena ya gore ga re fe motho a le mong gore a etse mokete ona ntho e re thusa le gore bo rakgwebo ba bang le bona ba kgone go fumana bonyane nyane bong e re na le bona gobane re kgona gore ba tle o ba kenya ba le bangata gore e mong le ong le e mong a be le ntho a etsang makhufeng mo go na le gore re ise motho a le mong e be batho ba bangwe because e ne e le yona gape sello se ne se le teng sa gore makhufe a dula a fumanwa ke motho a le mong go ya ka di-procurement process tsa lefapha o bo fumana gore bo rakgwebo ba bangwe bona ga o na ntho a ba e fumanang empa tsela ena e re nkileng gona jale re lefapha re etsa gore bo rakgwebo ba banyane ba province ya rona le bona ba kgone go fumana mosebetsi ka bongatanyana
1: nna le wena ga re phethela letona re tswa tabeng ena ya makhufe go sane go qala kgwedi e ntšha kgwedi ya phato kgwedi e tsejwang ka gore ke kgwedi ya basotho le lefapha le rerile go etsa eng
3: re tswela pele ka o ketika lona letsatsi leo la mathwasa a selemo sa basotho gona mane basotho cultural village o tla gopola gore selemong sena gona mokete oo o qeta dilemo tse masome a mabedi ga e sa le o qalwa ka selemo sa 2006 selemo se fetileng batho ba ne ba le bangata gagolo mme selemong sena re lebeletse gore batho ba tlo ba bangata le go feta re tswela pele ebile re lebeletse le ba tswang lesotho ke a gopola gore ofising ya ka go fifile kopo e tswang go e mong wa di-minister tsa lesotho a kopileng gore le yena a tle a tle e tlo ba karolo ya mokete so re tswela pele ka o tlhompha le go ketika selemo seo mathwasa a selemo sa basotho
1: letona re leboya gagolo ka nako le motsotso tso re kadimileng tsona phirimaneng ya ka jenong
3: tanki ke a leboeng
1: yeo hemamedi ke letona le ikarabelela lefapheng la dipapadi bonono le setso profenseng ya Free State yena ke mme Zanele Sefuba se na se re beya metsotsong e mashome a mabedi a metso e mene pele re fitlha horeng ya bosupa.

0: Meg, Joey. Exo, it's a rant. Ako, si Silas. Mkho, muna, Silas, Eva. Silas!
1: Silas!
0: Bona!
1: How much?
0: Hey!
1: Wa ho tsa botlhoka ka le monate ke eh ibile ke bona nno ha ka ya ka tlunga mo
0: a se ka mbella ka Silas
1: man
0: le be ho na le nno ka tlunga ke go le ka bitire ho feta ne ke shebile
1: ah ema how to na hlotse kwante monate ke ho etsala
0: page
1: ke sa ke bona
0: ranta
1: eh
0: le ma butwa ka
1: ha ka ke nna le tsetse mo
0: ke ile mpelela ho tsala
1: ho thwe ka pa ba ka tshisa na ma
0: i chebele Silas bala mo
1: sheba
0: ntena ka tsa nebisa sa ntsheba bona bala
1: Hula man. Handle se ke mthomfuthe ma handle map. He? Ah ba butle butle ba hasi tabe na mabalo. No. Max a ka etsa mthomfuthe o tla hona.
0: Ko ba le o tlwelo ba ba.
1: Re ke bo.
0: Ke serious na Silas. Le ke maketse ho ka ka nnete me ha ga ba.
1: Eish.
0: Ke se yo ke motho a.
1: Hey, make no ha.
0: Ba e kana.
1: Hai, hai. Ke mo le ko satani. Lo hona ha ba ke no ha ke no ha maso muma. He? Ko re Max ba. Hai bona. Hai ko. Ke mo le ona ka dipelele. Ni o tsatsa ba mon petela meno mon bantha thati ha le net o nkotle tse tlo ka kopa mo lunga motho ona. Hai khona mama, se ntho ke tla ya na Max ema.
0: Hele. Handle ntho e ya le Max e ya kae? Ona o komplele. Hai be fela ho e pata. Max o go tsisa inye kana. He? Ba bona hala ho Max ha o rate man.
1: No bantha thati ke tse Max
0: sa mo ke. O kwa le tronkong.
1: Ko. He? Max ke tsa ntho e.
0: Sheba.
1: No ma se nete ntho ena ma phuma.
0: Sheba.
1: Hai
0: ko. O batse ba keng? Ka mo khotse tshumetseng ka ding wena sile ke mari mari taba tse ya sele ke nnete
1: botu
0: ke ne e mo tshwe ke tshebele bo
1: ke ya bona ke
0: black and white
1: ba
0: la utlo hore na se wa wa tso o patetse mmadi o tsheleteng ka jwa ho ga tshwarise bona ne hore na ntho tsa dietsa ke tseng yon jwa sile ke ne ke ntho tsena se di ya ke
1: se ne ma bo hloko o nkuti tse bo go ne ke mo tsara ha ga le kale bona hona o ka ile pele ka petsa ha o be a ding di ba mo na mara o man le mang a bona bona hona ba lungetsang o ka batho re ba ke nya tlo ha e khona o ka le hampe butle pe ke sa ke ba next time bo rona nna ke ba ntwa ntwa rona ke re ha e khona o ka le buko te butle ke
0: mo la ba tla se se kai se se ba kopa o khutle mo ke kopa o khumo o ka ho max o go leka tsile na o leng ke yona o ka montsha go ya motho aka
1: Watsaki
0: baby mamela thola moya re bui thola moya a tsiba bile ke o sisa o
1: mabathu ga o halen ke ba tlo kopana le mse re bua men o utlwa ona ke reng
0: ho
1: le mabathu me o ntelletse me ntwe na ha tlamela hona tsa lena
0: ke o tla thetsa ba tsi ha go ke o tlisisa fela ha o batlo o qetetse o entse ntshola ka
1: yona thola moya o le belle tso re ketse e mabathu he bona
0: fela
1: ke le ntse ba palo ma tlhoka ke le bale bona o tla hore ma akhle mena lo hona thata komplele ma batho ba bana no tletse bunya o no tletse
0: ke bona ha ke
1: ba tla ta next semana ke mo tlala ka ntse nyona
0: ha go sila semoka ke go theole moya ke biaka
1: ha
0: go a go imela hanyane ke ke tla botela gala setse ke mane
1: ha ke ba tlendi ke ba ta kopana le next semana ha di tadi mane ha
0: go
1: fela o fela
0: sheba ke ba tla mamele no tsebo ihle o e hlali ke sebetse ka ba ha o hali tjena ha o thusi letho o go qeteletse ntse diphoso
1: tukile re di dia ha batho ba go nna go ba tsala semana bula
0: A go khile di paro tsa mofufutso ba Silas. Sheke o dula fatshe ke tlotlela metsi baby.
1: Dula fatshe
0: baby ya kahle, dula fatshe le mahatsa.
1: Yo.
0: Tswa ka ntate si, dula fatshe. Ke halifile kwa wena lena, dula fatshe.
1: Ya.
0: O tsaba ke di ntho di ngata tseng di etsa hala. Ho sane o tlo itshola. O hopola gore ke le jwang ha ne ke tsoe ho go ke Max. Ka jeno ne ke Max o go mena bohlo. Dula fatshe motho wa ka. Sheba e re kaka. E re kufela ka o thole. Ke bi ya ka o lukile ho ka. Wa.
1: Basha.

0: Ngwana wa bona ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le ding swabisa
1: ke a tswa gore ke dula ko emeletse ka ngwaneno wa gago yo o utlwileng le ena ngwana fela he ke a opisa gore ke tla leka go mo amogela ke mong ke tlo ka ngwana wa ka a kere ke yona ne o batla go mpolela
0: yonetenetle eya yona ke a leboga e le mona o mpisa gore o tla nthula ka botle ke a leboa dene ngwane na mo
1: ratakatla
0: ka pelo ya ka go fela ke moe jalo ka ga ke o rata dene
1: o lokile madi wa ka go be jalo
2: den ere ke nnete wa la ngwane o ka e se le ta gore letswalo latelo a itlola se fete ga o le latela ka moo.

0: nna tsholo a nneno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka kana le dichefu mane na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheletseng chefu
1: motswala o kgolwa ka bophelo ka ofela gobane ke le tshintshi ya tshintshi o ebe ba ya leto ga motho a bole motho wena empa ke tshwe gore na le ka lona le tlo o kgolwa e gobane a ke bone ka ofo shebile o duba
0: bona ga o tshono ketsa ke wa retufta kase baneng agente yaka le yona mpoleletse taba ya gore taba yaka thata ko ke amogalla ke tlame a ke fumane bopaki ko botlatla bogalo gotlho gore ga ke nlato ko bonkaka
1: fela maditlhantsa ke wa gao yena goreng ga o motsa tlho mongwe a ka gopa gorena o le eng gape
0: a tseba ka puleng ga a se o tlotla mona tlompona ga ke tsebe morego a ikofeng mo mongwe o thabile o ke tshwego
1: ga one ntho e ka e etsa yaba ya makatsa meba le ke gana le ga o ka thwen ke ena a iphiletseeno a o ipolaya o ya mathata a gae nka sea hela mosadi yono wa lefiri ga ona ntho e motlang
0: bua ka ena puleng a ke bona o sa thuse ka leto ke tlate ke fumane bake mala bopaki tatla bonthusa gore ke tswe ka gane ya kenya ene ka bo yona
1: kana gamoa lete ke kipsina batshwenye motlaka ke nna le go ke se sentise ke nna le wena lo ka monwana le lena ke tlo fopola gore ke be ke fone nnetse ya gore ke eng e etsatseng ga o ntlo dula trong mona ntse ke le teng neva ga e taba tse di gotlhofumane bopaki malepo ga e butswela phephete
0: wena eka kolebese ehe wa tseba ka bo nthusie motswala o nthusitse ga bo fela ga ke tsebe gorena ka nnete ketsa jwangka etsa jwang
1: seka batshwenyeya gogang
0: ekeona le yantse ba motswala o santse a ntshosetsetsang gona a bore ka moo ke boraiana gae ka tengnagana ke ditsfetseng
1: kotso o yeo ka mogale focusa gore bona o tswang ka mo
0: motswala ntho tsena di etswa ka tšhelete le wena wa tsena
1: a ga sese
0: nka se tloele o tshwenya ka gale goreng mogale o na le tšhelete e fetanyana
1: ka moya motswala o nagane thata gorena go etseng tsatsing le mogale a ka ba ba bang tšhelete fetang lefatleng ga o sena molato gona ona ja o tlameletse fela ntho e re e batlela mo gore na re tse gorena nnete otsala le ena mogae ka ipatlela nnete gae motlha ebile a tso bophelong
0: bamotswala mo ke leng teng kore ke seta o nagana ga ke gopola fa gore nka nna ka lwa ke mosebetsi neng kane ke jwa motswala ke ne ke ya lampu ne ke boate mo yena ne ke ikenekene ke efemoga ka bo
1: motswala nnasae fela maare ntho ka o bolelang yona brief e out brief e out
0: jale
1: ela lefoise gore na o etsaetseng le jele eng ne di pheuwe mang ke mang a o tliseditse tsona dijo tseo
0: ba ke gopola ke gore tsatsing ke re rolo re take away
1: eye
0: ya ba ngwaga gore no o tlaya ka ndula fela beya ya ba ongwa thadijo ya ba ke ana go maganoma dijo tsena ka ntsheletse na dinyane joe wa se motswala jo tseo ne di tlamedi joe ke nna
1: wena o ruile mose a tlong gathuile
0: mararao
1: setsa ga monnete e ka ga go na lethoso empa monna wa gago a tsegwe gantle mofuta o fengwa mo fela
2: wenawena sentse o ne lebeletse gore tse jang o ntse o tlo ngwane wa heno dilampolae
1: drop the act o tseba gante o bolane a ke se a opolaa ke ona ena a batla go mopolaya
2: wa tseba ga ketse o bua ka enseng ga ne ke batla go bolaya tshola gobaneng e le ya qeteletseng kene sepetlele
1: ke taba ya nakwana fela taba tsa tlabe di le tenemeng very soon nto tsa gao a tsa sete ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ena a tlo jang dijo tseo tsa gore fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore go tlile bang e be ko wena jeleng dijo tseo
2: cynthia ko bolale gakre ga ke tsebe wa ka eng ke a tseba gore ga ongrate wa cynthi fela ga ke utlwisise gobaneng o tlamaya gore o nketse le ka ntho empe ga kana bothata ba reng ka
1: wena ga ona mo nena e kopaneng le rona ke a go kapa ko tlhoile o tseba gane ke bua nnete gaufi le kgotho e tla letseba nnete ena mme wena tlo ba ngwena o kwalwang nke nnotlolosetsena ba se latlhe kae mollotsa too wa gala botšhane
2: a tseba wa ithetsa a betere nna ke ba nnete ebile ke a tseba go ke bua nnete ga ke nataba gore bua eng ka nna kapo o bua jang ka nna sentle

0: jolo ka ho. Rani Bailey ska ba e bona le gala a o bolla thoko. Re etse mo hlala ka e gore ba bang ba tla tsebe gore mosadi a se bapalwa a se potela thonka le hlaka. Yes,
1: ba tla no go ba tsebe ona ba sadi ba Sapsville. Gege, no to gender is violence.
0: Yes.
2: Bathong moha o nkisa wae nna ka le mabaka ka nako ela o mpitsa mona ke tla ke matha he bathong
3: se ka batla go bua tsiye batho no no utlwa
2: ke tsiye batho ntse
3: o tseba ha ntla gore wa nkota sipase
2: he bathong
3: e bana ke ha batla ke tla o pitsa anytime
2: wena sekolo tsa ha o fele mohali ha se fele
3: e bana
2: he e utwaka o nketse se ntho se ngata ha o lphilong ka sampolela o ntse ko bolotela hana jwa le
3: mosadi o tlatella ho nkolo ka mohla nna keng ha o sa nkoloda o
2: he batho
3: ha ile hona jwale ha batla o tlameha hore o tlwa o na o na o
2: hey o butwe bona ga se khona mahali hona je na go ifedile bophelo ka go jwetse ifetotse bophelo baka
3: wena
2: batho
3: o bona ntho ha hore ka fetola bophelo ba go la ho notwa talo ho thwe ka di million ke tsela fetola ba ha o ndo fetola
2: ha ke tlo ila ke ntse ke mathaka mo ga ha le o batla
3: bona ho la ho ngantsa la le nna wena ha ke o batla ho batla ra go wa tabetseng ke re na rana na
2: utlwa eng utlwana eng ke mametse bu hey nna ke batla ho tsa pele batho ba mpona le wena monna
3: bona ke ke go congratulate ngwana ke re le le le le le spado male he khutlwa ho tlwanyalo nana he lo ke itse he man ke go utlwa from the horses authority e taba e ke ne
4: wa tsebe go kitima ha a ke go bone eno e tle se di skoranta wa bua ka
3: ke ka o tsaba ho ngara ka pa ho sholwe hore ke nne ka o rwa ya ka
2: a ke show eng
3: a ba putso ke nne wa nyalwa ka pa che
2: hey nyalwa tama he o bane go kabila ke go ntse ka
3: o not so stella na lo wena fa na ntho tse ata tla me ngo di bua lo wena pele o ka ma ha o lo jwang ha ile mona o nye ke botswalle wa ka ha bo fa re ding last man standing last man standing
2: shebe go tlo eng wena le fanile tswalle he ska ba di phoka ebile di phoka lapela ngale
3: ha nya nya la wena go tla hantle la ha ile botswalle wa ka ba nna re la re bitswa ke re tsebela dipiri tsena tsena tsa hae
2: e le gore ga antle mogale ke eng e o e bang go nna oba nna ga ke tsebe o lomedie le gona ka joke tse boroso
3: but joke wena oba wena e leng yalo ke fae o neng o matha e go neng o matha ngwana batho
2: mogaba o kgabane nnatlhe ga ke o mamela o ntse o nyenyefatsa ke kopa go kgabane le nna ke tsaye
3: as leaveorele le kry fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsonkolota
2: kolota
3: ga golo jwang lo dula le fa ke tlo tlhoka golo le teng
2: e batho mmale o ka sele le gore ke tlhoke nna wa ka botsheleitlhe ntho tsena tsa gago ke qedile ka tsona ke tsetse bophelo bono
3: se ka tlo ketsa betere mona wena sepati e go ntse o tlo ntla mosebetsi wane o ile go etsa ofising ipato
2: hei mohale mohale bona mohale batlo go ketlo di faile gae nanka se kgone ga letlhe ke kgathele bophelo bono
3: sepati o tla kgona jalo ka go ile gona ka ofising ipato o kgona le ona jwang
2: fela ga ile gantle o dikwa ka mohale ka ba o e tsalang ka wena
3: ketle ka majwang ga ke utlwa ditatsa gore o nyala lefane ka tshona kry-a nna man ka nnete dithapelo di arabela ka nako engwe le sa rapedi tjena man tele man
4: ke o kopa mane sekolo sa lenyalo lake ke a o kope ka o kopa mane o kotse ntlo ntsaka
3: ga se plane ya ka eno ke monna ya namamelelo ke tlwella o setle en pele wa setle fa move ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boe kopana ke re maranting
5: Sipadi, ai ba o sala ka mona ka je se fetu ke ga o latelang ka bomo

0: Okay, bonyane dilase he, o ntshira pele ntse o di moletlase. Hey, a go gawane
1: le moya o tlhile le rato. Ha ntwe bi tiro ka yitsa. Ha? Go gawane le nna she bana le taba tsa ha o go gawane le nna.
0: She bana le taba tsa ka jwa ya phansi phezji. E ka re wa tutu ya ka tlhong ka mo. Fatse o mplele na ho etsa haleng. O je wa ke?
1: Mm. Ha ntle le njam le rato. Ha go tlwele nthotse siko hle. Me. She bana le bophelo go gawane le nna. Saina.
0: O bona go bitufilese.
1: Hey.
0: E bona. E bile ka rufile. Max o etsa la eng? Bua nna hle monna wa tlo mong ka gona go thusa. Ke.
1: Ngale be mo tsotsong ona house na mo thusa nix nix. Ke di le kan.
0: Wa bona.
1: O fe di.
0: Wa ntsosa jwa ho bua tjena.
1: Max.
0: Tsosa. Ke go dile fast o mpelelo. Ke eng se se kana kana.
1: Wa tsike ha ke batla go tsosa ka nix. O tlo tsena ke taba tsa grado. Ke tla bona nna. Ke tla bona nna nna ka bona ke tla bona.
0: O son tshusi tsa tshwana mos. Bua rona ho tsala e tlo le hoetsa tjena.
1: Yo le rato. Ke tswa ke mo tsiare. Mare man e shene no no no no no bo bona a e tlo le taba e man le rato e tla o tshusita hle. Ene e be o kenyetsa le stress e ta mo na e tlo ela.
0: Tswile tlare na le tsona stress. So ke kopa o bua tlo le tsona ntso yetse. Ho tsala eng? Mo di yuki.
1: Mudi wa tseba ka ntho e kentse.
0: Ha?
1: Jwa. Hey, ke o mplela hore ho sane. Ke tla be ke le front page of Prize News.
0: Tsena. Jo, rena waka. Tsena, jo re tsena. Ka pore bali. Ke tsa surprise video.
1: No.
0: O tlo tsela. Wa bona ka ne ke re o tlo mmolelle tse pele di tswa ka motho. Ka motho mong. Awe, go jale ba surprise video mona ba tlo ntlo feta sense ba sa mpitsena. E ka ba tlo reng?
1: Le rato ska ba re solve ma. Ke tlo e solve.
0: O tlo solve so much clarity.
1: Ke tla bona rena ke tsa. Ke monna ho pala ke tla
0: bona. Wa bona ntse tsa tsho le di ntlhaisa ka tlo feta. No. No way. Jo, e wa bona hey Max wa bona ke tsang.
2: Max, wa detsa rolebe o tsala difi. Se tuke gaolela ka moso.

0: tamat.
1: O bra yak.
2: O no le pesa ka se ye mon. Ha o kwa fela sisika.
1: Ntshwarele.
2: Ke la tso mong ata. Ha o ke tlamyang ho etsa bo.
1: Tlo pa tshwarelo bra yak. Ne ke mpa ke o fikeletso fela jena.
2: Na jalo ka mblele mona kula. O no tseba re thabiso. Ho na le motho ya sebetse le yena ho jale day yak.
1: Ke
2: ke wa jalo kula.
1: Putswa pepe.
2: Ka ntlo etse ba mona.
1: Ha. Bra yak. O bra yak. Na tsebe ne ke tsebe. Fokolo bra ya tlen ke ke ke go ke ka le kiti bra ya ka tlen go ke ile ka bile antle ke ha ke botha bisa ka kolo e tuti nana mme ke putsa go ne man pikini nana o hle go lo i gana ntsa spana mona jwale ha mo charge ka tena o sa ka kolo este so ke re no man no o na le ntwe tsa la bona nana
2: mme o e ndon tsang ka fitisisa gore ke bo putse ha na tlo mpo nna a bona ke tsikitse
1: ba dei ke pikini
2: ke o tsa go tsena o kete ante tla ba
3: o sa tsa tlo patala ngwane le warti ke re o patala ka ma
2: hai hai ba o tlhoke ke tsana nna mohala nna bohala
1: a bo bosa
2: ka tswetse mo ha e le tlhate tlhala
1: e ka e bona ya ka go a start go batla go kwatisa ka mo kwati ka ding wa bona empa hona ke ntho ke ipotsa ngona fela ba ka thabitswe tsena mama ke sa putse wa ntsa ba tla ba putse wa masa
2: bo tsana go lo hane man ka bo batla gore go tsa gore na ke o batla ho etsa o dule tso re tsa ke bo bo man
1: ba tsama ba sa o bo sa ha sa le thabiso a ketela ka mo sebetsi matsing lele e wena o ne hlokomela gore ke yena a na o utswetsa mag wa we go tlo nyametse ka mo
2: go o batla gore go lo
1: a
2: ke ke nyametse thabiso
1: ke nne ke sa ke batla lo braya ka tlhale ke maketse gore ke so mme o ka o tsa tsileno no no mona mo sebetsi mona e no thabiso se motho a nyamela mfela tsha mo sa
4: Mela
1: my leader my
4: wa tseba ke tlo mo tsantsa re thata mona bile ka bakala bakana na road ka mo
2: mmh gore o so ika ge fela ka ofisi nya ka hlompho e fa di
4: ha he batho hlompho hai he mo go ding a ke tsebe ke le go status jena mo ho expect hlompho tsa ho nna
2: tibe fani
4: o rata hlompho o rata hlompho
2: ha e ba se bintho e tle mo ke go pa ho tsotsa hata ko se le matide wa ho no
4: ke o kwa ditse ya hore a ke o hlompe wena re hlompi wena Onzo ama onzo etsa nale ba sadiba batho ka ngantle ka
1: mpanna ke gotha kae na tapile
2: fani ya go tswe mo na mal o tlo batla em
4: ha no tse ba mna wa bona nka be ke sa tshinye na how e bang o no etsa mo sebetsi ongu you must do things right ha o sa batlo dire nna o sa batlo ka ke tlo ofisi ya hao
1: go tsena na ba ya pele ba ka ke wa ntle ka re a di patle wa tsena ka mahale ke nana ha mpata tla mfumana ka ofisi ya nya ka mana wa bona manga
4: Ayeyeye butle butle butle butle ke batla o tseba nna ho etsa la project ene e masipalile nyona ene lo we ke o batla ka mo
1: ao bana
4: ke tse o fumana dikarabo thabiso e banga teng a hla hla e le ikarabella jwale nna ke ba gore ke reng a ke araba ho media
1: I need that thabiso hayo mana ntate o sa matsatsi a sa tle mo sebetsing ke bona ho hlolwa ke tshelete le koloi
4: ba bona thabiso koloi ke bona ya mohlala ha e ba ka nnete o pala ka mo sebetsing
1: ne dumela
4: o rotlo e patkang ha ba pa sebetsing le ntlo ke gale a sa fihle mo
1: o komplele mo leader wena o ka se taba e makatse ngwana ha o nya metse fela jwalo hey my leader
4: ke kopotse ke bentse mala babo kwa mona re mosebetsing please
1: hey my leader
4: thabiso mpa ba tla attention fela o bona le wena o wa hlaela ha mfela bona hore ha ke mathe ka mo o da sa hlaela
1: bo go ke bang ke tata
2: ba tsama khetlo la pele khetlo la pele nne di dumela lena fani halo mata ka mushimane yenu ama eh ke re hala hore mo go motlwele ha yane a ka ita di phoso tsa hai man
1: hila mbaba hali
4: o ke go bona re tsene pele he ka mitlokotle tseng kwa bisi ke go ba re he ka Durban project en kontat Brabik o tsebe ke tsone bitsi tsa mohale ma jwale ke ile ka re nge ke mona ke tlo bona re tuwa ka ntse ya ga
5: yo kwa mba pepezi wa mbisa mona ati se o ngo wa butwa ka butwa ga
4: jwale o
5: fa so ga mo ka kana go se dingane bona lo uite bala re tiya wa tse
4: a ke a bona thata bitsi wa but but anyway wa buka ka e bile o ka ya u ka tlo thotse tshe
5: wa na o sa zwile mona o itse ba sa ntse ba ile ho hahlwa ke moya ya ngwana yo ba ye.
4: A no thata ke ke hande ya ke fumana le se tsena. O na le ntho ke batla re bua le se.
5: Ah, ke utlile ka gore a butuka gore taba teng. Nne ntse ke maketso ka mpitsa mo ha mona fela tsena na ile ha ona

0: tatanan natin. Sunono. Funny, oh.
1: Okay.
2: Ela, tumela nje manyeo.
3: Tumela hle mutibale. E le go lwena o tlisa ipati.
2: Eh, ya mosadi, o ne se di tse mohare. Ke tla pele hotleng.
3: He ba le nna go jetse o ne se di tse mohare. Ampolela gore o ntshware taba ya sel. Ke ipotsa gore o ntshware tse dife. Ke sho ntho ntjwe tsa yona.
2: Ba he re kutsele. Ka go tlhuleng ka. O itse yena le gang ba nyalana.
3: Eng?
2: Eh ya. Tle ba tloetsa nyalo la sembe tsa hadi le nka matsatsi a bedi. Jwale nna o bona ke le mo. Ke tlo nka di measure tsa hae. Nna ke tlo mo rotla diphatlho tseo di aparang ka letsatsi la sekele.
3: Mentle, ke mpela gore ntata Bofane o nyala seipati. Gona kabetšhe ke eng kwa tatetseng?
2: Putle pele mo. Ga o reka pele o batla gore ka sotse ba date.
3: Ae, mentle ba leng ko fela a tseba gore segale mona ga data ya Bofane a matha le Sofi. Gona jale se o nyala seipati.
2: Gao, Modimo. Nna ke bone phoso gohang. O gopola gore seipati ke ngwana wa Bofane a kere. Batho bano gale ba tseba ba maipato a ntse a phela. Motlhomo wa bone o molemo gore ba nyalane ba tlogele o senya.
3: A tseba mmele wena o buisa bane ga o tsebe Bofane gantle. He? Motho ga etse dintho fela ka ntle o lebaka. O bone ga e le seipati ka nnete o tlwa ke mogaugeke. A ona seipati ga ntse o ntse nkisa ke mage.
2: Die jwa mona e ka go tswa ke mono lefa le ona. Gobane fela o sa nyalo lo shejwa gang kotloe mone ka ntho e phosa babedi ba ratana nyalana
3: ore ba etse jang batana mente baleng ntate fa nkile a ratama gobane le mosadi wa ya re bao kgalang tsalela o kile a ratama
2: ga go ntho a sa tsebeng surprise vitle mo gore a bofana a rata mosadi wa
3: ao okay jale ga e le gore o ne ratadi wa gae o e ngwana jang le se
2: diphoso e tsagala gotlhe ebile sa Bofane pele o etsa ngwana ka nna a kotlo le lefufatlhe mo dintse ko o gadimela re thabele bana ba bangwe ba nyalana
3: ga
2: motho ba
3: bilengkwatilee e lona ga motho a bua nnetse tla bentse hehe lefefufa he gona jale tsena ke sile ofici yone ba reng ke seipati a re tle tabena e potile ka thomanyala ga e
2: leaogona
3: o kaeeba e salega itimmo
2: o mpoleletse ke fumana molaetsa gola go santse ana ile o na dinthonyana tse tsa lenyalo empo sa le selenye
3: nna ke tlo emela sa banana ga o bona nna kee ka nnete ke tsamaya e ba gampatla tla ofising yaeke
2: tlo lo ikwatela ke tla mo bola fitlha gono leng ke a tsebo go mosetsi one o le o etsa o dula o lebelaele ntho ye ngwe le la tshentshifta o se o nagana go na le motho wa ntshe moya tse one o na le le ka mono ntse o le jena
4: ela dee ntaba tse ke dulang ka ntle ka mone go tho Fane wa nyana
5: eng Fane wa nyana
4: ee yatlhe de
5: kala o utlwa kena tseno nna
4: gashe o kala go utlwa jwa nna go ba itse o na le mo mabane ebile kana o boleletse wena o mpoetse fela go mpolelela
5: ya bona ga a na le mona maobane o mpontshise reng a re yena wa go nyala ele nna ke sanagane gore o tlala pele ka tabeno ebe fane o rile go etsa eng ka nnete ka o batla ya
4: seipatsetua
5: moleko
4: ade go tlhakile go o rerile go ntsha lelapa lapele a ke wena a ne a ntse bolela go fane le seti ba lebeletse bana
5: ke kopa o dule fatshe mosaka go tsebe go utlwa gore na keng eo ke batlang go bolelela yona ke a o kotlhe
4: go lokile den ke due mpolelele gore go etsaleng
5: jalo ka waka ke naya gore wena o tlamee gore o utlwe ka nna monna wa gago ga ke batle gore o utlwe ka batlwana strateng
4: bua fela dine ke omamele
5: wa bona apalesa sere legolo le bakanana gore re ka phela boba leshana
4: ke nnete
5: jale ke tla go tsebe gore ga o ne o le sei mo lelapeng o ile kwana e ke ntse oso e kgolo ga go mosadi ya
4: tene bua wa nthosa o yentse eng
5: tseba jala ke sebo tlamehile gore
4: naeeua
5: wa bona keileereng banna
4: ke ile ka etsenyeokayke
5: ka iphumana ikene thobano yo seipati
0: moyakaeoreng o batlhoreng dene
5: ke kopantshware tlhe mosadi ya kanete nkutlwa nkre letlhe mosadi ya

0: O bua ka basadi ba batho. Ke basadi motho motheo.
1: Ke le tsore mona. A se nyana mo ba nyana. Ha se pia ba tla nka ba. He?
0: Ning.
1: Ai, ba mponya ba ka tsa me tlo rona.
0: Eh,
1: mani. A go tsau bula mo tani wa nan hlatse di wa tsiba. Tu, a di tsu di maka. Ko di ngwadu. O no kwa di. O no kwa di le no ba ta dong ala. Na so nyana ni na le cheese. Wa. Tsa mo la.
0: Tlatsatsi leo ore a ke seka ke kwata jwang utlwa didi ke ne ke bone gantle gore o tana le ena se ipaeke ore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwa ga matlhatsana ke nanae atsee a na le mokedidinyana wa matlhenyana
0: aaaa sefube mo
1: nna fela ka nnetese ke boka le seipti wena ba tse batanone a nyatsa e ga one gantle mane ke be phadile eno sa diwa surprise ao fela le tsatsing teng to ausi o ne ga ika dima ka mona batla ka dikobala ga jale ga ntse ke make fela jalo go ka dingwe gane o sa batla
0: gonalaphoso e kae antate ga bofano a batla go nyala dipati mosadi e a mo rata gore phoso e kae batho ba babedi ba tanang ba batla go chata motlhomo se ipati fetogile tate ga bofano o bo baka
1: a se taba gore ganto ba tsa o le kgongwana godimosa padi a sefetoa ke gana bona ka ntse ya le jalo go fitele a ya le teng otlwa fane ke ona a ntse a ko o tshwara mathata ga ngwane padi
0: dadi bua jalo nna go baneng yo tsantse bofano le ga se lo ntate ga bofano o lebetse morana mo wena mo matha a o nagangwetse kapa keng ka dibateng sofi o sa gopo nne ke bona o sofi mofanetse gantle le sofi ga se lengelo Daddy, what are not the way a hot lady? She tried to say, you were hoban ubua, unso pisa, not I get to go eat the halaning. And I come from unso bua fella, che, banubata, no more to the
1: hana. Hey, how matto? Sagai, no, let the hack impopulate. When I let you do guinea, he believes. But I was acting, the other man, how when I came in,
0: I was not out there. Hot, I made a pitch at Pisa how Unakama back. I was treated the ashore. Bona banna ba excuse that you have fun.
1: Ai kwa.
0: Kwa. Ka tabe se wa hai o tsa ntho. E nwe ba tlenga.
1: Wena o khatwa ke nona fela e feta se. Ska mpa sa le fa o sa man e. Ba di wa. Ah, ska mpa bisa le na tsi. Bo, e no ha di mai mo ai han mo na o imi ga han tlenta yo motho le fatse. O ka tswa ona pele gapo ya mo. Ha ngu.
0: Titi. Ntakele ka ngwe sa ke bo. Leng na jo mo sadi. Nthaba ha o ka mpa gore o nthata ha ka. E sena go tsena ka fela ke ne ke tlamehile gore ko push o futumetse gore wena o etse se gantle ete o tseba ga gore o ntshepisitse gwaweding kopa seka ibatsa
1: mpho ke maile a tloa ganne ka edi ke ile ka bua ka lepa la ditšhelete bona maa gompele e ka ba gantle wena go tlankemelo fedile jalo ke tlae oloke re tla sebe tšhelete ena e teng kao feka tu ge etse wa etwedi fela bona o Kati, o nana ke bua fela o tsana gana o kanne dipo ditopaenyana ga o bona ee se ketsa ditepe ke re
0: ke o tshepisa wa monnaka depe tseo o tla bona batho ba etsa ona o tla bodi setulong sa mane jalo ka morena eo o lena wa bona
1: mpho editloelela se re tla diwa tlhaletsatsi ka
0: leboaeoaaeeeaeoana
1: fane ke yoa o sa batlaonka lenyalo la nna ke tse ke nyala
0: tuno
1: ipetis ke le kena tso
2: he mme mamokwena ise fela ga itlwa go thotshwane ka gopola gore a re ntse re tshwe go tsholwa aloka
3: a tsewa ketekolo

0: ke tle hang fela ha kutwa ta o se se
1: ha ke tsebo kana ke re ngwa motswala baneng ha bona motho e ke mesedi tlo ho mabela ha ke re na ha ke na bona to
0: la tabena ka ofela ya matsa
1: e maka
0: a tshwere no dizile jwe tso
1: jwale
0: fa no hantle mo
1: jwale
0: o fa mo motse se fune ka pao
1: o ba jwale na u dumela na le botho ba re nna ke di puleng tshe fu
0: motswala
1: o na le gotla le tshepa jwa ka wena madi ya ka o dumela go re nna go
0: o ba tla ka nge mantsi no
1: a ga wi mamele
0: a ke so ro na ya motho ka pao le ile motho ba tla ke itse mo hlomong ke phoso
1: o so ya ye simfi ya so ya bua ka tshe fu na o teng motho phetseng ha ntshelang ye mo tshe fu ka pao
0: fela le wena wa tlisisa go taba e ga o fela ye tse sense
1: tse sense
0: go tlela morao go hopola ha go taba tsa tsatsi leo ho etseng o bona le ho ho le balang
1: a tswa khase ke dutu ke le ka ona hana hatle gore nna ke 51 jones a bo ba neng kholo a nie no ke tsiba go hona mo hlatleng ka tshoga le di chief man ke le bo nnete bile re a se ya motsele di chief
0: tswala go khola ka bo phela ba ka kaela ho ke a tsiba hore le tshintsi ena ya tshintsi o ke be ba ba yetsa le tu ha motho a bula ntwe wena empa ke tshwenya go re nalo ka lona le go kholwa na he ho ba ne ba ke bona ka go bo shebile o dupa
1: ba bona ha o ka lo go ke tsa wa ke tu futa kase baneng agente ya ka le yona e polelele taba ya gore taba ya ka e thata ko ke dira mogale ke tlame ke fumane paki kore bo tlatla bogodisela go tla ga ke na batho ke o bonkaka
0: fela maditantsang ke wa gao yena o reng ga o mofa
1: hai
0: mo mong a ka gopola rona o je eng gape
1: a tseba gao ka puleng ga a se o tlola mo na tlo bona
0: ore
1: ga ke tsebo e morego ga e kofe motlhomong o thabile o ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e peng a ka e etsa ya matsa me never le ke hana le ha o ka thwe ke ene a iphileng chefu e a o ipola ya pale ya mathata hae nkaka hela mosadi ono wa firi gana ntho e mo tlolang
1: empatsa motsa ga jale ke tlhoka thuso re bua ka ena boleng a ke bona sa nthuse ka tho ke tlamehile ke fuea tswala bopaki bo tlatla thusa gore ke tswe parakeng ya ke ne ke leng ka bona
0: ona ga maemo a le tekipitsina sekaa motsala ke na le 40 sentis ke na le wena tsene jalo ka monana le lenala ke tlo futsa gore ke be kemane nnetse ya gona ke eng e etsetseng ga o tlotlo dula tronko monan ke le teng never ke be taba tse e tlhola gore re fumane bopaki ka lepone ga utswele ga e phete
1: batsa wena e bolebese fela he wa tseba ka bonthusitse motswala o bonthusitse gao fela ga ke tsebe gore nna ka nnete ke bela jwang kapa nka etsa jwantle
0: seka baya gogang
1: mogale kna le yena batsa motswala o sa ntse tshosetshosetsana a bolela ka mogora ile ngwana ka teng
0: aeeeeeore boneotsajang
1: motswala o thotse jena di ka tšhelete le ona wa tseba
0: agasise
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobane mogale o na le tšhelete e fetanyana
0: theo moya motswala o nagane ka gore na go etsa ntsatsing leo mogale le ga baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ona molato ga ona ke ba o tleletse fela ntho e re yang fela mo gore na re tsebe gore na nte tsala le ena mogale a ipatlela nete ya gae moga e tsebile a tso
1: bophelomotswala mo ke leng mo kore ke tita o nagana ke gopola fela gore nka nna ka felwa ke mosebeneng kapa ke tlwetsa jwa motswala ke ne ke lampule ne ke batle mo yena ne ke ikenekene ka dife
0: motswala fela maare ntho lelang yona breve in out breve in out
1: jale
0: ela le fotsi gore na o etsaetseng le jile eng di ne di pheuwe ke mang ke mang a o tlisitseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke re le go reka ditheko ya bapuleng wa gano o tla pea ka nnetila fela a pea ya ba ongwa dijo ya ba ke a bona manoa dijo na tsa ntshentseng tsona dinyane oe wa tseba mo dijo tse di tlamee bedi diwe ke nna.

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: le hlahlana ke la modia ho phethela le patleleng bohle ba le ka mona ka Surprisville ho tla inwa ho rena tse ho etsa la difi ka jeno ho lo ke di kitse thago le ho a shuma so le ka mtsimela ra munyata nna difi
1: lase o kompile mona motho wa o tlo lokisa ditaba tsa hao lex o ka se dule ka jolo ka ngwana hang fela ha o kabana le max o songa dilo ha o kabana le max o songa dilo sebetse
2: mabato
1: lehle
2: ke ha ka hona gutlwa tlhoko tse mosadi ya he la ntso o utlwa ex o batlile a nya bophelo ba a nkinya ntso ntso batla ke dilo sebetsa le yena
1: ke na le kutlo tlhoko silas ka le hona kana go a tsi mpa ya thuso ba nne ha e be ho beta fule
2: ya tse mabato
1: bona ke ho hua ka letsatsi le leng ka le kgobe ile nya ka mora go kuise ka ga thusa ke tla bona ntumile ka mbolela ka mogotsule ka teng ni max he he ntse le sebeditse mo bona jwa le ho jwa
2: ke mkhona ke reng ho mphetse he ke tsebo re tsa di share tsaka ke tsebo ho ifuna chalet eno ke le business ka incha ke a baby ha ma ba tsona ma
1: mbolela he mo ga tsi re yeme ke metsi di ya go tsa ha ho di mm ba tsho e tla tle nna ntse ko tsa papa ka harung ko fa se hlapa ko re tla ka maigam
2: ko
1: re ke o suba di pheme nwane
2: ma ba tsho a le chalet eno ntse be na go ntse ke ke re ke se Manchester nya ke nana ka kang ka yona ga se se mohlomo tla re kwaka
1: nna ke o tsebe fela ke gathetse ke thetse go ba provide ka tlung ka mona jolo ka heke ka ke nna ba monna antse ati ntate wa mona wa kwa ke na silas di mudi tlase fa boleng ba be o ntate ke ke bubuwe ke
2: achi
1: to khona o ntshelwa le go ja tshe ya ka go bana jwa ke shebile o ke o fete wena ke tswa ke ya msebe o sala o ntse ya mangwe
2: wa tso mapu wa tso ka ne tlate mogono wa rena le mathata e be salong jwa ka mantswe ka mong ka teng ona o se ha bo tsampatle mpolele le tlo leng go tlhoko ka mogodi na hle le fe
1: ke bua jalo ke le le rakisa o silas ke ntse go gata ne gato la ne la ya jo ke mpa ke batla fela o tsise gore le nne ke imelo jalo sadi hona jalo le nne jalo ka motho ke gala o tswa le basadi bang ke bua jalo ka ba bang motho a bua go re na habi o ntheketse my habi ntheketse ditse my habi ntse present na nna basadi ba bang ba bua ke mo mo
2: kore ka mojach
1: wa ka tho
2: ana
1: dia go ba
2: tsena
1: nna ma yo sentse mo sing go tlo hlolo go kela le lente le 5 rand ke tlhabise tlhong a wa a sida
2: batsa nke re ga ithule fela ke bona hantle go ya ka o tla thaba haiba max santsa tapela a nke tsantse ke tsantsona ne ho ba no o bontshitse mpeno ga gathele bo baka jwalo nna tsame ke lo sebetsa le tsane jwalo ene bona motho no batla ntse tlhong

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ga o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana gore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa sejwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe ausi wa ka. Ha o hlokagale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Ema ke o robetse le ene.
1: He?
0: Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao di se di o tshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna. O thetsa nna. Ke ga setsa
1: eng.
0: Haibane ho sena ntho o e patang. Why o tshwile hore ke rase.
1: Hei hei. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: hore ntho ena e ka. Wena thabola ha wa tseba le tshwana le molo.

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla hore Dene
0: ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tsenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke fane, ke yona e ntseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo tlhe ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jwale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate. Ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola. Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: abarwa bala mao a ede di thuriso na un keepa busy
1: ha watse ho ho wona tshe tshena ho tswa ke tsema ka di sa tse ke ipotsa ke ho ba nngwe sa le fatse a mpule le tloge ho ba mo thata ka na he thank you he nna na ke no ho thuri we ku ho tshwa ne thaka ba tse o ha mpusi ho re fa motho wa ho o tla ka santsang a ne ba that's why go thola go ha ba mo tsena ha wa go jangula go la wa ithoba e ha thata go ba ngwana go ba ngwana ke se
0: wa bua jo ka reng tso ha ka ngwana o a la go ba ke nne ke tsana le yena ke le be a ke bona ho le bile bo nane ho nalo a sa hore ke se le busi a ke re na wa hlole wena wa ngo ba ha
1: u ka fela wa ke go pa ska bantle la pa o sina ba ke go pa ska bantle hey wa ke tsoba wana go bufuna ndi to go mo fa
0: dedi o te di ana a personal na kwe personal wa ka ntotsa ga le thotsa di lemo lemo se ba hantle go mo tsena di fetule dedi ha o fela wa yalla motho wa ba e ba o kena go kwana e bola wile le phemisa boroko

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba etseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a satle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o komplele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing
0: please
2: thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka moragae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke
1: bangetapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monako mo tloelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey, o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jale ke ile ka re nke ke fetele mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: lephetse
3: e wa mpitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka ka nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia a watse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a butu waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: di fela mona di tabazina tsa hora ya borobong ha re tiane o tse hlahlamanga e lenga tsa hora ya le show me khaitse dia motho
1: ba a iba so wetu
2: so wetu
1: kwa ulanga le kubula 88.4 ka ba le download the SABC Plus app ba ke nsa le sedi FM ke mo le
3: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Sa habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa. Ke sa hopola go boye o ke neng ke katelwa ka yona ka morao ya le sephume sa boroko. Di voice note tse neng di re o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
5: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer ena leng license e bile ke FSP 54090 e molao ho na le melawana le dipelo.
6: Na kontsa tahlehelwe bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Asimo he mabadisa bemetso so ke le shumele meso emme di re furaletse hora ya borobong onzi mametse thatso hatsi ya hawe tsebele so ke ya le sedi ke la bohlano bekeng abonga satso kena dumela weso nna ke dikeledi

0: Thabiso, ke a bona o ntse o kwatile tlhe monna, empa nna ga ke kgone go bua ka taba ena kwa bone, ke a leka ke
1: kgone. Ke batle o bua ka yona tlhe monna, yantena le nna go gantse ke bua ka yona fela. Ke atla le lenane ngwana, ka re nka e lebala taba ena.
0: Ke a utlwisisa, ebile ke utlwisisa ka moo o ikutlwang ka teng, ke a tseba o ikutlwa jwang.
1: Ke a leboga o utlwisisa.
0: Empa ke a kgolwa gore qabang ya gago le modieng ga e tlo fetola dintho pakeng tsa ka lwana ke.
1: Mpho, nna ke nna bothata le relationship ya gago le modieng. Wa bona ebile teng ga ona moeng ka mang, wa bona. So le ka nna la tswelela pele ka setswalle seno sa lona ntle le nna.
0: O ebegampe jwang Thabiso wena?
1: Ke bua nnete ngwana, ke bua nnete kore ka bokhutshwanne ke leka go jwetsa gore qabang yaka le ena ke yaka le ena. Le nna ga ke a lebelela go kwate le modii ka baka la gore nna le ena re qabane kapo ke mo kwatetse rona continue.
0: Nna dintho di tlo ba different empa ga o seo nka setsa ke tla
1: exactly
0: Thabiso. O tsa ke nahanne gore ka moraa se etsagetseng pakeng tsa gago le ntate wa gago o tlo tlogela ntho tse etsa dikgetho kapa o tlo ikgolela morago ganyane wa bona.
1: Ngwana ke tlogelela jwang tlhe monna, batho ba bangata so ba se imodisetse go kgetha nna ke sa etse karolo yaka, batho bao motlhomong kgetho tsa bona ne di tlo fetola bophelo ba ka o sane. So ke lokela go iphumana ke etsa bonnete ba gore ba kgetha.
0: Oh, o tsa ke ne ke sa e bone ka tsela eo, maga o na le ntle
1: bona tlhe monna. Go kgetha ga motho e mong le mong o ka fetola dintho tlhe mo. Ke re bona moai e mong le mong wa Aforika Borwa a nang le lemo tse odimo tse 18 o na le tokelo ya gore a ka ingodisetsa o le go kgetha ba bone. Ga fela motho a na le ID kore ID ke bolela buka yaneneng e tala wa ditseba tsa batswadi ba rona kapa sona smart ID card le yone temporary ID motho ntse a kgona go ingodisa ka yone wa bone. Okay, ebe o etsang wa tseba ka moga mo o ya setsheng sa IEC se gaufi le mo o dulang teng. Ga e le bašwa bona nka re motho a ingodisetse founung wa tseba ntho tsena di tsamaya jwang marangrang ngwana gore re etseng re kobe di-line tse teleng.
0: Thabiso, ke a utlwa wa tseba, empa go na le batho ba santsane ba dumela gore ga go botlhokwa go ingodisetsa go kgetha kore ka re nthona ga ba utlwisise gantle ya gore tshwatse ba ingodisetse le ba lo kgetha.
1: Ke re ga o sa ingodise o keke wa kgetha. Batho ba ingodisitseng ba tla kgetha batho bao ba ba ratang. O batla go kgetha kapo o batla go kgethela?
0: Ke batla go ikgethela.
1: Exactly, ke ka goo here emeng ka maoto go gopotsa batho gore go sane le sontag ga ba tsamaye ka bongata go ya di-voting stationeng tse gaufi le bona ba ingodisitse kapa ba netefatse gore na ba ngodisitse. Exactly,
0: e tsamaisetse botlhokwa tsa Thabiso.
2: Mamokwene, ka nnete metlholo ke dinoga metseneng ke batho.
3: Batho lady, ga bo kena o sa dumedise o dumedisang o so o bua ntho e ke sa e tsebeng keng o bore o tla lebalana one o tlo reng
2: tswala pele he wa tseba keng ngwana yo hai ngwane na o ntlotse. Nako ena ka ofela ke nagana gore ga ntse ke bua le ena o ntse a mamela ntho ke buang ke re tloela o ya seponiseng, tloela o ya seponiseng, ke eno a o ile seponiseng.
3: Basadi wehela lady o bua ka mang
2: e ka bama ga e seo ya sa fetweng ke didaba mmabatho.
3: Basadi mmabatho ga e sale a sena letswalo ke re wena
2: a lesole tu
3: man. Ga ke tsebena go baneng o sa tloga o gotswe ga o bolelela
2: wa tsela keng ke naganne gore o tla tshaba go baneng mo lateng ngwana mme re bua ka batho ba tshabegang ba bolai
3: empa ke a gola lethabile a o jwa
2: ma thaba nna ema mokwena ke swabile ke swabile nko go feta molomo.
3: O swabiswa ke ngwana ona mo ga ke re motho yo o lenneleng tse lelela ka yone ke eo qetelong ya dintho o kwaletswe o tshwanetswe keng
2: e ka re le wena o nka dintho matlelekenyana wa tsepo ke swabiswa ke gobaneng o kwalelwa tjena ke ne ke eme ka maoto a ka mabedi ke galemelang mabatho ke re a ke a tswe tabeng tsena jale ke tlo boela ke sheba mma batho jwa matloko gobaneng ke mona le e hlakile o na etsa ntho a e tshebang fela ke phoqeile ke tlo ba setseisa go mma batho
3: ga ke re nna le yona gale re nka diqeto tse fosaetseng e be ka morago gongwe re a ipudisang jono ka baetapile na o
2: jalonaojan
3: ga ke gona letsholwane le tshwanetse ntho e le ya moele ka matswa a mabedi gore le ne le fatlhowe mme ma batho ena he at the end of the day o ile a nepa
2: mamokone e ko tlwelo bapane a komphetise mona go tlo etsagalang ga monna eno go tsane a lokololwa
3: ela maponisa gae kapo ke ntse ke re nna basadi o tshabae ngwana mo obane maponisa a teng
2: o nagana gore seponisa se tlo kgona gore sireletsa bosigo le motsheare ga ga setšhaba se se le tsengata ke ehe e ka re botse bo ya tlogong jale
3: e ke bona ka kwena tsofetse go feta nna basadi mads wa tsaba ga o kgotsofale e ka re ga wa thabela ntho e ne e ntle ya kana-kana yo batho ka o fela ba e thabetseng ele a-a
2: wena o bona ka ga ke ya thaba fela wa lebala gore bophelo bona ke ba rona bophelo bo kotsing ke ba rona mamokwena lona le tlabe le robetse bosigo ga monate le loga ntse le fetoa fela rona mo ntse re ba leya re lelekiso
3: le tlabe le lora ga monate akakang o se o na le ntho e
2: lengomolanaisae
3: ga re na lwantsha botlokotsebe ga e ba e tla ga re ntse re lwantsha botlokotsebe e kanqe batho ba ya tšhankaneng ga be ne re tshwile ga re na kgona go lwantsha botlokotsebe ka tsela e jwang
2: kgetlhong le e ngwana mme kgale ke o mamela o nkeletse empa le lona o fotsitse go fotsa o ntietse mamokwena
3: nna he ke mobe basadi diela wena le aga batho
2: gantle
3: wa seba o motho wa pele wa gompolelo matlhong tse o ntšhebile ore ke o diela
2: mannete
3: maobanyana mo na ke ne ke galemela puleng o ne a ithetsa ee a nagana gore mogalese le wa gae kwa gae kao fela
2: ko wena o eleditseng puleng ore a kgutlhelane le moleko ya nwa monna
3: nna ke a re puleng a leketlise bophelo ba gae ko o bolele selo mong nna ka ra gotlhela o mogale
2: mmao ba mo ke kopane le bona ba tswaga esturenteng
3: ore
2: ee ba tshwagane ka matsogo ba tsheya go le monate ba ya koloile
3: mavis
2: ee
3: o se ba ngwana wa ga kenoa
2: mang a gono
3: puleng so a re ke nna ntse ke lwesa mogale dintho tsotlhe a re a ba batlane yolo kantša lekatse le mogale sempoletle ntlo mo bua maaka
2: ke a o bolelela nna ke ba bone ka ana a ka matlho a mane e seng a mabedi ba le makatong batho bao

Hopola tsa mamedi e ba mo fitilwe ke engwe ya dikhaolo tsa monyaka ka pa o batla ho ipita. O ka etela www.lcdfm.co.za wa imamela yona ho na mo.

0: Hashtag party time. Mama di shabemi so suke masume ama bedi le metsu miraro. Pele re kana ho reng a ya le shume. Ha o le jwalo ho jwalo. Ke le go ke se bile bona tetlang ka DJ Maphorisa a tsamale X2P e ka bza the small tattoo hazi young star na ba re avantana ba go. Ke le bohlano ke ba felo a kgwedi ene te fela gore ena kgwedi ya phupu re sentse re iphuta putela hantle ngana ba mfela re isupa ka diretso bana ho sane re tsa khola kgwedi e ntsha ke bua ka kgwedi ya phato pudula marole. Ole seleng ole lapeng ole mosebetsing a tshebeletswa le sedi ke motswalle wa hao ho ya huile ne lona re le ba ho renyane ya le shumele metso e medi hashtag party time ela na go tshe ho rena le wena re nya ka le ho be monate re tsheke tika hona ke tshong ke re bolella wa hao motswalle le yena tla bolella ya hai hore shume ho monate tshebeletsong a ya le sedi ho pula ga teng ho X Facebook Instagram at lady fm at lady soul skin me ke mo di ntodi etsa halang he ka nna mamela ka kotlolo ho SABC Plus tla ha re bone papa di bile mpakeng sa banyana banyana le Ivory Coast e la fela jolo ka dinhlatse pedi se hlopha ka seng a tshika nnete ka go la bobedi ya ena papadi re le ra bona di ntho di fetoha ba fetola dikopi banana ba etsa di ntho tse ba tumeng ka sona ke re bila holo mel b what the adios se ke nana ka hasetsa e le papadi a tsamale mo kwetle se morena a ga mo re bodi fela re boetse re na le engwe papadi tata kwa he horeng yena ya le shume ba kengetsa Burkina Faso le Tanzania me Mr Cool Tabakofa ke na tla re fa dinthakgolo tsa eno papadi e o tla nna ke na mona le mane a re fa gona ke difetseng di tsahala papadi yena tla tsakgwa horeng yena a ya le shume ba kengetsa Burkina Faso le Tanzania ke papadi tsa mohope wa lefatshe e sena sa continent ya Africa tsa basadi Wafcon me ke tsena sa di group stages group B
1: bo simbona ha ga tsa bona re ya. Watseba ha le re sa le re ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potla go fela. O tla re ntshwarele. E mo nyena re.
2: Ha o pali ya se Africa e ka phetwana na go nya metsotswana 80. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka castlemilk.co.za ibe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: E sa bemetso tsoke masume a mabedi pele re khitla ho raya le shume. Tsebeletso ke ratwang ya lesedi. Hashtag party time. Hello, hi.

Angile meche sibele tsaliseni ke molelwa malla swahla mcheche ba ga makwete ona muthaka ba ndlula ho bane nake dia makwete ke la konkela DJ a vigilante atsamale altido qdex ba ga also re make tsebele tsa ke ratsanga ya lesedi ba ba di tsebe metsotso ke e supileng a pele re khitla ho ra ile shume metla ho re nyena le shume he ra tla mola gatso le tobatsa ho qetella tsa letsatsi tse ho re tla ga diballo ke kgaitsedi ya ka mosuwa tsweu fela he ho pona ke tshilo ka re papa di teng e tla tshwa ho re nyeno ya le shume e ba ke nga tsa ba ke na fa so le Tanzania me Mr. Colter ba ko fa ke na tla nna re ne le tsa dinthakgolo o sa eno papa di fela he tsa pele o supile mola itse wa ha ho ka hanong tsa rena tse fa paneng X Facebook Instagram ke na botlano ke ma fela beke ke ma fela kgwedi ntle di go fare o etsa la ke bophelo ba hao mogotsi wa ka ha ile hantle ho etsa hala eng ka bophelo ba hao tsome tsibila molaetsa wa

ke le bula holo dikele di mamedi dumela mila wa N1 ka le boya ho Drumsberg provinceng ya Free State o buletswe phalo ya sepetepete ka makakotsi ya bese e fitileng ka bophelo ba batho ba leshome. Bese ena e phetuile maobane ka Phirimana sebakeng se ka banga dikilomitara tse 24 ho tloha Drumsberg ho leba Edinburgh.

0: re kena ho tse amananga le dikgetho tsa magotla a metse. Action SA e dumela hore Ayanda Ali yeo ikileng ya ba setho sa Build One South Africa bosa ka bokhutshwanyane le kgotleng la tsa molao la province ya Gauteng. O tlotlisa boleng bo boholo ho leano la bona la matsholo a dikgetho pele dikgetho tsa magotla a metse monongwaha. Mokga o phatlaladitse Ali jwalo ka nkgetheng e motjha wa letsholo la dikgetho tsa monongwaha. Bajensa bo masipala ba profensi ya Gauteng a pele onako ya o qetela ngodiswa bakgethi e tlong ho ba mafelong ana re a nge a lebile a beke. Botho ba Ali ho bosa bo ile ba fediswa beke nye fitileng ka mora mehato ya ka hare ya kgalemo, mme o hlalositse hore dipuisano tsa ikopanya le lehae la hae le letjha la dipolotiki di qadile ngwahola.
1: There were conversations with a couple of other organizations, but one didn't quite feel as at home as one feels now in Action SA. So it was not a wake up in the morning knee-jerk reaction, oh my gosh, I've been expelled, where to now, let's rush. It has been time in the making, and I would say about a year, year and a half after I'd met with the president, after I had associated with the various members of the legislature, that one thought this actually makes sense.
0: Lekgotla le phahameng la Makhanda profenseng ya Eastern Cape le buseditse morao nyewe ya boipiletso e phatlaladitseng hore o kgethwa ha sehlopha sa nakwana sa profense ya Eastern Cape sa ANC ha o molaong. Sena se tla ka morao re lekgotla lona lena le hlakole qeto ya o kgethwa ha sehlopha sena se ileng sa tsebiswa ka kgwedi ya motsheanong monongwaha ka mora kopo e ileng ya tliswa ke setho sa ANC Lwazi Rocha le ba bang. Rocha le ba bang ba nganga ka le reng ha wa latela metjha e nepahetseng ya sehlopha sena ha se ne se kgethwa. Lekgotla le phahameng la Makhanda le phatlaladitse hore o kgethwa ditho tsa PTT ya ANC ho kgahlanong le molao wa motheo. PTT ya ditho tse 40 e theilwe ho kena maemong a komiti ya phethahatso ya profense PEC ka bokgutshwanyane e neng e felletswe ke nako. Ditaba di sa le jwalo boipiletso bona bo mametswe ka marangrang a inthanete ka jeno. Mamedi ha re lekola tse amanang le matjhaba re le ba naheng ya America, re fumana fela jwalo hore moporesidente Donald Trump o bolela hore matsapa a America a o qhaqha lekgotla la matjhaba la ditlolo tsa molao ICC ka bokgutshwanyane bo ne bo sa rerelwa ho mo sireletsa ka ha ona bopaki bo bontshang hore lekgotla lena le ne le rerile ho mo qosa. Trump o boletse sena nakong ya kopano ya kabinete e neng e tshwaretswe a Camp David mo letona la matjhaba la America Marco Rubio le ileng la seolla lekgotla lena ka le reng ha lena matla kapa tumelo e nepahetseng. America eo e seng setho sa ICC e beile dikotlo qobello ho baahlodi ho kenyeletsa le batjhotjhisi ba 11 ba lekgotla lena ka lebaka la ditaelo tsa ho tshwarwa tonakgolo ya Iseraele Benjamin Netanyahu mo le letona la mehleng la tshireletso Yoav Gallant hammoho le dipatlisiso tse fetileng tse mabapi le mabotho a America naheng ya Afghanistan. Trump o bolela hore tshehollo ya Rubio lekgotleng lena e lokela hore e utlwisiswe ke bohle ka ha lekgotla lena le sebetsa ka tsela e sa nepahalang. Mamedi ditaba a di fele ho felang ke metsotso e mehlano ya kgaso ya tsona ka ona he di ana le tse dingwe sa noseng ka hora ya botshelela. Ke kgutlela wena kgatsi ya motho
2: go tloa ka matheke o fihla le ineng komobo lesedi FM le kgema le wena.
3: Annete fetang eno ena sebeletswa lesedi ke molelwa ke labohlano mme e sebe metsotso ke mehlano le yona re foreletse hora a ke lesome ke le bula ho loka itse dia ka tsa le bohatle mo siwa tseo mamaletse lo ditaba ene le tsona tsa o qetela tsa letsatsi fela ha ke tshilo ka re papadi teng e thakhuileng horeng ena ya lesome pa ke ngatsa ba kina faso le Tanzania bale he Mr Cool Tabogofa o sa ntse a mi diphasa sa ho bana ke ena re ne le tsang din tlhagolosa ena papadi Mr Cool.
4: Ela khaitsedi.
3: O phetse ntate?
4: Ah khaitsedi re tswile wena.
3: Ah tshe. Ke thabile ha ile mona go dina ya phupu re supa ka direthe. Ah pelwa ka itswe.
4: Ao selemo le sona se tla go dumela e se gala gaitsedi.
3: Ke a dumela ba le banyana banyana le bona a tshe ba ntlatswa pelo ha ena papadi e bile mpakentsa bona le Ivory Coast e fela ka ntlatse le kana. E ka go lonya papadi ya pele ke ne hlile hlile ke bona la le rotho.
4: Ene hlile hlile sa se piso ha mpela gaitsedi mpa la re jola he ke mono ba ile ba keteletse ba le kantse dintla mpa la re jola mme ene le papadi e sa gatlisinga holo ba ke sa banyana banyana holo holo ka lo nyane ya pele papadi ono hlile o batla go le thata holo ba ke sa bona mpa la re jola ke mono he ba ba petse ka lo kana banyana banyana ha mole na haye ya Ivory Coast bi tre nyana jwa le he banyana banyana bana le ntla ile ngwe mo hlomo mo papadi nya bona ya o ketela ha ba ka ehlola ha ba pala le Burkina Faso ba tla ba le ntla tsenne mo hlomo ho ka ba le menyetla ore ba tle ba fetele mokgatlhelongwane o latelang
3: se re mentse fela Mr. Cool fela he e re go utsubilela tsana dithabo bane Burkina Faso e botsana dipotso le Tanzania
4: ha re le boe dikele di magazine mamelo le Serie FM re o dumedisa ho hle mo mametsong le teng phirimane nyana ka tseno hemne e ntse le tsona dipapadi tsa WAFCON tse tshwaretsweng jwalo na nyamoroko mme dipapadi tsona di a otlana di a pele re se re le papadi ya bolesheme le metso mmedi ena papadi e ntseng e tswela pele ke papadi ya dipakeng tsa Burkina Faso a mo le Tanzania mme ena le metsotso fela e supileng e ntse tswela pele e sa le noto ka mahlokore ka mabedi mme jwalo ka ke hlalosa hore ke papadi ya bolesheme le metso mmedi ena ke papadi tsa bobedi tsa dinaha tsena tse pedi hobane o tla hopola hore papadi ntsa pele ke mo e leng gore Tanzania ile a hlola Africa Borwa ka ntlha tse pedi o ntlha e le nngwe athe naga ya Ivory Coast papadi ya bona ya pele ile a nkana jalo le Burkina Faso ya ba mo e leng gore naga ya Ivory Coast e hlola Burkina Faso ka ntlha tse nne go ntlha e le nngwe mme a o sheba mona lokong ya group B o tla tlhokomela gore Ivory Coast ke yone e ka godimo mme boemong ba boe ke Tanzania ka lebaka la go bane Tanzania ba tlhotse papadi ya bona ya pele mme ba na le ntlha tse tharo ka selataneng athe Ivory Coast ba tlhotse papadi tsa bona tse pedi mme ba na le tsa tsheletseng o sontso bona he hore ha ile Ivory Coast e sentse fetetse mo kgatlhong o latelang mmamedi ka lebaka la go bane ba se bana le ntla tsheletseng ka ofela mme Africa Borwa e tla tshwanela hore e tlelwane ya sedu ya matsopong ha ba bapala jalo le Burkina Faso papadi ya bona ya go ketela mona mekgatlhong e le gore ba be le monyetla gore ba ka fetela mane ne di papading tse latelang e le mokgatlhelo wa di quarter final re tla tlhere bone mme o tla tlhokomela mmamedi o tla gopola gore jwale mokgatlhelong o monlo mongwe go feta naga tse pedi tse tsweleng boemong ba pele le boemong ba bobedi mme re tlatlhe re bona gorena ditlatlhe di tsamatsamae jwang mmamedi ga re sheba re fumana gore papadi ena e bapalomane Larbi Zaouli ke yona teng naeng ya Morocco ke gona mo ditlhopha tsena di bapalelang gona teng empa la le jalo he re tlatlhe re bona gorena ena papadi e tla re isa kae mme ga o sheba o sheba fela ka bo kgutshwanyaneng o tla tlhokomela gore naga tsena tse pedi ke lekgatlho la pele di kopana mona dipapadi tsena tsa magaolagang tsa WAFCON mme Burkina Faso jwale ga o sheba ga e kopana le dinaga tsena tse tlhang ka mona ka Aforika botšhabela ke lekgetho la bobedi naga ya Burkina Faso e kopana le dinaga tsena tse tlhang ka mona ka Aforika botšhabela jalo ka re tseba gore naga ena ya Tanzania e tlhaga ka mona ka Aforika botšhabela mme ha o sheba ka mogo ba bapetseng ka teng nakong e fetileng o tla tlhokomela gore Burkina Faso ile bapala ka go lekana ka pedi go pedi le Uganda mme e ne le papading ya go ketela ya mekgatlhelo ka lemo sa 2022 la tutwa mono Tanzania yona ha e kopana le dinaga tsena tse tlhang Africa bophirima ke lekgetho la bohlano le nana na ena ya Tanzania e kopana le na e tlhang ka mona ka Africa bophirima gobane ha re sheba makgetlho a fetileng ke mo ileng ya kopana le Mali ka makgetlho a mabedi ya kopana le Ghana ya kopana le Nigeria ka lekgetlho le le leng ke ka mo taba di leng ka teng re tla tle re bone gore na ebe di tla tleding ka ne jwang santsane le noto ka matlhakore ka mabedi mme ke ile ka tlhokomela gore papadi ya Burkina Faso le Ivory Coast ha di ne di bapala mana ka manta e ne tlhile le papadi e matla e potlakileng mme o fitlhela jwale ke so bone segatlha se matla ka lokalo jwale ka e le mona ba ne ba leka jwalo Tanzania empa e le gore bolo ya bahlola e sa le noto ka matlhokore ka mabedi noto Burkina Faso noto Tanzania he mamedi e tla re ha re fitlha mane kgefutsong re tlabe re o neeletsa gore na ebe e ntse e tsamatsamaya jwang papadi e nama re gaolo jwale he re kgutlhele diphapsing tsa gaso dikeledi magazine
2: Pretoria Tswan. Listen fit to listen di FM Likubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke molemo.

0: sefeto ke lesedi FM le khubulla 88.4 ka ba ho SABC Plus app ke molle. O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo.
1: Dikelori dumela ngwaneso. Bua le dingane kgele bo le photo re ke hlokomedise batho bakganni ba makoloi le ba dilori. Ha o tloha wadene o lebile harassment ba hlokomele. Ho na le lori e je knife mone kwetse line tse pedi. Ha o hlaka wadene o ya ka harassment. I'm sure ka ba kilometer tse ka bang 20 go tloha wadene. Ke kopa ba hlokomele hona hona hona cause wa theoela. Mara he ba molao sa ba le teng. Tango.
2: Ke le bula ho lo ga itse ri ya ka tsa le bo a hle ka tlokomediso eno. Mabedi sontso ikutlwetse hle ha o ya o lebile ka mono a ko fa di mehe. Me go le tso yona eno ho go sa tsotele hore o ganna tseleng e fe o phatlalala le Afrika Borwa ganna hantle ka kelo hloko. Me go tlile hle tsebeng tsa o qetelang hore le tsela ena ya N1 ka bona ka le bo ya ho Thomsberg ha o ya o lebile ka mona ka Edenberg mo ileng ho etsa la kotse mpe ha ho lo maobane bosiu ya o petwa ha besi mo ho hlokahetseng batho ba le suwe. Me jole ile ya kwalwa tsela e no fela hetse go satswa ya molaketsa hore e botswe mesi pete pete se phala hantle tseleng ena ya N1 ka le boya ho Thomsberg ha o ya o lebile ka mane ka Edenberg e tsama metso so ke ma shume ama bedi re furaletse hora ya le shume o ntse ba metse tsebele tse ra tsanga a ya le sedi jone kae le la botlano jena ele mafelo a veke ke le konke tsi e ngwe dipina tse ra tsanga holo ya Ralph Matsa mantengele T le Java le Saudi bare i bandla I funny, I money, are shake, are ke fihlile ka maotu. E ke bona ga itse di ka phamisa mahetla phamisa difuba. Ke ipotsa go na DJ Love si ho fotsa ka ena ga itse di ka ho fotsa ne fela he ke ngwe finance ya tanga holo ya I funny. O bona he ho re metso singe mashuma mararo ka mara ho ra ya le show. Hashtag DJ Booth mix the shares on the ones and twos. Tshile ka ibile re tlekela ho kena wedding ya basadi.
0: O tloa ka matjeke, o fihla le ineng komobu, le sedi FM le gema le wena.

0: Hello Lady Souls, ke kere jo ke rata mmino wa hao wa kajeno. Hashtag party time. Ke re ke ratile ha e fane le nna yo. Are ke fitile ka maoto, kopatiye le dikuku empa ke marata ka dla le le ngoma zimnandi. Ke re yo ha o tsebe ke mo go ke mo ratang ka teng. Yo ka ke qhazile hampe soso. Ke re bona jele nna le wena. Re theile selekane he. Horeng ya le shumele metsumedi ke teng kwa re yang teng. Ha re ya he jele. Wena tse se monate nna ko mamela ke nna tefelo. Thank you ndenzi wa itebwe.
1: Ke le bula holo ntenzi mabitsa ba metso tsike mashume a mabeda nang le metso tseleseng re bua le se hora ya le shume hashtag DJ Booth Mix metso tsike mashume mararo ka mara hora ya le shume re ya

0: one of Mel's music was my accent accent. Kayla Botsman, Barre, I Lily Zela. Kalagankela 2.1, Berita, Barre, I Inyoka, Barra Pasa Pasa. Ka se ba fikisa lo mo tsamali simi ba re ma meza la go ke tsona ka tatellana di le tharo jwalo. O mo le ke ba fela ba ke ho mo nantu eso. E se ba metso se ke ma shume a ma bedi le metso go bedi go fura letso ga ya le shume lo mo tsole monga. Ho bona he ho papa di tengen se ke tsola pele pa keng sa Burkina Faso le Tanzania. Mr. Cool Taboko fa ke nan tsare ne re tsa din tlhagolo tsa ena papa di ga tle ke fetela ho yena Mr. Cool.
1: Hakile boedi ke mmamedi wa le Serie FM o fela le jwa lo karolo ena ya bobedi ya papadi ina le metsotso e mashumi abedi ya motsomong ntsetso la pele papadi nyena e pakeng tsa Burkina Faso a mo le Tanzania e re tla ke tlhalosa mmamedi re motsotso wa bosupa karolo nyena ya bobedi ya papadi ke mo ile ngore se papadi sena Linus Ubamba ke se papadi sa na ya Tanzania sile sa bontsho ka rete e khubedu ka lebaka la bobane a ile hata sithibathibane sa Burkina Faso ha bohloko sithibathibane sena sa Burkina Faso libisto la sona ke Dal Bilungi o ile hato ha bohloko ke Linus Ubamba ile se papadi sena sa Tanzania ya ba moletsa phala ha se nako o le ka o sheba rona ebe taba ena e tla hle tsa majwang ya ba o ya man VAR ring a hlokomela hore Linus Ubamba o ile a hata sithibathibane sena sa Burkina Faso ha bohloko mme seno se lokelwa ke karete e khubiedu e bile hore Linus Ubamba o bontshwa karete e khubiedu motsotsong wa bo supa karolong yena ya bobedi ya papari mme ya tsa majwalo papari ya tsa majwalo o fikela motsotsong wa bo dishume le metso e supileng karolong yena ya bobedi ya papari mona ya Tanzania ile nya fumana free kick mme free kick yena ile rawa ke se papari se bapala morao hlopeng sena sa Tanzania ileng Esther Marwa ei ula rabolo entle mo mamedi ula ra shoto ya di shoto ya ba sitiba tibane sa Burkina Faso ileng yana Dal Bilungi ha gono ra ka itiba o ile a itiba ya fitla ya tlapalo ya khutla ita e khutla jwa lebelo re Aisha Mnunka we bea ka hare ya badintla di alekana ke 1 Burkina Faso ke 1 Tanzania me papa jola ka ke tlosa hemne e se na le metsotso ma shwa bidia metsotso raro ntse tsora pele e ba papa di fela ho le tsena re tla hlokomela hore Tanzania e tla ba le ntla tsenne me Burkina Faso e tla ba le ntla e le nngwe jolo ka banyana banyana jolo tla tla re bona ho tla tle o sebe sebe tsa le jwang mme e bangwe le jwalo o tla hlokomela hore di thatowatsi e tla ba Ivory Coast ha mo le yona Tanzania jolo ka ke tlhalositse pejana hore ha e le Ivory Coast yona e sentse hle e le boemong bo botla haholo e boemong bo botla haholo ka nnete hore e hle fe tobane e sena le ntlha tse tsheletseng ka selataneng nka tla ka bua ke hlile ke sa tshabe letho ebile ke sa lobe letho hore Ivory Coast e sentse fetetse mokgatlhelong o latelang gobane e sena le ntlha tse tsheletseng ka ofela mme dihlopha tse tlang ka mora yona ho hang ha di so fihle mono boemong bonono ke ka moo taba di leng ka teng e re o le jwalo e re bone karete e ka re ya tswa mono o ke tshetla e bontshwa sebapadi sena sa Burkina Faso o bontshwa karete e tshetla o thoa o bapetse hampenyana mono e le Naomi Cabre e leng yena a tlhabileng ntlha ya Burkina Faso motsotsong wa bo mashome a mane a metso meraro karolong yane ya pele ya papadi 1 Burkina Faso 1 Tanzania ke ka mo tabeng le ngateng e re ke go tlhokwa lo he ke go tlhokwa wena dikele di magazine mmamedi re tla boela re hlella jwalo ha papa di ena e fihla pheletsong dikhe
2: ba sotuma para go bo ama
3: mo sotuna
2: e ba mo tlotlo ka puo ya ha boluna le sedi FM ke mo lelwa
4: o ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela kgoeletso ke hore re gemele le sedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo di DJ tsa machaba
5: you're rocking with the hottest DJ
4: metsako ya boemo bo pele lefatsheng world class mixes
6: hey this is Wolfgang from Google Music
7: hey what's up this is Louis Vega from Masters at Work New Eureka Soul Elements of Life and you tune into the Party Time Show
4: let me load the eight from Mempele Africa Borwa hashtag DJ Booth Mix for Party Time Lady Soski.
8: With the amazing Digga Lady Soski Magasini.
9: House been
8: uyabulala sibindu uyaphilisa DX yami ngibonga into eyasihlukanisa lowa manje kuthi mangiba

0: revolutionary pele mona tetang ka revolution kwa ne sebedisong ya lesedi ba jene ka gase le mo se ya gaoa fela nnete kore almana kenya go naba sotho e se ya gaoa hwane busane jolo ka ha re kena go dingeng tsha ya phato ke bua ka pudula magole ka nnete le mo se gona ba sotho se ya qala ba le ke tuka bile ho tshwanele ha ka mo tshi ikutlwa ka teng ha ile mona go tlwa ka selemo sa ga wa ga jene ba be di bile mona tia ho lobalo wena bo simba ka jene hle na te fela ke bana o hla tla latela tshebeletswe na ya le sedi ha ke tsomana tempo ntwe ba seleb re go phala yena ho fitlala ho reng ya le shumele meso e medi me ha joale ke sentse ke fitela ho Mr Cool Tabokofa ba keng sa hudira di khala papa dingeng se la pele ba keng sa Burkina Faso le Tanzania Mr Cool
1: ha ke le bo edi ke mo mmeri wa lesedi FM o fela le joalo papa di sentse tla fela me ke la ka tore tle gulukise phosonyana mona ke le ka nna ka re Ivory Coast e hlotse papa di ya yona ya bobedi ka Genoa te ke a hopola jwa le ke mane mo ile ngore Ivory Coast ne ntse papa la joalo le banyana banyana me di le tsa papa la joalo ka ho lekana ka 2-2 ho ja motho no so ile le gongwana o di mo re Ivory Coast e hlotse papa di impala le joalo hemme ke mono di le tsa papa la joalo ka na 2-2 Africa Borwa 2 Ivory Coast two come on so mang Ivory Coast in a lady in tlatsenne ka mora ho ba papa dinga mara pele ba hlole Burkina Faso ka ntlatsenne ho ntlhelengwe ke bua jwalo mamedi ne na ha ena ya Tanzania ne itle ba tla ba pala gatellong e kholo ba re ke mana bile ya hlolwa e hlolwa jwalo papa di fela mamedi ne e hlolwa jwalo ka ntlatsepedi ho ntla elengwe se tlhopa sena sa Burkina Faso se ile sa tlhaba ntlha motsotsong wa bo mashome a mararo a metso metlhano karolong ena ya bobedi ya papadi ne e ba ntlha e tlhabileng jwalo ke mokapteni wa bona e leng Balkisa Sawadoko ke ena ileng a tlhaba ntlha eno ya bobedi papading ena motsotsong wa bo mashome a mararo a metso metlhano ka mantswe a mang mona mokgatlhelong wa B sena se tlhalosa gore dintlha di emetsenana Ivory Coast e na le ntlha tse nne Tanzania e na le ntlha tse tharo Burkina Faso e na le ntlha tse tharo banyana banyana ba na le ntlha e le nngwe ke ka mo tabeleng ka teng hemme go tloa mono he di tlhopha kaofela mokgatlhelong ona wa B di se di tla bapala papadi tsa tsona tsa go ketela tsa megatlhelo tle re se bo bona gore na ebe ke dina di fetse pedi tse tlatlheng di fetele jwalo mane mokgatlhelong wa di-quarter finale ke ka mo taba ditsamaileng ka teng ka jeno he mo mamedi e le 2 Burkina Faso 1 Tanzania di fela go le jwalo ka mona ka mokgatlhelong wa B se re tla bona he dipapading tsa bona tsa go ketela tsa megatlhelo gore na ebe Afrika Borwa e na le monyetla gore e ka tlhola Burkina Faso na hobane papading e latelang banyana banyana ba tlo bapala jwalo le Burkina Faso ate Tanzania na ile bapala jwalo le Ivory Coast papading tsa go qetela tsa megatlhelo ke ka mohe ditameleng ka teng a jeno mamedi ha re boele re kopane hape hosane dipapading tsena tsa WAFCON 2026 dipapadi tse tshwaretseng jwalo naheng ya Morocco e re ha ole jwalo ke kgutlele ho wena Lady Soski ha mole Pondo
2: thank you Mr. Cool
1: Kyoto
2: Mamedi wa sebeletso ya lesedi re tle re etse tsena hantle di mahlo ra ke ya le shumele meso e medi re tle re lukise re tswela pele ke mafelo a be ke di 1 tsa August 2026 selmo se se cha sa ba sotho se thwasitse re sa re se thwasa se thwasitse happy new year happy Mamedi wa sebeletso ya lesedi ke le monate le kena le biswang ka hore ke di Europa le ke na mokabelo le sonta ha be ke le beke ka tseno ke mokabelo go dina la matsatsi ya tsumane se matsatsi le tsatsi ke kgodi ya phato selomo sa ke dipedi ba shome a mabedi le meso e tseletseng ke 2026 Afrika Borwa hona ke radio na ke horoto ke matingela ke le rapo le matang a kampeng o pere dumela motho e motle le biso la ka ke piso o solve ex tsumane le rato la hao empa mora wintjina ba mpitsa ka hore ke ponto wa selabo ha mamelwe

Ayala Radio 2026 mane. Hana ka kgodi ya peretsang ria lema. A ke re se re ketile ga qeta a ne kotulo. Tswala jwa lopone. Jwalo na vale tsena re tlo qala re leme hape. Re tla hlaola mane ka botshitwe. A ka bo pheregong. Ke tsebo ja ho etla. Mere tla be sapone gore selemong sa ne se tlanga kgweding ya bone. Ga na e jwa ka morning a o etsalang ka pone ee batho ba modi e ntho tsena mane. Motlhoka o kena sekolo a tseba. Mashome a mabedi le mesebetlhano metsotso pele re kena o reng ya pele. Amere tsebeletso ya lesedi ntumelela hle ke batla o nkela ntho mona.

0: 086-003-084 motho o teng kwano. Dumela. Lesari? A re nke motho. Dumela, Lesari?
1: O la ka pitso la.
0: Eh, shapuro.
1: Amna ti uba.
0: E shapura.
1: Eh, ke. La pitu le ke parkane.
0: O parkane.
1: Eh, wa bata manta pitso.
0: E yutlwe ka lehlwa le kgethile kae kae ke mogona batho ba ngata ba hatsetseng.
1: Eh, mamela, un rumele masapo kwa.
0: All right.
1: Wa posetsa poso, ke tla rata poso.
0: All right, ke ya le bo utlwa.
1: Sapo.
0: Motho o teng kwa re kire se di dume. La seri?
2: Eh, la ga goto.
0: Eh, sapo ho jwa.
2: Ah, wa luka, ganta di pedi a wa di pedi ponto e. Ya ka mo kwela ka mona ka bolata. Ai ki mo fela ponto ki pata metsi o wa bata.
0: E o wa bata le ka mo.
2: Hai hai o abata mona thaba tsene ne ditse u maloba mani hai u bo abata te tang di pont
0: hai ko le qoqwana ke tse bantle ke le bua ba me da rinke botu dumela le seri
3: pa tla ponto
0: ri tla le kae
3: pa tla ponto
0: a ke a phela wa phela wena
3: ke phetsa hantle
0: a ke bua le mang kae
3: ke kwi ka matatie
0: se buang se ga me matatie le moti
3: khona jale le tsagile ha to fa
0: go nna we
3: o ka la hana he ke go sa di si le sa gapane ha o jala ntse
0: yo a ngwa le motho
3: thank you panta
0: yota mama sele sele ya fab dume
4: ke thank you so ka ke jwa school
0: o se jwa se rabe fijor ngoti
4: o wa ba tanta di di tsitse fo mo
0: ele hatse tsile bangata ke le bo utlwa
4: thank you ntate
0: o rutsile ma
4: o la ponto
0: o rutsile ma
4: ke nti ke le mo ntate ntate ke ke ha rona ka marikana o tsha
0: all right ke le bo utlwa
4: thank you ntate ponto
0: a me sele seri ya fa mo tume la seri
5: ponto
0: a ke manga ke
5: smo mo ntlo ntlo ro ka mo ka ogisi es ramses ya tsho
0: o ya kai o ya kai
5: Ya kwa fili tawa fejini Shala Tenta kasi
0: Alright, mwana mekele buwa Buluke hawa utwa
5: Eee, kiene Ate
0: Eki utaba, mame sile seri FM, dume
6: Hai, ponto
0: Ritel ni kai
6: Kute, ponto
0: Eki buwele mangai
6: Uwele mule mshinti mingati mule pakisi Ponto huwa bata Impo uko hala uli mwakao uli hule hule hule hule hule
0: Ma ngu utlwa la le hole.
6: Wena.
0: A o batho ma modimo.
6: Eh ka mono e se ka nti se se se tsa tsena e ka ga soko soko la le lo. O le ha ho lwa ke le ho a re se bua le lo.
0: Ah ba ikarabella ba mametse e ke ya le bua ka tlokomediso re o utlwa.
6: Eh ho utlwa le ba ba medi ba bana dala ntse ba go ntse ba utlwa ba ga ha lo ho hana te go ba nne go utlwa la le lo o le le hole.
0: Ah o batho o batla batlo seta ntle he ba pinye hantle ba pinya ntle.
6: All right, ponto.
0: Ya le bua. Dumela le seri?
7: Ponto.
0: Ritel le kae?
7: Ke teng ga tse bona ponto.
0: Ha monate ke mangai?
7: Ke mo khone ma hlaluka na le di ka mona go mametse ka 88.4 ponto.
0: Ya le bua lwana ng kutlwa ntle.
7: Ai go utlwa go le bua nnete mina ga tang bua go utlwa go le.
0: Au.
7: E ka go a seba. Maga di kuno pori hatile ga maoto ponto
0: ngitla fitisa tlokomediso ena ya lona wa utlwa
7: eh
0: tla fitisa ditaba tsena tsa lona
7: a go di fitisa ntate o ukela go le hampe
0: ke o taba ba ga khona mamedi ba ra ba ngutlwa ntle ebe hoetsala joang joa le batho ba modi ebe hoetsala joang bane nna ntse ke tsama hantle mo ke tlameng ke tsama ete ntse ke pe ja hantle mo tlamebe ke pinya di mponto wa selebo ke bona molaetsa o ile ngwa kena gore ba re dumela ponto ke o mametse ka leqhubu a se leqhubu mametse ka app SABC plus ke mponyana se buka ka marika Bloemfontein mametse le seri FM dumela
8: eh ponto
0: lo wena o nkutlwa ke le hole
8: ntate o hole nnete fela bona
0: a o batho le nana o le fitileng kapa ke le nana o le fela
8: wa tsiba le ha ga be ke malona le ba khotseng.

0: na mpa ya pay.
1: Mm, ai pay pay man.
0: Ke tsona ngwana mme, la ke kwa lepe mo tshedi mvela.
1: Ke o taba, wa mase re se di FM dume. Riten le kae?
2: Riten ka ngwana mme.
1: Ha mona ati ke bua le mang kae?
2: Bua le mokotlo ka makana le di kase, tsama se o se tsumona ngwana mme.
1: O jwa le sotumo.
2: Awo ba ka ha ntse ngwana mme.
1: A ntse le ga hatsetsa ke a tsema le hlwa le rata o khitha hampi le sotu.
2: Ntate.
1: Le ntse ke lona ntse le re hatsetsa bo mona Eastern Free State mo.
2: Eh eh. Ke tse tlanka mo ka mogotseng ngwana mme.
1: Eh.
2: Mogotseng
1: ba ke o ba ka ha ntse ka ba tsa ka mono ayeye. Ngwana mme ke a le
2: Fela nna ko mamela ha o gole ko go koma metsha monate hantle.
1: Oh, wena o nkutlwa hantle.
2: Wena o hlakile ka ditsebeng tse tsa ka tse. O hlakile go.
1: Ya, ba mamedi ba bangke a gola ba mametse ba utlwa ke a gola empa e le maqhubu a dibaka tse ba phelang go tsona.
2: Ya, e se o tla nna
1: o le. Oh, wena o nkutlwa hantle.
2: Ha, o hlakile ngwana mme.
1: A o ke a leboha letsatsi le monate o utlwa.
2: Ha monate.
1: Mametse sebelo tswa le sedi jume.
3: Jume re ponto.
1: Re tle le kae?
3: Le kae?
1: Ha monate.
3: Ee, tsoram ke ya le phepe ke ponto. O la sa le ntse ga mohane.
1: A go tlwe?
3: Ke re bua le sa le ntse mohane.
1: Ee.
3: Ee, tsoram ke re ya pampir. Arle mo tsoram, arle mo ponto.
1: O mametse le kae?
3: Ke le mo pushpa Chris.
1: Re le bua mafela beke bona ja utlwa.
3: Eh, go mpumalanga ke tla bua le dingwe le over cut ponto.
1: All right, le sebe di social tantle.
3: Ka bana?
1: Le sebe di social tantle utlwa.
3: Ya o tswa.
1: Ke o taba e ya le mafela beke tsena batho bana lo e sebe di seka ba e sebeletsa ka thata. Dumela.
4: Ona ponto.
1: Re tlile ka.
4: Ponto.
1: Wa ngutlwa.
4: Ai mo nwa tla ga di eng kutlwa mo na di jwa maga phone ung ai kona o hole maga ga di eng kutlwa.
1: Oh, radio eng ke la hantle mpa phone ung.
4: Eh, phone ung di.
1: Man. Aski se bona mme.
4: Shora pon.
1: Re se tsena dumela le se di tloe kwala mame. Di tloe kwala ba re jole batho ba re ba nkutlwa ke le hola dumela le se di.
5: Pon to nna di lega.
1: Re tle le ga.
5: Amnato ke mamete 89.4 and na go buela hole le ona ka mona ka machine tene tene tsa u go buela hole
1: a wa skisi mana ke tse ka bo mo nna ke penya fela mo ke tla meng ope
5: e mare ke na ha jwa le ke mo se ntse all in order all in order
1: all in order le tsa sile mona tsa utlwa
5: e ke tene ma sita ya le bo ponto
1: ke uta ba mamedi ke nka wa o katela bana jole bothata ba mehala bo teng dumela le seri
6: weso motho
1: weso motho
6: yes sir ke ponto wa sele bo ha mamedi wala le go dira ka 99.8 mega hertz ke le ka mna ka tsimela le ponto ke mo thata ja breakfast le lunch ha ile ka utse mo rena ra ntse ba di ponto ka mo ba le ke le ka mo ka tsitsi tsitsi tsa ha ka ka fela le go le go le ma
1: Oh, ka ofela re buela ho la re bua le lo.
6: A se wena tsela ka ofela ka ofela di bitire tse ke le nalo la makuba ni tsela mo ba ne tsela tsa dilo mama le ka ofela ponto di buela ho lo ke mo tsumra tswa ka ofela ponto le buela ho.
1: Ai, e mo tsumra tswa tsantse ba romela di email. Nna ke tla ha setsa ka o sa di sa khalo sa ne a ikho.
6: Ai, ka ofela ponto ka ofela se wena fe.
1: Ai, ka ke tla lo ha setsa ka mane ka nthunga ma.
6: Wa tsara se tiri ho ya ka se tiri ka kwana mo bona teo le strapping.
1: E ke a maboteng a bolo ukwana. Kana a maboteng a nna ka mathata. Ya maboteng a ne a khale ya. E
6: ya ya ka bona ka bukitsa go ba le kene ka boka se sitse. A ka le dipitse se ka kwana le buela ho.
1: E ne ka mogoro ngotle ka teng.
6: E le ke bo le bona mo tla nka re ke ga ke tshuba kwana gona mme ke botle khala tsone go tla boteng kwa
1: a o ke botle fela ngwana meke le bona sa sile mona tau tlo bile
6: ke
1: kwala ka wena
6: ke tle konto
1: ke o taba mme re sebeletso ya le sedi e se bana ka bana poesi e tla re ya e me hlalo metso so pele o hora ya pe mme se le sedi ya fa mo le sedi ya fa mo ke mo le lo wa ratwa wal

0: Pitotumani, Holy City FM.
1: Onto wa selebo.

0: out wa seba wo hlile ntate o ke ke ba sheba ka mahlo 079 ke 079 758 5066 re kena ka FM mafelong a beke number 1 2 cool Uncle Waffles number 2 ntshilo ntshilo re thabile Master KG number 3 o tshwentwe ke gera remix DJ Khauza le budaza mashume a mabiri le mesosile se mesosu ka mora go ra ya pele ya bela mehala ka kwano re tleketse tsena ponto ke shebe dintho tsa ka ke lokise tle ke bona gona di tla re beya kae 086 000 3084 le di voice note di be khutshwane ke ya bona di kena di le ngata ka kwano ge ke penye ke dula ntse ke tshwara mo ke sa re ke leng ho tshwara teng re ba batle ponto re utlo rena bari ke mafelo a beke maberekitse kgodi e na le letsatsi kgodi ya phato selemong sa 2026 dumela
1: ola ponto tshwere machival kosi mona le ratswana no re kena ka master k re thabile le master kg chilo chilo shora
0: barre thabile le master kg motho teng kwa dumela
2: bito a ntse mo ditan tswane wana mme ke tsama le ditan tswane wana mme ha ba se ba nwele ke ba sheba ka mahlong ke gautse mo go se mo ka sa solve ke wana mme ke ka ofela pitso ke ka ofela ke ka ofela
0: re nke ba me ditseng kwa le dumela
3: dumela pontso wa selebo o bua le khalemolefe ke mona mo kwa le fala foto pantsa ke re number 2 ntilo ntilo ke tsena le yona mafelong a beke ebile e le kgweding e ntšha tsang kopantso
0: a re nke botho teng kwano le sedi fm tume
4: tsamela dumela ponto nna ke tsamaya le re thabile khumalo le master kg ntšilo ntšilo ke tholana pheko ka mwana ka tlo moshweshwe tsang kopanto
0: mametse jalo tshebeletso ya lesedi mamedi uteng kwano dumela
5: nna o le ponto kgotso ke re nna ke kena mafelong a beke le re thabile khumalo ntšilo ntšilo
0: Thank you, this week. Ah, mehala ka kwano re tle ke shebe. Ke bona meletse ntseng e kena mona ba re thabile le Master KG. Na le meletse ile ngwa kena mona ba re yalla mona tika 89.5 a TJ Machachamisa a Jaka Spontane. A be du teng kwano. Le seri, dume. Le seri ya fa dume. Dume.
6: Ondo.
0: Eh, chapulo.
6: Yabona
0: ro
6: gera
0: gera
6: ke tsaba ba di mantsa ba
0: ntlo ro ke tsaba le seri FM dume le seri
6: e la ponto
0: e a rutlwe
6: e yabona ro gera
0: ba re yabona ro gera re ya le bua mamedi teng dume
6: o yeso motho bara ba se ba dile o kike wa ba tshaba ka mahlo number 3 gera ponto
0: number 3 gera re le bautlo
6: ya ke sa ponto
0: mabedi uteng kwa di dumela le seri
7: hallo ponto
0: arutwe
7: e ya buge di ponto mama ingate
0: re le bua le tsa sile monate
7: go nna sa tsina le di muna
0: ke o taba ke le seri ya fa mutume
8: ponto re thabile
0: re thabile number 2 Arrange mo tudumela le seri.
9: Thank you no so ka season skone ponto ka iphetha hape number 2 master KG kilo kilo.
0: Ah, iphetha o gethe abedi.
9: Thank you.
0: Ja be ya khona dumela le seri.
6: Ponto.
0: Eh, chapo jo.
6: Khera.
0: Ar number 3 re le ba utlwa.
6: Thank you ke nya lele.
0: Je uta ba re nke mo tshute kwa dumela.
9: Khotso ponto wa seleba.
0: Re tlile kae?
9: Hamona di tsholo sa lo se dikelo mona motse thabong Welcome.
0: Wena uri?
9: Number 3.
0: Number 3 gera.
9: Hamona tjwa.
0: Are nke botho teng kwa le seri?
6: Ponto.
0: Re tlile kae?
6: Ke pete pete.
0: Hamona tlile ka.
6: Ja ke pete ya borra gera.
0: Gera DJ Khauza. Are ke ba be ditse kwa di dume.
6: Re ponto shapo.
0: Eh shapura.
6: Are thabile ponto
0: re thabile number 2
6: e tsara so
0: arenke motho ponto ai ya bela mehala mashume mara re mesusu ka mora go raya pele mamedi re tlo monka hona jwa le tsene he di alo ana gera le number 2 re thabile master kg le yena ya gerena ane mong a tlo kena hona jwa le tsena kena tla kgetha Urna, rekena ka FM mafelong a beke ba ne kisena di alwana 0860003084 ha reng ke ba me di yona rutlo rena o reng dumela le seri
10: khera ponto
0: ha che se ba itse khera ke mangai
10: molebueng
0: tumeng ke na ikwetseng a re arai khona hla se ba yotle ha u kiki ba sheba lo ba sheba ha re se shira ponto ille monati e Rekena kana mafilonga beach DJ Kauza Budaza Khera remix I am wish wanele khata khera ibile ile mafela go ile